0: kunyan pangangaipo. And sana matabangan kita ano kan mga paraan tabay na madagdagan lamang.
1: Iyo? Opo, sir.
0: Sige, mga pudang kanatabi, Mary Ann Giraray.
1: Diyos na maray na aga po sa Indo, sa mga nakakadanog po sa kuya. Ako po si Mary Ann Bruso, taga San Isidro Tabaco. Ako po minahagad po na tabang na para mapalubong mo naman po ang samuyang ama na nakapatente po sa San Isidro Tabaco. Purok Uno, San Isidro Tabaco.
0: Last night ko yun adin?
1: Last night po, tataod po.
0: Tataod.
1: Ang lubong po sa aga pong 23 alaw na.
0: Pero nag-edad ni papa mo?
1: Nasa 74 na po ang edad po kang ama ko po.
0: Pareho pa lang kita. No? Si papa ko 74 man. O, ang kaedad.
1: Minagad po akong tabang na ang sa Boreal po kang ama ko nasa alaga pong 27 mil. Pero ang balance mo na lang po nasa 9,500. Kami man po
0: Gabi na ang pag-tios, tapos...
1: Ma-tios man po kaming marami. Pamilya. Mm-hmm. Tapos may tugang po papa ko kung pigda-dialysis. Halos din mo po kaya-kaya ang kantidad na ito. Dakula pa po ito.
0: Iyo. Anong kunyan? Anong kisay na punerarya ka mo nag...
1: Sa St. Jude po.
0: Kabaong. Okay.
1: Tadigi po na po ito nagadan sa ano... Siga.
0: Sa Siga man nagadan si papa mo?
1: Opo,
0: anong hirang
1: tanda
0: ni papa mo?
1: Ano po ini na ano po ka, na anan?
0: Inatake? Anong hirang?
1: Inatake po sa high blood.
0: May high blood man.
1: Diba po talaga siyang hilang. Uh-huh. Talagang sa high blood lang po.
0: May high blood man.
1: Opo.
0: Dinaranin doon dyan sa ospital?
1: Dinara po sa ospital na ano, may paghangos pa man po.
0: Pero halip sa harong?
1: Halip po sa harong. Natumba na po ito duman sa harong.
0: Nako. Miss ko kita ang buhay.
1: Ano? Dinarang aga tapos pagka alasays na banggi, nagadan po just Siga.
0: Eyo. Si pangani makusugo, naglakaw pa, nagpa-follow up, check up lang. Pag kaaga, pag uli ning kunyan, gadana. Iyon naman mundo sa buhay, ano. Isus, nakaka-relate kita mga tugang kasi naagilin. Na 40 dias pa sa nangani si Papa Kuman kan pitsa 20. Pagpasensya naman ni Mary Ana dito, ha. Dito lang ang satuyang kakayanan digdi. So mga nagdadangog, ano tabi, na kunyan, gustong magtabang. Yaw, hindi si Mary Ann. Aram ko ang kadipisilan kan araw kayo ni Sir Manny na gaagi kita dyan. Kung sa insayin ka nagpakabunggo ba sa tios, makahanap sa naning kunyan dagdag sa pangaipuhan. So panguroal daw pa sa nakaw, sa lamay. Grabe. Mga katindugon tabi. Anyways, Mary Ann, makialat halat kita yun. Kondolin sa pamilya Giraray. Sige, pakusog sa nakanbuot. Araw manangad ka ng buhay. Gabus man kita maabot yan. Irinutinot sana. Pakikuha na kayo ni. Oo. Okay lang yan. Dahil mo na pagtaw sa kuya. Pakiabot na kayo ni. Buda dyan kay Sir Manny. Buda dyan makiano. Kadurudagdag na kay... Ay nako. Mga katindugo na pangyayari sa mga baga. Condolences Giraray ha. Sa pamilya tabi nindo. Ige. Si Mary Ann. Gabos iyan. Inagihan ko dyan Sir Manny. Nag-appeal ako duman sa DSWD. Sa third floor kan Pacific Mall. Yugon mo yan. O na agang alas 9. Dahil ka man pati mga kalaug-laug tulos na sarado ang mall. Alas 9. Paglaug ko duman Sir Manny, gulpi ho na ang tao. Pag abot ko duman sa may kunyan pa, may interview pa. Pag abot mo duman sa interview, reject pa sa papel ko, boltada ako. Pagkahapon, balik na naman. O kaya, grabe ang sangkripisyo. Pag-abot sa probinsya, yun man, mga katindugon. Taradara mo na si dokumento, kompleto ng documents. Garo kaso nag-apply sa trabaho. Pampagalon. Garo kaso nag-apply sa trabaho. Sasabihan ka kan, kunyan, kan social worker, apudan mina sa naika. Di orang kaban magigini mo kasi. Ganon talaga eh. Kaso nakikisuyo mga katindugon sa serbisyo kan gobyerno. Kaya matita ang arog kan mga katindugon na kapigaduhan. O dyan sa kunyan sa CSWD kay Delmar Bas, buda kay Ma'am Jen Mayo, maki kunyan man tabi, Ba't pwedeng kurukas ka sana, no? Tanya o na da dyan sa dokumento.
2: Ilong-ilong.
0: Ay, Ma'am Donna, dyan sa opisina sa mayor's office. Pakiikon niya ni man, ah, pakialalayi manindot tabi ini, ta, kababayan tatairak man ka ini, ang kadipisidan baga sa buhay. Try mo giraray, Mary Ann, na magduman, nantig pipaig din nantig ako ni Sir Ed sa kunyan, sa mayor's office. Taayugon mo kung maghalat pa ni 1 month, ano, guarantee letter lang naman ang kaipuan dyan eh. Susuratan man lang eh. Dahil naman kaipuan maghalat pa ni kunyan, ni pirambulan, ano. Kaya ngalas ako, kung nantag si Mary Ann, nagabot na kaipuhan pa daning 2 months. Naman kaipuhan in mahalat pa nin 2 months, Mary Ann. Balikan mo, Mary Ann, duman sa CSWD, sa mayor's office. Hanapon mo si Ma'am na Ami Ilagan, kundi si Mayor Ray. Isabihin mo na, gamitin mo na si pangaran ko, nantig pipanigde ako ni Sir Ed, halit nantig ako sa One Radio, nangangapuda nantig ning ayuda. Iyo, Mary Ann, try mo magduman giraray. Daron mo yan ang mga dokumento. Kung nakapag-submit ka na kan mga dokumento mo. Kaya so may mga mauyong botabi na gusto po na magpaabot nintabang para po di kay Mary Ann. Sige na, tabi.

Pero nyo ni diano kun may mga kunyan kamo may pantabang tabi kamo. Sige na po ta irak man kay ni 9,000 pa maka bawas-bawas naman lamang tabi sa pangaipo. Magkabawas-bawas na wala tayo minsan kunyan sa isipon mga katindugon tabi. Ano?

Good morning, Giraray, ha? Sa gabo siya itong mga paraan tabay. Si Sir Manuel Mugera dyan sa Technical Department. Ed Bordeos tabi ini sa good kita alas 9 kung niya na pagkaaga. O inuton ko ngunang pasalamatan ang mga katuwang ta sa programang ini. Pasalamatan ko ngunang tabi. Pasalamatan ko lang una tabi ang mga sponsors ta sa programang ini. Salamat palang tabi dyan sa Tabinas Store. Ground Floor, Cantabaco City Public Market. Tabi nindo yan makukuha ang Tabinas Store. Kataning sa nakasarong loto outlet dyan. Harani yun dyan sa may food park. Kung kamo iguan ni mga tindahan sa mga buro barangay, nangangaipuan kamo ni pamparambong sa sayndong tindahan. Bakal na kamo dyan. Taigwa dyan kipigripak na asukar, pigripak na asin, naripak na mga sangkap. Yung mga sangkap baga sa kusina. Gwa dyan. Halos ka, boss, wala kang hahanapin na. Mga katindugo niya na dyan sa Tabinas Store. Igwa dyan, invest ka, pitabi. Yaon dyan nakatambak ang apat na classic and best kape. Kaya diretso na kamo dyan. Dyan na kamo sa Tabinas Store. Kay Ma'am Yuli. Oy, salamat ha sa mga nagdidigdi. Sir Tope, si Sayan ngaran ka, Sir Tope. Tapasalamatan ta ang kunyan mga kababayan ta na minatuyo, minahatod mga katindugon ng ayuda, no? Sa mga kababayan ta. Ang kaibahan mi lang ni Mary Ann, ta, si Mary Ann, nagpaigri para mga pudan. Ako, supog ako kay mga pudan, kung pwede sa nang sermani, nangapudan man ako dito sa radyo. Diyos ko kita. Si Seto sermani nagdyan. Eduardo, oh Eduardo, salamat sa sa'yo mo ha. Diyos ko, kaya namamatian ko ang pangaipon ni Mary Ann. Malasan ako, igwa kitang awad-awad na kwarta. Tinapaalanta na itong 9,000 ito mga katindugo. No di, talagang day pa kita si swerte. Para pa kita ning kayamanan mga katindugo na siring kaan. Takon ako nga ni kuta may pirak. Mano man ako sa opisina kan DSWD. Mano man ako sa opisina kan CSWDO. Mano man ako sa opisina kan PSWDO. Diyos ko, nasa nang buhay ini. Mga tugan.

Makaduro dagdag na, salamat tabi ha. Eduardo, thank you so much sa kunyan. Ito nga ni Sir Manny, so nagdigdi. Kunya nun sa na ito, simple ho nun sa na itong tao, di ba? Ay lingkuhan sa ulot eh, ang panulutan mga katindugon kasi namamatian ninda ang pangangaipo ka sa tuyeng mga kababayan. Salamat tabi, Eduardo. Thank you sa pagtaoning kunya ni Nabuloy, pandagdag sa pambayad sa kabaong kan para duman sa ama ni Mary Ann. O kamo man tabi ha, mag-share na kita, patak-patak na tabi. Kakatigdiriit sa na, pag nagtipon yan, dagdag na yan, dakulang tabang na po yan. Ang ngaran palan kan, kasi ini, ama ni Mary Ann, ay naagom si Mary Ann, palan kan ama ni Mary Ann, 74 years old, kay dad ng gadni pa. Yugun mo yan. Ay blood man, mga katindugon. Kaya pag ako maging konsyal sa tabako mga katindugon, iyan ang ibubusol ko na batas, ordinansa digdi sa siyudad ng tabako, libreng kabaong. May sarong sako pang bagas mga katindugon, duman sa mga tiuson na pamilyang igwapuki kunyan, arog kaining sitwasyon. Ano? Iyan ang pinakang maray. Nagibuhon mga katindugon kan gobyerno. Taso, batas ni kunyan, so batas ni Senador Amy Marcos, dahil pa man na-realisar sa kudsang unyan, dapat libre na ang kabaong. Dali man sa naan pagkuakandita, taon-taon baga mga katindugon, may report yan, and kunyan, inihong sinaminaagi nga ni ang record, dyan sa kunyan, maagi ang record dyan sa city registrars. Taon-taon, may hiling nino dyan, kumpira ang bilang kan mga nagagadan sa laog ning san taon. Sa bilang na iyan, kang mga nagagadan sa loob ng isang taon, mahanap man kamo dyan kang record kung iyan, nagaharagad din tabang. Di ba? Tapos dumana kamo mahanap din budget. Babadgetan nindo. Pero syempre, dapat umintado. Umintado duman. Kasi, halimbawa, kung tawanan tayo ng example, sa loob ng isang taon ngayon, ang nagagadan din sa tabako, kung taon tayo na nag-abot ngayon sa sanggatos, di, gigibuhon mo 150 ang budget mo para sa libreng kabaong. Pero ang 150 na yan. Total, mapira ako ng gusto. Lingon nindo, ha? Ang 150 na gagadan. Estimate lang ini, ha? Example lang ini. I-multiply mo. Grano ang kabaong. So, pinakang barato ng kabaong sana. Ang pag-i-restoryahan ta. Mga katindugon. Sabihon ta ng araw kayo kan presyo ni kunya, ni Mary Ann. 27,000. Gibuon ta ng 30,000. Mga katindugon tabi. Ang sarong kabaong. Opera. Di iton man sana. Ang kaipuhan na itagama mga katindugon kan gobyerno para sa libreng kabaong sa mga kababayan ta na mga nagtitrios. Itong mga tiuson talaga. Tapos ang mag-identify mga katindugon na grabe ang pagtios talaga kayo sa barangay mismo. Dahing urutikan. Dahing urutikan. Tapos sumagutik mga katindugon tabi. Bawiyo ng kabaong. Bawiyo ng kabaong. Iluwas ang gadaan duman sa kabaong. Pag narama na ng gutik. Dahing urutikan. Dapat sututuusan na nangangaipuhan ng maray. Igwa kaya dyan akong minsan, may kwarta man sana, may panggastos man sana, ahagad lang ng indigency, tabo ng bawasan ng kayamanan, di ba? May mga araw ka na sitwasyon. Pero pag ako naging konsyal, kantabako, sa 2028, handa yung paglingawan, inian sa kuya mga katindugon na ibubusol na ordinansa, libreng kabaong sa mga nagtitios sa pamilya, dahil nangunakan mga mayayaman. Digdig kita sa mga tios. Taon-taon tatagamahan mga katindugon nin 4 million o sabiyon ta ng gibuhon ta ng 10 million para sa kabaong mga katindugon sa laog ning San Taon. Sinsilyo man sa nang 10 million na yan sa gobyerno. Kasi isasabay mo na. So kunyan, dahil na kanala, kanina yung prairino. Bagas sana. No, may kasabay ng sarong sakong bagas, di ba? Para sa kunyan, lamay. Pero kung may medyo gurugalante, pwede man dagdagan ng kunyan, nga inumon, sagin. Kung galante mga katindugo ng LGU. Kasi sa totoo lang, itong pigtataw kan CSWD na 5,000 mga tugang, dahil man masyadong mamamatean, di ba? Masyadong mamamatean. Pero kung ilibre mo ng kabaong kayan, dakulang kaginawahan yan sa lambang nagtitiyos sa pamilya digdi sa siyudad ng tabako. Baya, isa na ta, pag iyan nangyari na ako maging konsyal kang tabako, iyan ang number one, iyan

ang priority kong gigibuhin. Dahil ko mauntok na dahil maging ordinan sa imbagay na yan. Di, kundi, bumanindo sa kuya, bay na. Hanggang pangarap na lang yan. Sana may mga konsihal na makaisip ka yan. Ano? Pag may konsihal na makaisip ka yan, di parakpakan taligi sa programang ini. Parakpakantang konsihal na makaisip ka na yan ang gibo na ordinansa. Bako kung ano-anong ordinansa, ang pagpaparagibo nindo. Iyo, na daiman sa naki, namamatian, ang kapakinabangan sa publiko. Gibo ka mong ordinansa na talagang mamamatian kang kababayan tang epekto. Kaya paragibo ning ordinansa na kung ano-ano na daiman sa na maimplementar. So mga ordinansa na pwedeng implementar. De bali, sarusan ng ordinansa mapasar nindo bilang konsihal sa Laukan Santa Ono, kilang yan, basta pakinabangan. Nakulman nga ni ki ordinansa, dahil mang kipakinabang sa alam mga kunyan, eh, sa publiko, ora, sayang sa naka. Napadakul na lugod sa satuyang pataratara mga tugang, dahil pa kita nakakapagpasalamat sa mga sponsor. Salamat, Gray, sa tabi na si Sor. Ground Floor, Cantabaco City Public Market. Good morning, good morning. Haranihon dyan sa May Food Park. Salamat man sa Ronnie Bio Barsaga Flower Shop. Basta burak na pang regalo sa inyong kaipuhan. Diyan natabi ka mo magpagibigalo sa Ronnie Bio Barsaga Flower Shop. Haranihon yan sa May Food Park. Pagilaog mo dyan sa May Arco sa Divino Rostro. Ang primerong pwesto nang dyan sa Kampangan Kansarong Meat Shop dyan. Iyon na po yan ang Ronnie Bio Barsaga Flower Shop. Anapon nindo si Mr. Ronnie Bio Barsaga. I-follow sa iyong Facebook page. Facebook account na nag-podcast ni vlogger na yan ngunyan si Mr. Ronnie Bio Barsaga. Nagba-vlog na Ronnie Bio Barsaga. Anapon nindo yan. Follow nindo. Good morning, sa mga mapag-ibon nin harong, kaipuan nindo din bye-bye sin graba na barato. So iba nagrarally na duman sa Kapitulyo, tamahalon daan bye-bye sin graba. Digdi ka mo sa tabako magbakal. Good morning. Ta, barato digdi sa kunyan, dyan sa Balayo, grabe din san, sa Parok Dos Can San Antonio Tabaco City. Naponin do si Engineer Jun Balayo ta barato diyan ang bye-bye sin graba. Good morning. Kon kay po nindo nin medical oxygen, industrial oxygen, acetylene, liquefied petroleum gas o LPG. Host buda regulator para po sa LPG, iguaman diyan. Buda libre and delivery diyan. Free delivery po kan LPG sa mga harong-harong dinhi sa Tabaco City. Tiyana ka mo sa Maxil Oxygen and Acetylene Trading. Puro kuno kan bonbon, kailira tabi yan, kan bulwagan ng katarungan. Napo nino si Ma'am Elena Fernandez. Ang may guson tabi na kunyan, na business woman. Salamat tabi ha sa pag-sponsor sa programang ini. Good morning. And syempre, mga katindugon katuwang taman sa programang ini, ang Sweet Cellphone and Computer Repair Shop. Basta cellphone na raot, dyan nindo darahon. Pulido magtrabaho, barato sana ang serbisyo, dyan tabi sa Sweet Cellphone and Computer Repair Shop. Good morning. Yes tabi, barato ang serbisyo dyan. Bago sana cellphone ang kayang hirahayon dyan, laptop, computer, printer, kayang tirahon dyan. Kaya kung kamo tabi, raot na ang sendong gadget, dyan ay nidarahon. Kung day ka mo sinuwerte, duman sa pa-iPhone, iba na, dyan ka natabi sa Switch, nagpapautang dyan. Sa Switch, cellphone and computer repair shop. Kaya, fight na tabi, kamo. Ang Switch, cellphone and computer repair shop. Yaon dyan tabi mga katindugon sa Tomas Cabellis Street, Barangay San Juan, Tabaco City, kataning sa natabi kan ka sa All College. May saro pa sindang branch and switch.com gadget center sa kalaban man kan Siga Avenue, pasiring dyan sa Simbahan ni San Juan. Dyan po sa ASY Building, Kailera Sanayan kan 7-11, Kampangan kan South Star Drug. Nagpuputo ka, pinaman dyan kan mga dokumento tabi. Unian kagayunan, pwede nindong i-chat si Sir John or si Ma'am Hazel na Sir Dinya sa Switch Cellphone and Computer Repair Shop. Iyan tabi ang sinang igina, fight na. Katuwang taman sa programang ini ang mga minasalo na mga sponsors. Good morning. Honorable Mayor Ray Bragay, Servicio Asin Progreso para sa Tabakenyo, Tabaco Rising. Good morning. Good morning, Tabi. Good morning. Atod bansa sa indo ni Honorable Municipal Mayor Tabi. Good morning. Atod bansa sa indo ni Honorable Municipal

0: gusto mong i-promote ang sa imong hanap buhay na marangal, dito po sa One Radio, pwedeng-pwede kita na mag-restoryahan. Usap tayo kapatid, usap tayo kaibigan. Mas dakula nakakaaram kan sa imong negosyo, mas dakul syempre ang sa imong tsansa. Dakulan tsansa na magdakul man ang sa imong parokya, no? Kaya day ka sana magparadangog ding radyo. Ipapromote mo na anig di sa tirador sa uno. Chat lang nindo ako, usap tayo kapatid. Good morning, kay Christopher B. Bragais, baka kinanta sukanta kan ages, akala ko ikaw ay akin. Tapos binersyon ka nagkanta, akala mo malaki ang akin. Hiniman, saro man. In fairness sa China, nakatiwang one man sa napaanong West Philippine Sea, kaya mo yan hindi explore kaysa sa Pilipinas sa daiman ki igigibong exploration sa West Philippine Sea. Tayman paanong pirak na supira kuto na karga sa maleta. May development na huslao noon, ha? Aram nindo kung sisay na sana ang target kan, kunyan, anomalya sa flood control ba ang katindugon? Ha? Ang pinagtutok doon na sana mga tugang na mastermind, warang iba, kundi si Romualdez. Ay mate. Good morning, good morning, good morning. Paano, kung hilingon ta sa baraha mga katindugon, ha? Kung hilingon ta sa baraha, kung hilingon ta sa suksok ang baraha, day man mahiro si Saldi ko na day ang sugo hali sa mga big boss. Diba? Lamang mahiro. Si saan big boss ka kamera di representante mga katindugon. Speaker of the House. Good morning. Good morning. Good morning. Jen Abrera Christian, Perla Bindal, Huslaunon. Pwede baga i-collateral ang SSS sa punerarya? Day ko yan ara. Ninita Bitago, good morning po si Red. Juan, good morning. Pa-shoutout tabi sa San Miguel. Nilia Buates, maray na pagka-morning. Iyo bagaludz, kan ako so nagduman sa Gaisano, nagkaparatong na sa mga tukawan kan DSWD, ikasa na so hinalaan. Paano, nagpagaisano ka, bako man ang tuyo mo, may kadate ka. Kaya pigda taralungtong na so tukawan. Maray sa nalod sa pengurag kitang sponsor para pantabang sa mga nangangaipo. Sa Roman ni Manan. Para ang pantabang na ito, halito sa saliring bulsa ni Chio Mong Duming. Dito man sa nangani. Bakwali sa mga sponsor. Ni Manan. Slow nun man ni. Sponsor, naglalawag yan. Igi sa kaban kang kunyan. Kaban kang One Radio. Bakaw sa kaban ni Chio Duming. Ige, mga commercial nga na kita. Ang katindugon tabi. Diyan sana ka mo ha. Abang ka mo, nag-inom, nagro-roprop ning kaping natural, kaping herbal. Sa pagbultada ta mga katindugon, labo-labo na kita kan mga isyo ta nasubrahan na kita-kita bili. Si Sir Manny Giraray diyan sa technical department. Ako ini si Edward Deyos tabi mga tugang, ay nakaluwas na sulistahan palaan kan uplift ni Presidente Bongbong Marcos. Sige na naman mga tugang ang ngurub-ngurub. Dahil na naman ngayon kami sa listahan kan Dusmel. Ano na des? Ang kimanay agi, dyan sa baybay kan malinaw almay. Pakusog sa naman agi. Good morning, good morning. Oral daw burubanggi sa naman agi. Kikunyan, kipamibi. Dahil man kiibang may himala si Lord man sana. Good morning, good morning. Fight sana, abang kunyan pa, inihong sabi nga ni, habang may buhay, may pag-asa. Good morning, good morning. Sa mga taga-baybay, malinaw almay, good morning tabi sa sendo niyan. Good morning, good morning. Alas 8.26, mabultada, tulos ang programa, kaya mga manoy, di mag-arali.
1: Attention adults and senior citizens, di nyo na kailangan ng time machine para mag-enjoy at maging bata ulit. Reconnect with your inner child at Golden Wellness by Kidzea. Games, billiards or pool, foosball or soccer table, mini golf and darts. Challenge your friends with board games tulad ng chess, Scrabble, traditional Chinese checkers at backgammon. Meron ding exercises para sa iyong fitness and wellness tulad ng Tai Chi exercises, elderly bike exercise, and yoga. Habol na sa kanilang July special promo for 100 pesos for 1 hour with free drinks para sa mga 50 years old and above. At 150 pesos for 1 hour para sa mga 30 to 49 years old. Hanggang July 25 lamang ang kanilang promo.

0: Golden Wellness by Kid Seya ay matatagpuan sa 3rd floor, Manuel Seya 2 Building, Herrera Street, Kinalet, Tabaco City. Open from Monday to Sunday from 9 a.m. to 6 p.m. Golden Wellness by Kid Seya, your new home for health, balance, and vitality.
1: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ako po si Mary Joy, isang professional teacher. Maghapon sa eskwela kasama ang mga estudyante ko. Kaya dapat may lakas ang aking katawan at isipan para maitaguyod ko ang tamang kaalaman sa pagtuturo sa kanila. Buti na lang, meron akong katuwang. Ito ang Best Cafe Green.
1: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parato na, healthy ba? Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket, sa inyong lugar. Win!

0: Pabili po. Ano po yun?
1: Pabili po ng supplement.
0: Supplement?
2: Uh-uh.
0: Ah, wala po kaming ganon. Vitamins lang for immunity.
1: Ha? Sa panahon ngayon, hindi lang for immunity ang kailangan. Dapat may antiviral dahil virus ang nilalabanan natin.
0: Ah, alam ko na. Antiviral ba ka mo? Ito ang TDA o Pautiarco Capsule with antiviral quercetin. But wait, hindi lang pang-immunity at antiviral dahil higit ng 40 years na nagbibigay proteksyon at depensa laban sa mga sakit ang Pautiarco Capsule. Ito rin ay mabisa at nakakatulong sa mga chronic at lifestyle diseases tulad ng high blood pressure, diabetes, heart disease, kidney failure at cancer.
1: Yan. Perfect for immunity, plus may antiviral property.
0: Oo, uulitin ko ha. Lahat ng mga nakamamatay na sakit ay dapat iwasan sa pamamagitan ng healthy diet, exercise, healthy lifestyle at higit sa lahat ay ang tamang pag-inom ng daily supplement tulad ng Pautiarco Capsule na may duble proteksyon sa ating katawan para iwas sakit, iwas virus, iwas gastos. Pautiarco Capsule, protection, defense against diseases and viruses everyday ng PDA Capsule para everyday healthy ganon.
1: Magkano ba yung Pautiarco?
0: Ay, ito, 15 pesos lang SRP po yan.
1: Oh, tamang-tama. 7.50 ang pera ko. Hatiin mo na lang.
0: Capsule hahatiin. Yung pandemya, dapat may katuwang ka. Hindi lang for immunity, dapat merong antiviral property tulad ng PDA o Pautiarco Capsule with antiviral quercetin para iwas sakit, iwas virus. Ganon, nakakaloka!
3: Mare, naghahanap ako ng events place sa Tabaco City. Gusto ko sana yung spacious, maganda at madaling puntahan. Tapos, masasarap ang food at worth it ang bayad.
4: Ah, ganun ba? Dun ka na lang sa Casa Vera More Garden and Event Center.
3: Talaga? Bakit?
4: Kasi nandoon lahat yung hinahanap mo. Meron silang magagandang indoor o outdoor venue. Mapag-grand celebrations o intimate celebrations man yan. Madaling puntahan dahil malapit lang sa sentro ng Tabaco City. May hotel din sila for overnight o extended stays. Pagdating sa food, meron silang catering services na sulit sa sarap. At sa dami ng pagpipili, kuradong magugustuhan mo. Bukod dyan, meron pa silang food trays, food packs, food carts at restaurants.
5: Imagine Casa Veramore, where elegance meets celebration, European-inspired architecture, lush gardens, and exquisite flavors, creating magical moments you'll cherish forever. Celebrate life's most beautiful occasions, from weddings, birthdays, debuts, christenings, anniversaries, and reunions, to corporate seminars, private events, inductions, and graduation or recognition ceremonies. Choose from Hestia Hall, Jardin de Hera, Luna Piazza, or Marian Hall, each designed to bring your vision to life with timeless sophistication. Indulge in our Filipino, European, and Asian fusion catering. Planning beyond the venue? We also offer full outside catering, food packs, and party trays. Perfect for celebrations anywhere. Make your sweetest moments even more delightful with Sweet Grazelli Food Cart. Dine with us at Mauritius Food Hub Restaurant. Capture memories with our photo shoot session service around the venue and relax in comfort with our elegant room accommodations, complete with private bath and tub, cable TV, free Wi-Fi, air conditioning, and a delicious room service breakfast. Book now. Visit our Facebook page 0908-952-2422 or visit us at Asmin Street, Karangahan Boulevard, Bombon, Tabaco City, beside Pure Gold. At Casa Veramore, we make celebrations effortless, refined, and truly unforgettable with flavor and a touch of amore. Casa Veramore, your complete destination for every celebration.
6: Mga padi, mga madi na mga parabayli. As in sa mga mahilig mag-ballroom dancing. Magayunan po lang digdi sa Tabak Tan Studio. Yaon lang ini sa Tabaco City. Yes, sa Tabaco City. At Zone 1 San Lorenzo. Sampangan sa nakang DepEd San Lorenzo. Lingawan na ang problema. Mana, mabayli kita sa Tabak Tan Studio. Nag-a-accept po lang sindak yung mga bagong DI or dance instructor. Libre ang training para sa mga in-house instructors. Ang Tabak Dance Studio bukas kada Webe. Lunes, alas 6 nimbanggi hanggang alas 10 nimbanggi. Mahiwas as in fully air-conditioned pa. 200 pesos lang ang entrance fee. Lingawan na ang problema. Mana, mabaili kita sa Tabak Dance Studio.
2: Bes, huyan ka palan? Marino digdi may dumanon kita.
7: Ha? Nata, masain ka.
2: Aw, maduman ako sa B2B Star Commercial. Sampang kang tambakan kang tricycle, mabakal lamang kidagdag na gamit sa harong.
7: Nata, sa B2B Star Commercial ka paman mabakal? Anong igwa dyan?
2: Aram mo kaya, Bes. Bararato ang mga barakal sa B2B Star Commercial. Apwera sa mga gamit sa harong, arugan lamesa, asin bangko, igwapas in daki kitchenwares, plasticwares, linoleum, trapal, flowers and pots, footwear, dry goods, kawatan pang-aki, school supply, at in party needs. Baka ma-birthday ka na next week?
7: Ay, iyo, Bes. Sabi man ng God ni Mother, bararato mga bakalan dyan sa B2B Star Commercial. Duman naman lugod ako ma-decorate sa birthday ko. Pwerte yun man palan. Bukod sa barato na, madali pang hanapon sa sentro kang tabako. Dyan lang sa pang kantambakan kang tricycle.
2: Pahalap mo, musla.
8: Magpa B2B Star Commercial na kita. Bongkalan Building, Demetria Street, Kinale, Tabaco City. Sampang katambakan kang tricycle.
9: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
10: Bakit Best Cafe Green ang bilhin?
11: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng...
10: Ano ang nagustuhan mo Best Cafe Green?
11: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe, ganda pang aking pakiramdam. Masigla po araw dahil itong Best.
10: So, amin sa inyo sa...
11: Kung kailang Cafe Green na po ang bilhin nyo, dapat yung safe at healthy na kape. Masarap pa.
9: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
12: Hoy, burugtian na kita mga katindugon. Tayo na ini. Alas 8.36 na nin pagka morning. Romnick Bilaos. Malangkas kason sa natabi. Silsid, good morning man tabi sa imo. Rachel, pubukan, kalyan sa kung tagahunop. Bakong niyo ang kadyan sa hunop kaliha. Sa mga taga-sagay silsid, good morning databi isa sa inyo dyan. Ayos and loose, ribbing kabaong, tandem ka mo ni Yor, libre man and bus, pagdapit, libreng pang biskuit, buda ka pinasa na, gibo na ordinasa ni Kunsiram. Team Doming kita. Ano mo ba ko yan, kunyan? Magayunon iyan ordinan kung mangyari. Dakulayan ka ng mga nagtitirius ng kababayan. Ano? Libreng kabaong. Ano, kunyan, uslaw noon. Muya mo nang i-advance. Padara ko na sa imo. ilag mo sa balkon mo, ha? Advancean. Sumuya. Muya ka mo, i-advance na si kabaong. Ipadarata na duman sa... pag yan naging ordinance, ha? Lalaganan ko rin kunyan, lalaganan ko dyan sa kunyan magawa. May mga section magawa. Where sa mga gusto ng kunyan, mag-advance kan kabaong, pwede man na i-advance na, ipadara na tulos dyan sa Indo. Ano? Diyos ko ka man ngayon, sir. Dani Dain, sa DSW pa, no, sir, mahagad ka kitabang, abuton ka kibulan. Si mother-in-law ko nga ni, nagadan kan November 30, December 2, na-submit na ko kang requisitos na pigahagad. Pero, until week ko, natatalo.

yun man sa saimo, di SWDs, kuya nga, sarong al daw sana, mapila ka sana talaga. Na, paano daw, ano? Iba-iba ang kunyan, iba-iba ang assessment. Kapag isulos kan sa Ismail, so di SWDs, Ismail, ang tigtatao, kan e guwapa man, kan hinali, nawara na sa Ismail na sa namatugang. Chela, good morning, Sir Ed. Huni baga, nagpila lamang ako sa Pranon. Oh, iyo, ingat ka mo dyan, ha? Good morning, good morning. Mga nagpipirila pa pala noon ako na inauso. Nataalod siya ang kasaulat sa Legislative Kasudma. Nagharambugan kang ordinansa ninda. Dahil ko na natapos ta halawigon. Hali ako duman sa tip mga tugang kasudma. Report. Suros kan sanggunian sa sinang mga nagkagrinibuhan sa laog nin San Taon. Christy Bordeos, good morning Primay, dyan sa Sugod. Mora na pagkaagaman, Richelle Belen Canela. Pag dinuon an si Martin at nagipit, ikanta kaan si BBM, posible, araw ka nang mangyari. Eh, gina. Oni kita mga tugang ta. Igo ki mga nagtataas kilay sa appointment ni Salceda, mga tugang. Bilang inihong secretary kan Presidential Legislative Liaison Office o PLLO sudma ini naglawas an bareta kumpirmar na mga katindugon kan Palacio Malacañang an appointment ni dating congressman asin dating gobernador kan Albay na si Joey Sarti Salceda. Si Salceda kan 2007 sa administrasyon makapagal adu nagal chief of nani an ikaduwang kasaysayan sa buhay po ni Salceda na maging miyembro kan gabinete o kaya makako aning halangkaw na posisyon sa gobyerno. Actually sa totoo lang inipong si Salceda haloy nang pigtatawanan kuta na ni posisyon ni Marcos. Uno di sa pangapudan kan mga albayano na magkandidato girare ini bilang gobernador. Nagkandidato gilay on mga tugang. Kaya na panering ka yan. So inihong dalagan nagkandidato magkalaban mga katindugon ni Gobernador Noel Rosan. Nadaog. Aram taman baga na sa ikan kinakaipuan ng sarong taon na periodo antes ka may appoint kung muya kang i-appoint kung sisay man ang nakatukaw sa administrasyon. O yun na po ini. Pig-appoint bilang pamayo o kaya secretary mga katindugon kan Presidential Legislative Liaison Office si Salceda. Ano man ngayon sir ang trabaho ngayon kayan? Layason mga katindugon. Malayason. Dahil sa terminolohiyang liaison mga katindugon para mas masabutan kan mga ordinaryong kababayan ta ang trabaho mga katindugon birang sarong liaison officer siya tabi ang nagsiserbing tulay. Tulay mga katindugon na iyo ang makonektar sa lambang particular na opisina o kaya departamento. Pero sa trabaho ni Salceda, siya po mga katindugon ang magiging tulay sa Kongreso, budak tabi sa Senado, pag-abot sa mga priority na mga batas na ipapasar mga tugang tabi hali sa Congress buda sa Senado. Iyan ang magiging trabaho. Iyo. Tulay. Aagihan, mga katindugon, sa madaling sabi, bago makabot kay Presidente Marcos, ang mga piggibong batas, kan mga legislador, maaging una sa opisina mga katindugon ni Salceda. And si Salceda natabi, mga katindugon, ang maduhol duman kay Presidente Marcos. Ngayon, boss manager amo, huni sa mga ordinansa and ini tabi, boss manager amo. O ini ang ordinansa mga sako,

mga ginigibong mga batas kan mga congressman ta. Garo mapagalo na trabaho adi. Tuyugun mo masaro-saro ka kaya. O, itatawa mo sa presidente. At ang presidente mga katindugon tabi, oni, ha? O, oni ang priority ta paron. Mahal na Pangulo. Ganon din sa tugang, sa buda sa Senado, sa daman ang magiging halimbawa, priority na bill na gustong po ang presidente sa mga kongresista, maagi man po mga katindugon tabi kay Salceda. O yan trabaho kan secretary o ni Presidente Blais kan administrator. Iyo, secretary. Ano? Albay. May mga nakabinbin pang kaso. Nakatukado. Ibang. Bayaan ta na yan. Bayaan ta na nguna yan. Kaso-kaso. Kundi ano ngayon sir? May plano pa na magkandidato sa 2028 bilang ngayon si Joey sa kunya na ngayon so sa iyang appointment bilang secretary ngayon kan administrator. Data yan masabi sa ngunyan. Ano? Kung ano ang plano mga katindugo ni Salceda. Malay mo, habo na magbultada sa lokal. Alay ta, mga katindugo na, o sige na, kamuna ngayon dyan bahala sa Albay. Ta ako ngayon, nasa administrasyon na, pwede bagang bilang senador, katindugon tabi. Pero sa lingin do, may ganahan daw kung maging senador mga katindugo si Salceda. Tapadiit ng Bicolanong senador. Kunyan, si Escudero. Si Sepan senador. Pero si Chess Escudero na amasa ng Bicolanong senador. Ura na. Katindugon tabi. Ura na kiurago na mga tindog duman sa Senado. Iyan, so mga posible pasanan mga katindugon na mangyari. Adi, mga posibleng mangyugon tabi. Sa karir. Political career mga katindugo ni Salceda. Kaya kung dahil na si Salceda o humabo na ng mga tugang si Salceda na magkandidato sa lokal, lalong-lalo na gipon Albay, probably may mga bagong pangarap na, na magrelaban-laban sa pagkagobernador. Yan ang excited sa nagdadangadang na 2028. Bata madaliyon sa mga katindugon, taisipon nito nagsantao na sa mga nanggarana. Kanakarihis na 2025 local election, di ba? Nagsantao na mga tugang. Ngunyan na Nobyembre, kundi po ma-postpone ang election sa barangay, pagkakataon ni nga na makatipon kan mga politiko, katipon yung panggastos. Ta otro Oktubre mga tugang, sa October 2027, madali yun, ha? Filing na po kan Certificate of Candidacy. Kaya, ining taon na ini, ining periodong inipon mo niya na July, mga tugang tabi, di malaog na bagaan 2027. Ining July na ini, hanggang matapos mga katindugon ang bumber, pag January, purlos pugusan ng mga katindugon kan mga yao na dyan sumanlain-lain ang kung tuyo sa kada lugar. Ginaandayo kung sain-sain mga katindugon tabi. Aram nindo ko nanta. Kasi paglaog kan October 2027, filing na po kan Certificate of Candidacy sa 2020 and local elections. Madali una. Kaya pighihingagaw ng unyan mga tugang tabi. And impeachment trial laban kay Manay Inday Sara Duterte, di ba? Tatapuson sa Nobyembre, yan ang plano. Na matapos na ang impeachment trial kay Vice President Sara Duterte, na ini ang magiging deciding game, yung gunwan, deciding game. Ini po mga katindugo na impeachment trial ang magigiya sa lambang mga botante sa magiging futuro kang Pilipinas as in si Kusirisay ang mga posibleng magkandidato. Tan sabi kan mga madatali, mga madudunong, mga katindugon, mga political analyst sa Pilipinas, pag si Vice President Sara Duterte, mga katindugon,

kung dahil ma-impeach, dahil mapatalsik sa iyang posisyon bilang Vice President at sa mga katindugo na gumana ining presidente. Yan. Kaya, ngunyan pa sa mga tugang, kung hilingon ta ang political landscape sa Pilipinas, inihong sa madaling sabi, nagkakamada na mga katindugon ngunyan, nagdidikit-dikit ng magposisyon. Yan. Kung sirisay mga katindugon na ang posibleng ipambabato kan administrasyon laban po sa oposisyon. Kaya siring kita kaining ngunyan kainit mga katindugon digdi sa satuyang nasyon. Kaya an appointment ni Salceda bilang sekretary mga tugang tabi sa gabinete sa administrasyon ni Marcos, panibago ini mga tugang tabi na pigihiling na factor kan mga politiko lokal didi sa Albay. Yan, pigaadala na. Ano kaya ngayon ang susunod na galawan ni Congressman Joey Sarti Salceda? Ano ngayon, makandidatong senador? Pag mag-senador siya, huruhalawig no garing. Ah, halakula na. Ang sakop na duduma nun. Buda maguro gastos na yan mga tuga. Bako na yan basang-basa. Alas 8.51 na pala. Isus, makaskun sana. O, isa pagbultada-tada. Ay, dali sa nanguna kita. Mapuna naman lamang sa talubo tabako. Sa pamugtakan kang panahon, baad may habol ta pa rin. Magharali!

0: gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email Responsible Gambler PH or call National Problem Gambling Hotline at 028-248-9568.
1: Good news, hi! Kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners at ang pangarapong smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing.
2: Ining high-touch mina washing machine na ako akong hulugan sa RRS Marketing.
3: Itong swak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing.
1: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Sulit, dekalidad at abot kayang sain ka pa sa RRS Marketing na. Basta appliances sa RRS, yes na yes.
4: Ling, kahit uugod-ugod na tayo, eh dapat active pa rin.
5: Di na kaya. Kaunting galaw lang, agoy-agoy na.
4: Pero pag gusto, may paraan. Kaya pagbahid ng Paulinimed sa buong katawan.
5: Siya talagang nagpapahid sa aw. Banding na namin yan eh.
4: 10 years na kaming nagpapahid ng Pau.
5: At kahit itong anak kong pulis, Pau na rin ang gamit.
6: Tama si nanay. Kaya di ko na hinihintay pa mangalay ang mga paa at kamay ko. Dapat kasi hindi pasmado. Kaya pahid lang ako ng pahid ng Pau Liniment na may sikamo extra anytime, anywhere. Hanggang 8 oras, ramdam ko pa rin ang nanunuot na lamig at init sa katawan ko. Itong anak kong teacher, user din to eh.
7: As a public school teacher, teacher's a time. Kaya kailangan ko talaga yung short but quality sleep. Best remedy para ma-achieve ko yung mahinding natulog, pahid ako ng Pau. Sa noo, sa ilong, sa kamay. At ginagawa ko room freshener. It's worth the price. Kasi alam mong hindi ka dinaya. Siguro for me, Pau Liniment is a must-have in every Filipino household.
8: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo, yung gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko, Max Whitening Soap, ibang level at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dry. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Kawai Skincare PH. Para sa more skincare tips, Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing.

0: skin. Kawai Beauty Soap and Lotion, available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.
1: Isang patunay na ang Q-Sai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin
2: error. Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Kinamit ko tong Q-Sai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger at grape seed oil. And dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Q-Sai. Nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko pati ang mga irritation ko.
1: Q-Sai Massage Oil. Napakahusay sa mga sensitive skin. Hala!
3: Tira! Ay, yun ang kapusogarin kita sa oras. So, mga reaksyon ni Nuday ko na mababasa. Paglaog, pinaglalaoman po ng mga laog sa par, ngunya na udto, katindugon ang low pressure area, as in may dakulan chance na magin bagyo ini. Papangaranan siyang bagyong Quiapo. Iugon mong pangaran ini, Quiapo. At yan na lang na udto, tabi, ano iba pang mga impormasyon ano, tabitin kita sa oras. Alas 11 sa kutawd-tawd na udto. Masunod po, Talubo Tabaco, kasabay po si Ma'am Cecil Lamog. Magantabay ka mo sa programang iyan. Tamas kunyan, dakul ka mong maukudan dyan sa masunod pong programa. Siksik, liglig at umaapaw sa impormasyon. Si Sir Manny dyan sa Technical Department. Ako ni Sid Bordeos Pulamanga. Ansa ko yung angog, binalaga taktik di sa mikropono bilang pagsaludo sa inyo. Dito sa One Radio 91.3 News FM. Tindugo na!

0: Well, marhay na aga mga katalubo. Kamusta ka na nga ba today? Medyo masabaw at maulan. Magkagayon pa man, syempre we are so excited sapagkat ngayong morning na ito ay Talubo Isles na naman. And syempre, ang inyong pakikinig ng mga leksyon na ituturo ng ating mga IELTS implementers ay magbibigay sa inyo no ng pagkakataon na makapagtapos ng elementarya, ng junior high or senior high. So syempre pa bago ang lahat ay batiin muna natin na ang ating magiting na guro mula sa Alternative Learning System Tabaco, si Miss Bustria. Good morning, Ma'am Den.
1: Good morning po, Ma'am Cecil, at sa ating pong mga IELTS listeners and regular listen One Radio 91.3 FM Tabaco at sa programang Talubo Tabaco IELTS.
0: Yes, good at mga babatiin kayo na mga IELTS teachers na nakatingon yan, tamam.
1: Just sorry na aga po sa IELTS implementers sa ating IELTS implementers ng Tabaco National High School. Yes. Na nandyan sa IELTS Building. Mm-mm. Senior High School. Good morning po, Ma'am Leia, and the rest of our co-teachers. Then, sa ating mga regular IELTS implementers, yung ating 15 po diyan na IELTS implementers sa kanya-kanyang CLCs. Maray na aga po.
0: At yung mga estudyante nyo, naka-tune in ba sila? O indicate na po kayo na kayo ay present ngunyan na morning na ini. Okay, sige po, Ma'am Den, ano po ba ang ating leksyon ngunyan na morning na ini?
1: So sa ngayon, pag-aaralan natin ang levels of biological organs.

0: respiratory.
1: You have the reproductive. So, lahat ng isang, ang isang individual, meron na kompletong organ system.
0: Okay. Mm-hmm.
1: Then from that organ system, meron tayong different successions.
0: Aha.
1: So, grupo ng organisms, mm-hmm, with the same kind, so they form a population.
0: Diba, lahat ng mga ibon.
1: Lahat ng mga ibon, that's a population of ibon. Population.
0: Pero iba-ibang species pa ang ibon, ano?
1: Opo.
0: Iba-iba
1: din.
0: Pero so basta lahat ng uri ng ibon, yan ay isang population. Okay.
1: So pag nag-group sila sa isang lugar, different population na, they form community. So you have the plant community, forest community. Okay?
0: Oo.
1: So marami tayong makikita sa ating ano, sa ating paligid. Mga man-made or natural. So ang plant, that's man-made.
0: Mm-hmm.
1: So, a plant community.
0: May plant community. Okay. So, nabanggit nyo yung biotic and abiotic. Okay. No? Yung living and non-living organisms na nandoon. Ano? Okay. Or living things na nandoon. Di ba?
1: Okay. Then, that community naman, so madaming community, napoform ang ecosystem.
0: Mm-hmm.
1: Then, different ecosystem forms now our biosphere. So, ito ng mundo na ating ginagalawan.
0: Yes.
1: At pinangahalaga.
0: Tama. And ang natutunan ko, di ba, ang aking takeaway, the Earth is the only planet with a biosphere. Galing, ano? Sige po. Okay. So, magbe-break muna po ba tayo, Ma'am Den?
1: Yes, and then, before the question.
0: Oo. Sige po. So, well, good news, sapagkat mamimigay tayo ng 300 pesos na load, ano? And may nagtatanong kung papaano daw po ba mag-enroll. So, ano ang requirements? Actually, dito po sa station, merong ALS form. So, pwede kayong pumunta sa station, ano, para kayud. And then, pagkatapos noon, Ma'am Den, pwedeng i-refer na lang kung sa ing barangay sila tabi.
1: Opo. Kung gusto nila pumunta dito, pwede po sila kumuha dito.
0: Yes.
1: Pero kung para hindi na sila mahirapan, they just go to their own barangay
0: pwede
1: hall.
0: Pwede rin. Pero kung kung radio listener sila, para ma-register
1: para may
0: dito.
1: Sarili tayong
0: Pero, of course, yung CLC, yung Learning Center ay doon sa barangay.
1: Opo,
0: ano?
1: Kung saan sila malapit o nandoon.
0: Okay. Sige po. So, tayo po ay mag-break muna and then tayo ay dadako na sa ating quiz. Nako, kaya galingan nyo ha. Baka kayo ay manalo ng 100 pesos na load mula sa ALSA Tabaco.
2: Gusto mo bang makamit ang iyong pangarap? Nag-stop ako ng pag-aaral eh. Maagang nag-asawa. Kagraduate pa kaya ako ng high school?
3: Ako naman, nalulung sa droga at sa barkada. Kahit elementarya, hindi ako nakapagtapos.
4: Ako, nahiya ako sa mga magulang ko. Ginapang nila ang aking pag-aaral. Kaya lang, nahumaling ako sa computer games. Ayun, hanggang ngayon, hindi pa ako nakakabalik ng high school.
2: I know you still have a million dreams. Huwag manghinawa sapagkat hatid sa iyo ng Talubo Tobacco, Department of Education, Schools Division Office of Tobacco, and Alternative Learning System Tobacco, ang Talubo ALS. Sa pamamagitan ng ating mga on-air and online classes, maaari mo nang makamit ang iyong pangarap na mas magandang buhay sa iyo at sa iyong pamilya. Makinig lamang tuwing Miyerkules, alas 9 hanggang alas 10 ng umaga, dito lamang sa One Radio sa programang Talubo Tabako. Kasama ang ating mga magagaling na ALS implementers, sisiguraduhin nilang matatapos mo ang elementary, junior high school at senior high school.
5: Totoo ba yan, DJ Chloe? Sa simpleng pakikinig lamang at makakapagtapos na ako ng pag-aaral?
2: Well, syempre, may effort din. Dapat sumasagot ka sa mga on-air and online quizzes at ikaw ay magpa-participate sa face-to-face classes and assessments. And yes, by tuning in and being a good on-air student, your dreams for your future will come true.

0: Ano ang kailangan gawin para maka-enroll kami, DJ Chloe?
1: Mag-fill out ng IELTS Form 2 dito sa One Radio at isubmit dito sa ating istasyon. Ilakip ang copy ng PSA or NSO birth certificate, dalawang 2x2 ID picture at Form 138 sa mga nakapag-aral na sa formal school. Ating lilikumin ang inyong IELTS registration forms at ibibigay sa IELTS implementers natin. Para sa iba pang katanungan, maaaring mag-text sa 0962-409-3467 at 0928-646-4295, 0962-409-3467, 0928-646-4295.
2: Naku, salamat sa Diyos at may Talubo IELTS. Matutupad ko pa rin ang aking naunsyaming pangarap.
1: Talubo IELTS this coming June 17th sapagkat nais natin ang bawat Tabakenyo ay tunay na tatalubo. Talubo IELTS. Talubo Tabako.

0: Hey, welcome natin ng isa pang magiting na ALS implementer. Wala iba, narito po si Ma'am Almira Basaliote. Good morning, Ma'am Almira.
1: Good morning, Ma'am Cez. And good morning sa lahat po ng ating mga listeners dyan. Mm-mm. Lalong-lalo na sa ating mga ALS learners. Mm-mm. Sabi nga dito si Ma'am Kashi, nagkikinig daw po sila doon sa Fatima CLC.
0: Wow, hi Ma'am Kash!
1: Mm-mm. Good morning, Ma'am Kashi. And sa lahat din po ng ating mga listeners dyan, especially sa aking learners na since day one talaga ng talubo, laging nakikinig po siya.
0: Wow! Yes. Saan po kayo, ma'am? Saan po kayo naka-assign?
1: Ako po ay naka-assign sa Barangay Oras, Tabigian, and
0: wow.
1: Bantayan.
0: Wow! Grabe, layo, ano? Nako, okay. Salamat naman na nanonood kayo, ma'am. Ma'am Almira. Okay. So, sabi dito, papaano daw po sasali sa quiz? At, bali, ang magtatanong syempre si Ma'am Almira, no? And then, isesend niyo po ang inyong kasagutan na digditabi sa ating FB live stream or pwede ding mag-text sa 0962-409-3467. Okay? And ma'am, okay lang batiin ko lang ilan sa mga taga-panood at pakinig natin. Hello kay Lolo June, happy listening. Hello kay Cyrus, Joaquin, Sid, Bolima, kay Daisy Rempilio at kay O Rangaya. Batiin ko lamang din po si Jesse Verbo and happy listening and isang Gen Z si Alexa dyan sa may barangay Kubo at ang kanyang Lola Mami. Happy listening po sa Indo. Salamat sa patuloy ninyong pagdadangog as in yon, pakikinig. Sige po. So, Ma'am Almira, ready na po kayo, ma'am?
1: Yes. Ready na ba kayo, mga listeners?
0: Naku, ready na yan.
1: Yan.
0: Sige po. Go, ma'am.
1: Okay. This is the first question. Paunahan lang po tayo.
0: Mm-mm.
1: What is the smallest unit of life? Yan. A, tissue. B, cell. Or C, organ.
0: Okay. Sige, okay,
1: paunahan tayo. Oo.
0: Sandali lang, Kuya Manny, ha? Hintayin muna natin sa nasuagot. Okay, so again, what is the smallest
1: unit
0: of life? Okay.
1: So, sige. Nagsisimula ang lahat.
0: Sige. So, ano ang tamang sagot, ma'am?
1: Yan, habang naghihintay tayo, inaano ko lang po natin yung mga listeners ko dyan po sa Barangay San Jose. Hello po.
0: Wow.
1: Sa nakikinig dyan.
0: Hello. Happy listening po. Okay. Sige po. So, ano po ang tamang sagot, ma'am?
1: Nagsalita na dito po, may nag-send na ng atin is letter B, cell. Nauna po si Ma'am Alma Bilolo.
0: Ma'am Alma Bilolo. Dali, ah. Okay. Sige. Asan po siya, ma'am? Ma'am Alma Bilolo. Parang hindi ko nakita. Sige, i-ano natin. Ako na lang, ma'am, ang mag-aano.
1: Sige.
0: Kasi baka nanalo na last week eh. I-check ko muna. Ano? Sige po. Sige po. Okay, sige. Doon tayo sa number 2.
1: Sige, sunod natin na question is, a group of the same species living in one area is called a plank. A, community. B, population. C, ecosystem.
0: Okay. Sige po. Ay, sige. Ano? Paano sa radyo? Nag-share na po ako, no? Ito po yung cellphone kung saan kayo maaring sumagot. 0962-409-3467. So, ulitin natin, ma'am.
1: Sige, ulitin natin yung question.
0: Mm-mm.
1: A group of the same species living in one area is called a blank.
0: Mm-mm.
1: A, community. B, population. C, ecosystem.
0: Okay. Sige, hintayin natin muna ang kanilang sagot.

0: Okay, sige po. At okay lang ma'am na texter ang ating texter ang kunin natin ngayon.
1: Yes po ma'am, pwede po.
0: Sige po. Si ang tamang sagot ma'am ay
1: B po, population.
0: Population. Okay, si M ang sumagot ng tama. So, bigay mo, M, yung complete name mo, Tabi. Ano? Sige. Ha? Punta tayo sa huli. Panghuli na ito, ano, ma'am?
1: Yes po, ma'am. Next, which is the highest level of biological organization? Ulitin ko, which is the highest level of biological organization? A, ecosystem. B, community. C, biosphere.
0: Okay, sige. Hintayin natin ang kanilang mga kasagutan.

0: Science din, Ma'am Almira, ang tinuturo niya?
1: Yes po. Lahat naman po ng subject, tinuturo po namin.
0: Ah, okay.
2: Thank you po.

0: Okay, sabi ni Juice Laonon, paano malalaman na naunang sumagot kung may sumagot sa live at sa SMS? Oo, nandito po sa akin yung SMS, kaya nakikita ko kung sino yung unang sasagot, ano? Kung yung sa text po ba o di kaya ay sa live stream. Okay, sige po. Ano po ang tamang sagot, Ma'am Almira?
1: That is letter C, biosphere.
0: Biosphere. Oo, tingnan natin kung sino yung unang sumagot ng biosphere. Aha. Meron na akong nakita kanina. Letter C siya, ano ma'am?
1: Opo.
0: Okay, sige. Mamaya i-announce na lamang namin at i-confirm ko kay ma'am. Okay ma'am, bago tayo magtungo sa ating Talubo story for the day, batiin ko lamang si Cherry Car Borja ng happy listening. Okay, sige po. And ma'am, meron po kayong final thoughts sa ngayong morning na to bago tayong magtungo sa ating Talubo story for the day?
1: Yes po. Meron tayong ganito. Small action make a big difference. A single healthy cell contributes to a healthy body. In the same way, small acts of kindness, honesty, and responsibility can positively impact a family, school, or community. Kahit sa simple lang na gawin natin, nagkakaroon yun ng impact sa buhay ng isang tao. Kahit yung single entity, magbigay lang ng simpleng magandang gawain is nakakatulong yung nakaka-inspired. Tulad nga ng ALS na simple as isang teacher, madaming pwedeng buhay na mabago.
0: Yes. Nako, ang ganda. Maraming salamat, Ma'am Almira. At baka gusto nyo silang imbitahin ano, na mag-enroll sa ALS. Ongoing ang enrollment ng ALS, ano?
1: Yes po.
0: Go ahead, ma'am.
1: In-invite ko po yung gusto po mag-aral ulit. Hindi po nag-stop ang ating pangarap. Patuloy po tayo. Kahit nagsara ang isang pintuan, meron at meron din pong bubukas para sa inyo. Tulad po ng ALS, in-invitahan po namin na mag-enrolled. Lalo na po yung mga hindi nakapagtapos ng elementary, 12 years old pataas. Pwede po sila mag-enrolled. And para po sa junior high school, nag-start po tayo ng 16 pataas. Ayan. Para po naman sa mga senior high, Tabaco High po yung nag-cater para po dun sa kanila.
0: Okay. Sige po. At happy listening din kay Ate Tessa Belchez. Kamusta na kayo? At dako muna tayo sa ating Talubo story for the day at hindi Pastor Mar. At mamaya ay i-announce natin na kung sino po ang mga nanalo sa ating Talubo quiz.
2: Stories that warm your heart. Stories that inspire and instruct. Success stories that strengthen and encourage. Here is our Talubo story for the day with Pastor Mar.
3: Ilang taon na ang nakararaan nang ipakita sa isang article mula sa National Geographic ang isang kakaibang pagsasalarawan ng pagmamahal ng Diyos. Noon ay katatapos lamang ng isang malaking sunog o yung tinatawag na forest fire sa Yellowstone National Park. At ang mga nagbabantay sa kagubatan o yung mga tinatawag na forest rangers ay nagsimulang mag-imbestiga at i-assess ang napinsala ng nasabing sunog. Habang nagsisiyasat, isa sa mga forest rangers ang nakakita ng isang ibon sa may ilalim ng isang puno. Nasa sobrang init ng apoy ay halos maging abo na ang katawan nito. Out of curiosity, ay naisipan ng forest ranger na tusok-tusokin ang ibon sa pamamagitan ng hawak niyang stick. At laking gulat nito nang biglang lumabas ang tatlong inakay na ibon mula sa ilalim ng sunog na pakpak ng inahing ibon. Ang nangyari, nang makita nga ng inaheng ibon ang papalapit na apoy, ay kaagad niyang kinupkop ang kanyang tatlong inakay na ibon at itinago niya ang mga ito sa ilalim ng kanyang mga pakpak. Dahil alam niya na ang usok at ang init ng apoy ay maaaring ikamatay ng kanyang mga inakay. Kung tutuusin ay maaari siyang lumipad na lamang upang makaligtas sa sunog at init ng apoy. Subalit hindi niya nagawang iwanan ang kanyang mga inakay. Hindi niya natiis na hayaang matupok ng apoy ang kanyang mga inakay na alam niyang walang sapat na lakas at walang kakayahan upang makaiwas o makaligtas sa mabilis na pagkalat ng apoy. Hanggang sa abutan na nga sila ng apoy at sa kabila ng matinding init na unti-unting sumusunog sa kanyang munting katawan, ay hindi man lamang natinag ang inahing ibon sa kanyang pagnanais na mailigtas ang kanyang mga inakay. Patuloy niyang tiniis ang init hanggang siya ay masunog at mawala ng buhay. Subalit sa kabila nito ay nanatiling kupkup ng inahing ibon ang kanyang mga inakay sa lilim ng kanyang mga pakpak. Dahil sa siya ay nakahandang mamatay, ang kanyang mga inakay ay nakaligtas at nabuhay sa ilalim ng kanyang mga pakpak. Ganito po ang sinasabi sa aklat ng Awit, 91, talatang 4, kaniyang tatakpan ka ng kanyang mga bagwis at sa ilalim ng kanyang mga pakpak ay manganlong ka. Ang pagmamahal po ng Panginoong Hesus ay katulad sa inahing ibon. Hindi siya nagdalawang isip na ihalay ang kanyang buhay upang tayo ay magkaroon ng kaligtasan. Kaibigan, huwag mong pag-alinlanganan ang pagmamahal ng Diyos. Hindi pa ba sapat ang matinding hirap at pasakit na kanyang naranasan? Hindi pa ba sapat ang ginawa niyang pag-aalay ng buhay para sa iyo? Tiniis ng Panginoong Hesus ang lahat dahil sa kanyang labis na pag-ibig sa iyo at sa akin. Sa bawat hagupit at sakit na kanyang naranasan, ay ikaw ang laman ng kanyang puso at isipan. Kaibigan, ang lahat ng hirap ay tiniis ng Panginoon para sa akin at para sa iyo. Kung mapapagtanto o marirealize lamang natin kung gaano tayo kamahal ng ating Diyos, ay magiging sapat na ito upang magkaroon ng malaking pagbabago at pag-asa sa ating buhay. Kaibigan, anuman ang iyong pinagdaraanan sa iyong buhay, ikaw man ay naghihirap, nakakaranas ka man ng kabiguan at kalungkutan, huwag na huwag mong iisipin na hindi ka mahal ng Diyos, dahil ang katotohanan, ikaw ay kanyang minamahal. Tayo po ay manalangin. Diyos Ama, maraming salamat po sa iyong pag-ibig sa amin. Salamat po, Panginoong Hesus, sa lahat ng paghihirap na iyong tiniis. Salamat sa pag-aalay mo ng buhay upang kami ay matubos sa aming mga kasalanan. Salamat po dahil sa iyong pagkapako at pagkamatay doon sa krus ay nagkaroon kami ng kaligtasan. Lord, maraming salamat po dahil ang iyong pagmamahal ang siya nagbibigay sa amin ng katatagan at ng pag-asa upang kami ay magpatuloy sa aming pananampalataya anuman ang aming pinagdaraanan sa aming buhay. Salamat po sa iyong biyaya at sa iyong katapatan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming tagapagligtas at Panginoong Jesus. Amen.

0: Okay, and we're back. So, welcome back din kay Ma'am Eden. Baka may mga babatiin kayo, Ma'am Den.
1: Yes, yes po, Ma'am Cecil. Just for na aga po and happy listening sa aking mga ALS learners ng Basud, San Ramon, and Baranghawon.
0: Wow.
1: Kasama po yung ating mga kaibigan diyan, ng mga BNS, BHW, yung mga ating katuwang sa paghanap ng mga potential learners.
0: Ah, oo nga, kung wala sila,
1: di
0: ba? Oo. Happy listening po sa Indo. And sabi dito, pwede bang paulit ng number to send the personal answer? So, 0962-409-3467. And sabi ni Angelito, Ma'am, mananalo po ako nung Martes. So, pwede niyo pong kunin na lang ano, dito sa estasyon yung inyong gift certificate. And hello din kay Saival Barbacena. Oh, si Ma'am.
1: Ma'am Sai.
0: Sai, kamusta na kayo? Oo, and kay Jusla Onon, kilala niyo po. Ilang taon po ba ang ALS? Ayan. At ano daw po ang sked ng mga classes, Ma'am Eden?
1: Matagal na yung ALS, dati pa siyang ano eh, non-formal education, NFE pa siya noon.
0: Oo.
1: Naging siyang BALS hanggang naging siyang ALS.
0: Ah.
1: Kaya super tagal na.
0: Oo. Ngayon then, ilang years nila bubunuin ang ALS?
1: Yung ano natin, ang ating paklase sa ALS ay depende kung kailan siya pwedeng ma-promote.
0: Mm-hmm.
1: Kaya ang ating pinaka ano niyan ay dapat pasahan nila ang ating A&E test.
0: Ano po ang sabihin ng A&E test, ma'am?
1: Accreditation and Equivalency Test.
0: Okay.
1: Kasi pag hindi nila napasa yon, mm-hmm, hindi sila mapopromote to the next level.
0: Mm-hmm.
1: Halimbawa ngayon, elementary. So, kailangan nilang mag-exam ng A&E test for elementary level. Pag napasa nila to, nila yung A&E test,
0: yes,
1: elementary level. So, that's the time na mapopromote sila for junior high school ng ALS.
0: Okay. Kilala niyo po si Sir Alden Lunas Rehuso. Si Alden Lunas Rehuso. Sabi niya, hello po, Ma'am Eden.
1: Yes, it's from Baranghawon. Isa sa mga learners ko.
0: Ah, okay. Si Josephine Villegas sa Keneta Coral. Good morning and thank God dumaan sa wall ko ang live program niyo po. Nako, you're so welcome. Okay.

0: the paano ma'am kung halimbawa dun sa first A&E test hindi pumasa?
1: They just have to continue studying A&E. So dapat kasi pumasok ng maayos.
0: Okay.
1: Ma-sustain yung pag ng attendance kasi mostly yung pagpasok nyo sa ating learning session, iyang yung ating intervention nyo. That's the sort of your review.
0: Okay.
1: Kaya at sagutin ng maayos yung modules pagdating ng bahay, mag-aral ng mabuti kasi doon tayo na-assess kung saan tayo mahina ng ating mga teachers kasi titingnan natin yung kung na-achieve nyo mo ba yung competency para makamove on kayo to the next competency.
0: Oo.
1: At matapos nyo yung mga competency kakailanganin para sa inyong level.
0: Oo. In other words, huwag manghihinawa, no? O di kaya ay yan, tama-tama sabi ni Juice Laonon, pag di po pumasa, uulitin po ba yung pagklase or uulitin lang yung exam?
1: Of course, uulitin nyo yung pagklase nyo at yung pag-exam.
0: Ah, talaga.
1: Pero hindi naman, kung kayo naman ay mga busy people, working students, working mother, so, pwede nyo, marami tayong flexible ang ALS. So, kung pwede kayo mag-aral na nagtatrabaho at ito ay para sa inyo. This is ano, pang ano ito sa inyo eh, para hindi kayo magsawa at malaanan nyo ang tunay na pag-aaral. Kasi hindi hadlang baga ang pag-aaral sa isang tao, di ba? So kahit may trabaho ka, kung gusto mo talaga makapagtapos, makakapagbigay oras ka para ikaw ay matuto at makapagtapos ng pag-aaral.
0: Okay, sabi ni Alden, ako po yung nag-school sa bahay niyo dati. Wow! Binuksan niyo, Ma'am Eden, yung bahay niyo?
1: Meron kasi nga flexible yung mga hindi nakapag
0: grabe, no?
1: Hindi makapag-attend ng A&E learning sessions sa training space or learning center. Ina-accommodate sila ng kanilang mga guro.
0: Grabe.
1: So katulad niya,
0: mabuhay talaga ang mga
1: pag weekend, so wala nga yung schedule, tapos walang trabaho yung estudyante. So pwede silang dumalaw at maturuan sa ano. So, napakabait ko noon. Hanggang naman ngayon.
0: Okay, sige. At good dahil morning. Napakabait nyo po, mamimigay kayo ng load. Joke.
1: Yes po.
0: Oh, ito po yung mga winners natin today. Kasi yung mga nanalo na, bibigyan naman natin ng chance yung iba. Diba, ma'am?
1: Yes po.
0: Ma'am Eden. Okay.
1: Good chance to others.
0: So, yung unang nanalo ay si Sonia Borromeo. At tama ang sagot niya. Sagot niya ay Cell, ano? Ma'am Almira. Okay, yung pangalawa ay si M. Tago natin sa pangalang M. Huwag na daw natin i-announce yung pangalan niya. At yung tamang sagot doon sa second question ay?
1: Population.
0: Population. Letter?
1: B.
0: B. Okay. And yung pangatlong nanalo ay si Jessica Bilo. At ang tamang sagot ay letter
1: C.
0: C. Ito ay biosphere. So, congratulations. So, ano po ang gagawin ninyo? Ibigay nyo po sa amin kung saan namin numero maaaring isend yung inyong free load. Oo. Sabi ni Alden, hindi ko po yan makakalimutan.
1: Uy, wow, grabe, thank you so
0: si
1: much.
0: Eden, kasi libre pa ang snacks. Baka pwede kami sumunggod sa inyo.
1: Actually, marami.
0: Ma'am Almira.
1: Maraming gumagawa niyo na teachers.
0: Grabe,
1: sa,
0: no?
1: Sabado, may schedule si Ma'am Joanne from Nagsipit Mariro.
0: Oo.
1: May paklase doon. Hindi lang ho ako, marami sa amin sa
0: grabe,
1: mga ano.
0: No?
1: Basta ho, interesado at gustong matuto at makapagtapos, nandito po ang ALS
0: wow,
1: teachers para
0: naman
1: po sa inyo.
0: Mabuhay naman talaga ang mga ALS teachers. Okay, sige po. So, yung mga nanalo, si Sonia Borromeo, si M, at si Jessica Bilo, sabi dito, ay pakisend po ng inyong mga cellphone number. Sabi ni Maria, good morning madam, at kay Sir Manny, at sa lahat ng nakikinig sa inyong program, maraming salamat po. Okay, sige po, makame final thoughts kayo or announcement sa Mama Eden bago tayong magtapos.
1: Yes, always remember po, from a tiny cell to the vast biosphere, every level of life is connected.
0: Mm-hmm.
1: So by understanding the levels of biological organization, we also learn

0: In the importance of taking care of our bodies and protecting our environment, because every living thing plays an important role in nature.
1: Wow, ang ganda. Maraming salamat and congratulations sa Ma'am Eden and Ma'am Almira sa isang napaka meaningful ano na lesson today. And salamat din syempre sa lahat ng mga nag-participate. So umabot na po tayo sa ating panandaliang paghihiwalay. Thank you again sa mga matyatyagang ALS implementers. Thank you, Ma'am Eden.
0: Maraming
1: and
0: salamat
1: thank you
0: po
1: kay Ma'am Almira. And salamat po sa inyong pagtuturo ng makabuluhang impormasyon upang makamit namin ang aming mga pangarap. Sa muli, ako po si Cecil Amog.
0: And Ma'am Den Bustria.
1: Mm-hmm. And nakasama din natin si Ma'am Almira Basaliote. And salamat din kay Kuya Manny Almoguera, ating technical director. And kami po ay nagsasabing dito po sa Talubo ALS, hindi segunda mano ang inyong pagkakatuto, kung hindi isang pagkakataon upang matupad mo ang pangarap mo. Talubo Tabako. Bye!
0: Bye!
2: Talubo as in asenso lang nyo. Kung may kahaputan ka, manunungo sa impormasyong sa indong nadangog, pwedeng mag-text
3: sa CP number 0962-409-3467
2: o pwede man mag-message sa All for Christ FB page.
4: One Radio, News FM, your best source of news and music. This is One Radio, News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio, News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio, News FM. One Radio. Tindugo na. Bicolandia. One Radio.
5: You're listening to One Radio
4: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
5: You're listening to One Radio
4: News FM. Tindugo na Bicolandia.
6: Win.

0: Tatay, maaaring ipepud sa trabaho. Pero huwag gawing dalumamig ang samahan. Make time with proper diet and exercise. Ang Capsule Ginseng at Ginkgo Biloba. Bye.
1: Cantamax Plus brand. At hindi anumang uri na.
2: Hebos, mag-aki o gurse. PhilHealth na ang nal. Bukas mga serbisyo. Arugan, laboratory, refinement, as in iba pang sikal. Kaputan ng serbisyo. Pwede tap sa 0950 also like NH. The same way.
3: Puma ang generator mo? Huwag ka na mag-arito na. Generator. Bombita. Generator. Repairs. Generator. Troubleshooting. Inaayos at ibang Bretonyo. Humans. Yangdong. Greenfield. Nag-aang portable generators. Generator. Hanap naman kayong generator for sa. Sa Bombita Repair Services. O hanap sa Generator Repair Services. Shop and Sisur. O dalhin ang inyong generator. Ima, tabak. At kung ang inyong mga generator na 4607-0973. Si Mr. Ryan Bombita. Generator Repair Service and managed by Mibita.
2: Hebos. Mag-aan ang Today Infirmary. Feel credited na. Hospital 24 hours. Mga sarukori, consultation, sabisyo para sa iba pang kapu sa sendang sabi ka mong mag-up number 0981 or email their FB Anthony Infirmary.
3: Anthony, gibot na bareta sa St. Anthony. Pag 4 health ng mask ka, asin mapakonfess or zero bal kang babayada kapot sa St. Anthony lang sa Purok 1 kang San Antonio or mag-contact sa cell phone 0937-0 Adam na off yung kahit anong gamit mo parang may nindi pero ay ko X whitening level glow at lambot at rin clinically proven as early para talagang protectus as a drop. After 5 days, boom! So, push soft. Eh, simple lang gamitin. Liberty second everyday moon. Ang dalikay putis. Subukan mo na. Kawai PH. Para hair tips. Kawai Sining Soap. Achieve glowing.
4: Kawai Beauty Soap. Available at LCC, Lotte Mart, Novo Supermarket.
5: Nig, ano yan?
6: Problem, honey. Kaya ko yan.
5: Man, honey. Michel,
6: eh, papalaundry ko na lang.
5: Pero, honey, dapat mo. Oh, at ang kapartner niyan, Rox Detergent Liquid.
6: Partner natin sa paglaba. Mapabahay siya. Soft softener.
5: Para sa inyong labahan, sa bahay man, Unrox Liquid Soap. Ensure the free variantian at Ocean Fresh. Unrox, malinis. Ang press kaya mo.
7: All supermarkets near.

0: Trading sa Santillans, Tabit ka 7-8.
1: Gusing abot langit ang ligid.
2: Siyempre naman.
1: Isis, gusto niyo bang laging malakan na?
3: Wow, gusto ko yan.
1: The Fay Black, ng Dongkat Ali, Macarooting, nakilalang dulong upang asin at tata, alam niyo na.
2: Honey, maaga mong patulubang.
3: Best cafe, din sa akin yan. Dito.
1: Makakamangas ang kapito parang gumanyo at mairaming karamdaman.
3: Pampalha.
1: Dogs have been loved.
4: Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee.
5: Also available. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with 12 pesos lang per sachet.
6: Ito ang patotoo na natulungan ng Pao de Arco Capsule.
7: Ako po si Aling Belen Hulgado, nakatiras dito sa Albano Street, District 3, Gawayan City, Isabela. Ako po'y tindera sa palengke. Ay, ako'y nagkaroon ng sakit sa puso, high blood. Ngayon, nung mag-take ako ng Pao de Arco Capsule, nakaramdam ako ng ginhawa sa katawan. Dahil sa pakikinig ko sa radyo, napag-alaman ko na mahusay din pala ito sa katawan. Kanya, itinray ko, awa naman ng Diyos, okay naman. Guminhawa ang aking pakiramdam nang ako'y gumamit ng Pao de Arco Capsule.
6: Kaya mag-Pao! The Argo Capsule. Pao de Arco. Katulang mo sa buhay.
8: No approved therapeutic link.
9: Magandang umaga. Makinig kayo kay Osang. Dito lang kayo makinig sa 91.3 One Radio. Tindogo na. Kung hindi kayo makinig dito, patayin ko talaga. Patayin ko yung radio ninyo. Kaya dito kayo, tindogo na tayo.
10: We love music.

0: In Tabacong City, this is 91.3 One Radio FM.
1: Magandang umaga, Tabaco. Magandang umaga, Bicolandia. Ikaw na lang ang hindi tindugon dyan. Yung DJ dito, tindugon na. Kaya makinig kayo kay Osang dito sa 91.3 One Radio. Tindugon na. Pag hindi kayo makinig dito, patayin ko talaga. Patayin ko yung radio ninyo. Tindugon na tayo.

Ngudoy pa sana. Nagmula pa sa kidako ang babaeng walang kalumpat-lumpat, ang tiyosa, DJ Osang! Simula na ang duelo! Tindugula!

0: malumlum. Marahay na aldaw mga kakulto, marahay na aldaw mga katindugon. Malumlum tabi. Napagkaaga. Miyerkules na pagkaaga mga katindugon. July 22, 2026 ang petsa. Kamusta po? Ang sa inyong Miyerkules na malumlumon. Malumlumon na nagrurok-rok na Wednesday morning tabi. Tindugon na radio show kay Bon Punido ang odoy ng bayan. Ang babaeng talaga naman magkaharutan mo every morning. Si Awesome po lamang. Bom, sinta. Naka-live na ko ngunyan sa One Radio ha. Sa mga nakatutok tabi ngunyan Facebook Live, naka-live ngunyan ang programang ini sa One Radio 91.3 News FM. So, itutok na tabi dyan. Tadyan tabi isa sa tuyang mga online viewers. Mananauna naman ako ki 50 pesos GCash. All you have to do, itutok mo. Buda i-follow mo na ang One Radio 91.3 News FM. Buda tabi ang sa kuyang FB account na
1: sana on
0: Rosana Bores. Ayan. Rosanabores. Rosana Bores. Yan po mga katindugan. Ano mga ano ngayon mga paandor? Di manay o? Siyempre naman. Igwa na naman kitang mapagpapalit.

0: ka na dyan sa lasngag mo, ta bakayaon dyan si manok ni Osang.
1: Ayan na!
0: Natugbo na naman!
1: Barangay Salakay Salakay!
0: Matugdon na naman dyan ang Barangay Salakay. Kung sa intabi, may mapaldo na naman ngunyan.
2: Si Ramsana.
0: May mapapaldo na naman ngunyan. Ki! Sarong bilog na manok from manok ni Osha. Ang one whole chicken palantabi, ang sarong bilog na manok. Ano lang yan ah? Sa gabo sa mga branches kang manok ni Osha, 320 pesos lang po yarn. 8 cuts yan.

0: di ba? Kasi na ang walo, konting siraro ka mo. Duwang paa, duwang thigh, duwang breast, duwang wings. O, di ba? walo na baga? Walo, ano? So, may pasuliog, ano? May liog pang kasabay. Ayan. Kaya kung talagang ano, tigsararo sana ka mo, mga walo, kasyana, ano, walong tao sa one whole chicken kang manok ni Osa. Sarumbilog na manok tabi ang kaganahon nindo pagkawan ng gana, digde ha? O, anong gibuhon? At ang ani, ambayan, abangan mo dyan sa barangay mo, tayaon dyan.
1: People of the Philippines, barangay Salakay na naman tayo. Ilabas na ang mga radio ninyo at makinig kayo sa One Radio 91.3 News FM. Pag hindi malakas ang radio ninyo, talagang hindi kayo mananalo. Pag hindi pa kayo makinig, papatayin ko talaga ang mga radio ninyo. So good na, barangay Salakay.
0: Oh, ayun na tabi ha. Oh, ano yung masang gibuhon mo? Itangka mo. Magtangka ka dyan sa radyo. Tamale mo, yaon yun sa barangay mo. Nagtugdon, sumanok ni Osang. Pag nadakog mo na, yaon sa barangay, ay haraniyon sa muya. Haraniyon niya sa muya. O, anong gibuhon? Day mo na magdalagan. Maghalat mo na kan sa kuyang bring me. Ano ang ipapa-bring me ni DJ O? Pag ikay ko dyan sa harong mo kang bring me na iyan, dalaga na, darahan na, dumang kay Erickson. Kung hain dyan si Erickson sa barangay mo, i-announce mo po iyan, ha? O, pag ikay ng pinaka-primero na nagdalagan, ikay ang pinaka-primero ng God, day kang ano, day kang may kasabay ka man nga ni, pero ikay ang pinaka-primero na nag-abot, edi ikaw na ang gana ni Sarumbilog na Manok from Manok ni Osha. Right? Yan po ang sa ito yung Fatakaran. Yan po ang Fatakaran ng Barangay Salakay. Sa kamustabi ng mga parapadyak na nakatutok sa mga oras na ini. Good morning!

0: Tulus ti pira, pajasan ang pajang.
1: Iyan po mga katindugongan, ang sa tuyang, uy, shoutout sa mga para pajak tabi ni nakatutok sa mga oras na ini. Luway-luway sa natabi tayo, slippery when wet ha. Mauran-uran tabi, madarosay, baka... Baka ano, slippery po ang mga agihanda dyan. Tapos magpandong, tanag-uusran. Iyo po. Shoutout sa mga online viewers niya to sa Facebook Live. Good morning, shoutout kay Aaron Almonte. Digdi sa Puro, Aruroy, Masbate. Nakatutok. Grabe, nakakabot ang islo ko po na yun. Ano nga nakakabot ang islo ko dyan sa Aruroy, Masbate? Good morning po. Shirley Belair, good morning. Chris Blanqueza, ay sa mga pardangog dyan sa San Isidro, Ilawood. Richilda, good morning. Christian, Sonia Coroneza, Obet Balyares, si Jean Ligaspi Broncati ma. Wala si May Lasiano, nangganay ni Kasudma. Congratulations. Wala si May Lasiano, nangganay ni Kasudma. Congratulations, tabi.

0: Basic mo. Isip na pang snacks, pang merienda, pang balon, o pang pasalubong? Yaon ang Zap Donuts. Zap Donuts. Perfect pang baon, pang merienda, pasalubong, asin snacks. Zap Donuts. Barato na, masiram pa. Ang Zap Donuts, mababakal. Sa gabos ng mga branches, kan manok ni Osang Fried Chicken House.
1: Hala, gamutok ng labahan ko.
2: Yan ang worry ko noon. Pero ngayon, meron na. Sendero. Service. Drop. 149 pallets. 11 and 1 pass. 8 free. For a minimum of 8 kilos from 2:00 to 2:00 p.m. Within Tabrod. Kumbol. Oba. San Juan. Sa Col. Quito Cristo. Divino Rostro. And meron din silang dry cleaning services. Cleaning vendo. Ice. 8 pesos. And refilling 4 serve repairs. Sinta na. Sa layout kari. Pass 6-8 p.m. Incorrect 6-8-0-4. Unique clean. Meron na yung lavandero.
3: Look Fact Getaway in Stay with Bite with the Famines. Barks all experience comfort, relaxation, and reviews built. And perfect for friend. Don't eat a race, but not full trees. Collect the booking dead month and Rico for an airbend. Get me all the 90-8108 or more.
4: Balita ko, rap ang manok mo. Makatry nga ako diyan sa Albay. Tian. Tian manangat. Ang talit palan. Hindi, pero yung manok ni Osa. And pagpunta ko diyan, natin ko yan. Yung manok.
5: Ngarat-ngatan pala. Papay Diggs, ano? Ang kanakatuto ko niyan. Ang namidigdi sa Zone 9, Balading Basa. Marian Borilla Biman. Noe! Malchi. Ang dakang Balading Harmodoy. Pati Liog. Grabe. Doon ka na tabi, Erickson. Puran mo niya. Baka nakalayog supo. Kalaman naglayog na lamang sa pakpakang hapon din si Erickson tabi. But before that, mapahulang mamang subihade na muna katakataon sa iba namang gaya tabi. Wow. Salida, bisay mo. Ano mo yun na chong? Wrong. Pagsala tabi. Diba paano ako niya? Ano? Tabi kita, para mabangan mo pa kwarta. Ano? 50 pesos tabi. Panahon tabi. Pag ika ang dapat, nakafollow iyo po uniha. Taro kayo ni Kisa. Pag ininang gana o talaga kami sa mga followers ko. Malamat sa pag-follow. Ikatabi, Doris, nakafollow ka. Intra kapong ko sa pangaran mo. Pag day ko na disqualified yan. Si Anwala, Rose Bit, Olia, Brata, Christine Bristol, Vero, Bandol, Beverly Minyo, si Jen Marbio, Bada, si Zay, Marlene Vilches, Baro May, and Eileen Vist.

0: our most bagong followers today. Wow. Gaspi Broncate sa lang. Red, Dabi ha. Ayun na po. Yan. Ngayon na po lang. Oh, night. So, nakatugdo na. Thank you. Ayan. Oh. Siyempre, ang programang ini ito ng ano ha. Kancho Food Products Manufacturing. Wancho Dim Sum Food Products. Broncate. Ay, Broncate. Bombitory Peace. Tita Generator. Smile Innovation Clinic. Landero. Yan lang yan sa Maisig. Yan. At siyala kita. At siyala kita mapahuli. Tapos sa barangay. Sabi. Mga kapindugon. Uni na ba?
1: Of the Philippines. Say, salag tayo. Na. Kunin niyo. Nig kayo. Radio. 91.3 News FM. Hindi kas ang radio ninyo. Talagang hindi kayo nalo. Pag hindi, papatayin ko talaga. Radio. Barangay, Salakay.
0: Si Ambel na dapat nakapala. Tay Braga, cure na inita, nakapalo na ini. Si John Lawrence Bueno, Alex Clerigo, nagfollow naman. So, dahil nang haranapan. Nahanap sa followers talaga. Dahil talaga, dahil nang... Apo, ang anak ng ating CEO. Ahahaha. Ah, Erickson. Erickson. Ahahaha.
2: Ako, aman. Ayo. Kaya nga nga. Na kaya ha.
0: Naman ni Osang. Good morning sa iyo. Araw na. Kamusta ang ano? Kamusta ang ano? Ah, girl. Hey, Mel. Ambo. Aga. Sa ako. Ha? Po. Nasaan po ngayon? Aha, ha, ha. Tanong, Eric. Tanong, asan ba ngayon? Lak. Hanggang barang.
2: Dito tayo sa
0: aha. Shout out. Tagarang. D. Tanong, Eric. Oh. Pangayak ng ah. Diyan sa bakot.
2: Andito kasi ngayon.
0: Ayun.
2: Akabi asan sa ano, barangay hall. Sa may integrated.
0: Yon, integrated school. Aram na ninde yan. Mayon school. May barangay hall. Kam barangay Buwang. Tabaco City.
3: Wow.
0: Eto ang, sino kaya ang mananalo ngayon? Sa asan ay? Ha?
3: Wow.
0: Si Manay Nati naman, good morning. Ahahaha, sabi niya. Shout out pala sa'yo, kay Julie Colomna, nagpakit. Diyan kasi, girl, ano, kaka-follow pala, ha? Mga buwan, ano nga ipanganag ang eskwilahan na, yun, integrated school. Pa yun, integrated school. Yun, ang barangay, hinihintay nyo. Sali na kayo sa ating pakay. At hindi ko alam kung ano yung papabring me ko ngayon.
3: Wow.
0: At dahil sa kamo, kiduang big ulong tamong. Bring me something. Tabi nindo, sarong tauluna. Ahaha. Sige nga, dalaga na dyan para igwa kang manok ni Osang.
3: Wow! Tres?
0: Integrated buwang tabakos. Iyan, alak.
3: Wow.
0: Hindi ka mang taga dyan ka, dal- ang segment na ini paurumbasan ini.
3: Aha. Wow.
0: Dapat ika ang mainot, 'di ba? Sige, tanggo muna ang mga sponsors kang programang ini. Sila Yibert Sari-Sari Store,
3: wow.
0: My Price Gas Flow Gas sa mga mapa-deliver po kay LPG. Magdiyan lang kamo sa Yibert Store. Okay,
3: wow.
0: Sa 62244.
3: Wow.
0: Ako color mixer. Barangay Salvacion Tabaco City, Mix Paints and Nong's Meat Shop and Joseph Tap Meat Shop, authorized of Nong's Meat Shop, Smile Innovations Dental Clinic, Quanto Dim Sum Food Producting. Maraming maraming salamat din Pandero and sa Bumta Generator Repair Service. Ano tabi amang
2: yung...
0: Grabe! Grabe! Lolas Bistro, salamat tabi Lolas Bistro. Uni na pala. Maray na. Good morning. Good morning. Ano po ang pangaran ninda?
2: Divinas.
0: Jomar Divinas, tama? Ang apod sa imo tano. Ano ang palayaw mo tay? Mar? Tubero. Ano da? Mar? Basta ni kong kapod sa imo ka. Mar, ano tabi ang bit-bit mo?
2: Nang tabi.
0: Mukha ni on kam ay nakatutoy na sa imong ano ang talingan. Jomar, has it been in full? Para po sana siya tutoy yan tal. Pira tan, pira ang ano na inot pira. Lagan jun takol mo.
2: Nagpere. Nagpombasan kami sa muto.
0: Bentahe talaga. May radyo ka na, may motor ka pa.
3: Wow.
0: Mm, diba? Nakamotor ka pa. Pakaraskasan. Pe, naka-live sa... batian na po sa mga gusto mong batio.

0: Betul.
1: Semua yang kosong sikap.
0: Aha.
1: Pasal mga kauntil di ay. Pasal pamilya di Binas Dorey sa Barangay Buang.
0: Dahil more ikatabi na kasun gana ka kaysa rong bilog na manok.
2: Oh,
0: congratulations mo.
2: Congratulations!
0: Nainutan ka dyan ni Jo. Nainutan mo ni si Anlok Ban. Si Anlok Ban da ito. Dayo, you do nainutan mo. Ida, oh, nahiling. Irak mo. Unlock better luck next time, ha? Thank you, Tabi Jomar. Sabi mo, Tabi.
2: Wow.
1: Maraming salamat po, madam.
0: Ay, welcome. Oh, claim mo na sana iyan na sarong bilog na manok mo dyan sabaga sa lead farm. Katag yung sa ilog na maasang Jomar. Congratulations. Welcome, Tabi. Welcome. Say mo. Sa'yo.
1: Iba, ang mga nagdaralagan sa rosa gulong so.
0: Daw, pira ang nagdaralagan dyan.
1: Siguro.
0: Daman dyan na nagdiretso. Pwede na tama kita dyan, pero dyan sa buwang ano. Grabe mga taga buwang. Talagang solid pala radio ano.
3: Dugo na.
0: May pas ang mga D,
1: Ayan na, ang barangay sa lang ko sa Bangkabato City, pinag-tundo kang mga bicycle ko rin pa, si Ani si Ram, ang drop donuts ng mga bagay sa ibos ng rice, at meron ko.
0: Thank you so much. Ayan po, ang CEO. Anak ng CEO. Masiram talaga ang manok mo, insan. Hi, Tabi Lumit. Chila Gring, Maylin. Tindugo na. Shoutouts na inisil na, Tabi. So, mga deko, Cash, mag-mess ko yata. Baka napaduman sa ispo. So, message, deko na. Pakimess ko, mga Maylo, sa mga kakaris. Ha? Didigdi sa Barriwil. Awis, Tabi, good morning. Sabi ni Marilu Manlan, mga taga Rawi San Miguel, Tabaco City. Bilen, good morning. Wager, Adam Osang sabi. Ma-followhan. Nag-follow din kita. Anyway, Dalma, thank you for Tabi si O. Pero nagadaw ang Tabi si Iba. Tindugo naman ang Lianeta Family Dish Cambu City. Mungunyan, may promo ngunyan ang manang sa halagang 89 pesos. Ang sa Lento? Duto? Duwa? Davy ka pa? Makampeps? Libre ka dito sa hanayin po. Ang pangal siya. Madagdag no. Si Styro ko, Char. Pepsi na ipapadosun ka.
2: Wow.
0: Sumplelo. Ang Pepsi po sa naka-plastic po siya. Bako po kaya ang prasaw. Dati ang stay, ha? Duwa. Dahil ka mabibitin sa rice. Paduwang
2: mo.
0: Babe. Tapos may gravy ka pa. Igwang soft drinks na Pepsi. 89. Amog-amog ka na. Solve ka na. Ano pa mo? Sa 8 pala. Wow. Diyan sa ni Osang benchmark. Abangan po nindo ang reopening ni Albrecht. Hopes na kami sa kaya kasagsagan makasagan ka ba. Sa Altabi tama. Bukas po grad. July 26.
2: Wow.
0: Kundi abol baka August 8. Ano? August 8. Mag-August 8 noon. Ano? Makakadug. Meaning ang Mirafi sa zone. Baka kaya po nagdadangog Tabi sa iyo. Hi, mamaya. Ang idana. Tabi mo, makaunda. Sige, Tabi. O, friends man sa mo. No, sige. Hindi ang pain. For any. Black. Maman ka, Tabi. 5-8. Grabe man. Baka 28. August. Para gira. Nasulot Tabi ka mga nakulit. Ano po? Mari opening Tabi. Galing sa mga lakay. Makita sa takong Tabi man ay sus. Baka sa sarani ko sa tayhi Tabi. Ang mga be sa tabako. Si tangan. Buko dyan. Naman ang Tabi mall. Ako, Roque. Go kitang mga isan. Taning ka ang food tree. Maman kita sa Tabi. Kaya sa bangkilingan ka. Sa may tinag. Bang may triangle. Go kitang gaman. Basod di ko dyan akang Mercury. Mercury. Ang basod branch kang manok ni Osa. Ikaw para now. Hello. Okay, tiwi. Hi. Pero lang po. Palilipot Tabi. Sa pot. Dyan mismo sa municipal pot. Albay. Pag ilikot. Tiyaga mo no. Mamasang ang pangalan lang po kang sa no. Matagasabi. Sabi nga sa tiyan. Wala. Ay po. Kita kang Victorious. And of course, maraming salamat din po pala. Bisho. Vard Bunbon. G. And Tartagari. Salamat din. Bisho. Isang shop. Thank you. Program. Chain. Beat man. Salvation. Out to the world. In coffee mix. Sexy ka pa. Cafe in one. Bossing. Baso. Pre. Masang. Maagi mo na sa mabako. Utsa ka pa manggi, ha? Shop. Salamat. Nathan Abby. Makaugmawan man sa... pati ba? Pati. Kami mga ganyan. At po. Ilik. Kay Bala Family Sherry Mahabi ang para paan mo nga niyang kanta sa lap 5G sabi ni Danan sa City Hall pala palanta duma sige 4 ito na pating comment ang song

0: Ano? Ang song. Ito ko tabi. Like, mara, fair kita di de. Pero may, hello, mabata ko na ako. Ang, repair shirt na door mo? Huwag ka naman. Narita, repair shirt, a generator, repair shirt, na rain, troubleshooting. Ina, ang iba't generate din nyo. Isens, young dog, and great dog, just dintable, generator, engine, gen, kung kayong general, a generator services. O hanapin si Mr. Ryan, Facebook page, a generator repair. Ang aming main shop ay matali ka marinisur. O maaari din pong dalhin ang ina zone 6 at tabayan niya na generator. Sumawag na, 430-4670. Hanap si Mr. Bombita, generator, just mahanap ba kayo ng 2 o tahin 268 tag Puan sa Rio Antok ko si 68 Paint Sanch by Labrador Yap Labrador 68 ang iba yung latex paint acrylic paint paint tunin kulay nagtimpin sa kunturong quality po 68 Paint Center Triodo Cristo para makulay at edad 8 ha.
1: Mga best life is short trend ang mental in kita sa RL Beauty Clinic T-Clinic Lema Floor Brohan Bill Sassy Documents Laser Treatment Laser Hair We Always Pastures Wakeups ng Royal and VIP di makulun pang iba hanapon sa FL Beauty Complex sa Magluto 125 to your top beauty and in one place.
0: Nagbatin siya, tigpurahan ako sa mga pangyay. Ayun, ayun.
2: Kaka.
0: Ang sabi sa iyo, ang kandawin. Comment, brother, lubi-lubi. Ang simpagkan sa raw, brother, lubi-lubi. Po magmeskan tamang. Today mga message sabi comment section at Maria sakot magkaon pa sa mga ibe abo ko siyang apo doon naman ng ate masum na rin ano kay Sir Rani tabi tapos na umos akong Lancome tapos PC parang kong stuff kumamos kuya be tama tabi sami pang dumating lalo na yung of you congrats sa imo fucking ini po ini German pop the anothers and with serpent ang mga kanta ni my whole world aramin do ang brother Luke ni ang brother mga sarong taon pa ni 19 and budan na yung panahon na ito Louie kang 19 aram ko tigba para bay lili ha pag may nga ni ini ni ang winner ta today winner. May nag-message din pa. Receive premium. Ay, tanahan ko ta. Oo, isan mo sa cash. Tapos mo nang ganda. Saan pati para mong bong. May isa lapit. Father G.P. Kate. Sabi isa yung brother lag. Kapati ang ano ha. Isan sa kanya. Sabi po ang taong radio. 0.3.

0: Ti vergogno.
1: Ti vergogno.
2: Your best on News FM. The best in news. News online. Kipasita. Mangana. Kamo. Taunina. Taon pa ka ng tigas. Si News Direct. Pundira. Tukasyong takor. Pilyado. Dadangulig di. News. La. Asana. Di. Irahana. Wala. Wala.
3: Aba ang nilis sa chip sabi ano kansi na kansi maganti id mga mesa sa lampalan amen ang yun ibu guninda kan paghampang sa media yung social na sa nadata ambi ma buti na ay nam yanon ta nam pag kan mga kabab ito su inot naman labis sa 400 na mga estudyante in kumil luko na ba ano mga sumaka kamidbid pliado dyan sa city hindi ah ito su reaction kan para ang tabay ta na implementation mga katindugon kung ano ang tamang pasistema kaya alam sudma kira ang data natapos subago ipabingon upon kan public perming nakakalusot sa rasa social ta sulistahan binipisyaryo sa uplift PBBM tababayan tang nagtitrios. Pigpaluwas na mga, ah, pigpaluwas na, kayas na, huto na sa mga barangay. Nakasabay sa lista mga, sige ang ngurub-ngurub. Yes, anta, anbasihan mga katindog, kanay, yes, human ang pinagbasihan sa pag ninjis kilos na gobyerno. Gobyerno nasyonal, kaya sumakakaresibin, so, ang makakaresibin, indusmil, kaya nakakaresibin, yeni. Bata, and mga katindogon, bakusan ang unyan. Ka for peace man kung halimbawa bako kasabay duman sa walang gut ang 2,000 katindugon ni siyempre
4: tila
3: pinatatawanan kan ayuda tangatugang oy kunin mga katindugon tabi nagahagad na nin blete tasagkod sa ngunyan blete ta jeep pesos pa man minimo nagragabos te mga katindugon 13 peso kan igwin okay alam no discount sa mga gasolinahan, may fuel sa mga tugang na iniyo. Pero doon, kulang nga yan, mga surusobs. Anya, ungil sa tamarahalo na nga yan, bako sila nagmahal. Kaya, ngayon kan mga na nararaot bakal tado. Sa madaling sabi, nakatindugon sa kantidad na 13 pesos, 23 pesos, ang singil sa mga jeepney. Yugon mo. Sa awon mga 23 pesos, tayo okay lang yan. Tosta, isip nga, nisisenta ang hagat. Pajak nga ni 60 na hanggad, ano? Pera karaon, ha? Iyan bagang jeepney operator na iyan. Pero na hanggad, sabi yun ng pulong, di sa 20 sana. Kung kumburo ba sa mong mga tugang tabi. Mga rin siya, tapos ngayon may duwan, mga 20. Oh, iyan na po ang lunad. Pano, pasahero, imurtin dugon sa tansarong biyahe, nasa 286 sana. E kung litro, ano ubuson mo, di ba? Jeepney drive. Pero kung maging 23, ngilingon ta dres na an na ito sa isnaman, ang sarap ka, umako, may manangga dan.
4: Tira!
3: O digdinganin sa Diyos, man sana nagkakarilugon, sige ang resahero digdi chat sa kuya, gura anong dan plete tada imiara. Yan ko, 12.50. Hindi tawa namin ngayagdag pangayadaan ng kunyan, padang.
4: Tira!
3: Ang suggestion ko nga ni, mga hindi sa Tabaco City, magronsihal na Noel Buna Obrado na nindo na gibuho ng 50 sa agad na pesos ang kada sa
4: tira.
3: Ang papara overcharge, saktong bayad na pintaram na
4: tira.
3: Malon man ngayon si Re. Dahil taman daw magpadyak. Dahil, sisipadyak ko. Kaman daw magkwintan sa ro. Ano, Noel Buna Obrado, sir? Isipon nindo, si kinakang pwede na gayod, kundi ako nasasala. Akin si ho, nabainti ho na. Kaya ni Andistin na tabi ang biyahe. Na mas mahal pa king sa mali. Bako, ang sarong 20 pesos sa lugon tabi, ha? Lagpas na aning tabako, ting mali. Pero samantalang di ako, ha? Ang pinakang halang ko ata, ako area. Pa yan. Ang pinakang ta, nagnapasi rin dyan sa aplan. 75 pesos ang kada saro. O, araw na kaan ka. Sige mo ngayon ang kawanan pwede. Dahil mga ngayon na bakit ang naglalangkawan sweldo kung magdikayod na maski inihong buda sa panahon mo niya dapat bako sa nasulala buhay. Pariyo dapat. Takon sa rosa na tapos ang sweldo kakimangyari.

0: Paano nakilapak ka kayo?
1: Hala.
0: Low pressure area yan katugang Philippine ability. Magin saro papangaran ang Quiapo. Langitaran Quiapo na lugar ha. Interke. Y-Y-P-O Quiapo. Yan magin bagyo. Magin bagun. Update mga kahon. Bait kita. Salud of the nation address ni President Marcos. Loose din pagkahapon mga tuga. Abangan kung ano naman ang itataramkan President. Puson kita nin oras. Pasalamatan ta natulos ang satuya mga sponsors sa programang ini. Drought na nindo darahon, dyan nindo ipahirahan, computer repair shop, magirahin. Pulido mga sana ang sweet cell pa. Buda ba ko sana cell pa hayon dyan? Laptop, MacBook, tablet, computer ang tirahon dyan. Nagpoputo ka mga dokumento. Dyan yung iPhone, kung dahil ka nakakuha ng alawi, dyan may pro, ano po, ang apo dyan? Proser.
1: Hala.
0: Basta, kaya ako sa mga gadget na rungka. Pero igo dyan kay iPhone na iPhone. Gusto ko man na magkaigwa kaya katindugon sa. Oo, mantido. Pag mati man, pag-igwa ka ng, yan ano, iPhone. Ini kaya ang iPhone, mga ayos man ang smartphone. Pero syempre, iba man girawa ka dyan, sumay kinagatan, baga ano. Pagkatamaan ko na mga katindugon, 100 million pesos sa Ultra Lotto. Tamaan, tayo matugang tabi, 100 million na. As Ultra Lotto, 100 na tabi. Bun ko bagay ni mga tugang, di kita iPhone, eh, papa. Di sa 100 yun.
1: Hala,
0: katuwangan Balayo Grass sa Baybay Asin Grand sa Naptos Kako City hanapon si Engineer Jun Balayo Ronnie Biobar sa Basta Burak na pang Ronnie Biobar sa Flower Shop magpagibo nagigibo dyan and best kapi bukulit bukay personal line puro kinurostro haraniyon dyan sa may pwesto pag ilawag mo pro mayroong pwesto dyan camp shop iyon
1: tira
0: kasang bina si Store Can Tabaco City Patayad sa nakasarong
1: tira
0: kaya nga ni dyan masurtihon kong
1: tira
0: baad no maanakan 100 po
1: tira
0: may loto outlet yung kataning kantala. Di ba? Maluya man. Habo man ipapromote.
1: Ilugulugo.
0: Ilugulugo ka nga. Habo ipapromote. No, promote. Konyor, magbakal ni sa imong tinda. Dos na dyan. Pun pa. Basta mga pagkang tinda. Magbakal ni paninda mo. Ibuhon mong kapartner ang tabina si Sto. Mga tagil, masaraod ka mo. Ninpaninda nindo sa sendong mga tarong. Sendong para. Dyan ka mo magsaog.
1: Tira.
0: Dos na dyan.
1: Hala.
0: Pinamamahala na magagubuda si Ma'am Yoli Tabina.
1: Tira.
0: Siyempre pa, kung mapadeliver ka mo ng LPG, libre po ang Maxil Acetylene Trace. Nagpapabakal man si Jillian Acetylene. Kaya kung kay po nindo, kan mga produktong sa kuyang nindo. Ang Maxil Oxygen Trading, dyan po yan sa Bunbun Tabaco City sa Kararaya sa Natabi Katarunga. Na po nindo, ang ni Ma'am Elena Findo. Ay, Bison, graban kay po, handan. Para, kung yung duman sa Ligaspi, mahalundaan bye-bye sin dyan sa Balayo Grab.
1: Hala.
0: Anapo nindo si Upan sa Proctos ka.
1: Hala. Tira.
0: Katuwang taman si Mayor kan bagong mali. Nag-arangkada ng nag-librasyon kan town fiesta.
1: Hala. Tira.
0: Bi Mayor si.
1: Tira.
0: Bad lamang muduit na duman sa piyaan kusugta kay Sinon Bulante. Kusugta kay

0: Ala mga tugang. Kason so na happy lunch time na tabi sa mga naga ay na panin. Ano an maray Manindo kunang Pog na kinamay kalat-kalat na mga pag-uran asin Pigala, Oman, Danao, Palawan, pati na po sa Bicol Region, Ngunyan, Alda, Darapo, Kanabagat, low pressure area. Sila asin ang natatanang party Pigala, Oman na magiging madampog sa good sumasabada namin ng mga Tabi, responsibility mga katindugon ang ba pressure area. May puti na rupo, bagyo o tropical depression pang si Yapugon tabi. Ang low pressure area ang nakakamay party kan Southern Luzon na magdadara ng mga pag-uuran na makakaapikta sa Bicol Region na asin sa Siri Punta daw ang pag-asa Southern Luzon. Ngunyan na alas 11 pasado. Dalawas ang pag-uuran ang thunderstorm number 12. Ngunyan sa kunminsan may mga makukusog na mga pag-uuran po nakikip na paros. Ang piglalawati at pagkitabi bug magdali si Rimampo sa Dunsur. Apektado din sama sa Masbate, Yuya, Uan, Salang, Uson. Isur, Puan si Roma, Gawa, Oriental ng Alba. Sabi mga katindugon, Kamar, Daragpi City, Santo, Rapo, Bangi, Malilipo, Malinaw, Buda, Tiwi. Alam kita ngunya, mata sa kuyang Tarigdi. Siringman, Apikmuran, San Andres, Romblon, Iyuma, Norte, Salabo, San Biorins, Basod, Mira Elena, Kapalong, ang Aran. Sursogon, Gub, Suban, Kiluna, Bulusan, Garungay, Northern Samar, Sbate, San Jacinto, San Fernando, Aruro, Baleno, Buda, Santi, Kap, apektado man ang San Jose, Presentacion, Karamarchi, Turena, Dangan, Mindo, Uane, Gigmoto, Bagamanok, Pandan, Berak, Baras, An, Paghaloy, ang Tati, Sagkod sa duwang oras, abi po yan, mag-asa. So, ikan kan panahon, ang ini kung sa ina kalaog na tabi sa responsibility low pressure area yan kan pag-asa son si 40 in Mauday Risak Perlabinda Bor iman pag dapat sa mga natawanan na doble inibuhi ang kan bakuyan hali sa hali yan sa PSA base po sa CBMS na 2024 yan ang pinagbasihan pika mo kan sa pagi kan CBMS pinang nasurbikan ako 2020 ano gayon yan 2 ato 1 rungka yan. Talagang pirmi kasabay ano. Paliwanag ko yan muto. Dahil magiti kung dahil kasabay. Iyo bag kuha mo sa bahay at itukan paro tapos paasun mo ya yung rason na nade. Tintaan kada sa ako ang singin 30 pesos. Mo nga yadi paasanon muna sa na talagang tingga na
1: Dengga tira.
0: Ada sa usip nindo sa public safety of Iguaki masamkod saan usip nindo. Buda sabi ka baga sa talaga nindong madisiplina iyan. Ako pwede sa sain. Itaw nindong sa kuya informasyon. So, drive mo, may picture. Yan. Mo. Iwan, tata. Iti. Pero dapat, willing na makipaghampangan. No? Na mag-arog kayo. Sagkod sa day ka mo sa public safety office, yung iyo ang gigibuhong ka nga abuso. Aram nindo na giginibo. Kunya na mo nindo, iusip nindo tabi. So, kung magkan mga iyan, nagiging arog lang aram ninda bilang mga pasahero, para magdawa sige ang kita man digdi padago dumtas nasuta sutama sa natay iyan piling man niya mga man iyan may 30 pesos na ang kasino naman
1: tira
0: manay test na pudan consist purot kan brown envelope nawal tak pukro kan tabako kikontak na sana po anon log kang envelope tabi original doki mother po

0: Ruskan po sa original na documents, ano mga document upload ka mo, may personal security na lang po kay John. Maray na po si Red bay ang protabaho nyo saan ko malana buro ba na to? Kaya na, kaya pa yan.
1: Tira!
0: Ito po sa Gabos na listeners sa Barangay Hulkan, BCO na luto ni Pakaon sa Arog Nutrisyo. Halag naman doy mo si Ika makapanghugas sa wara at malina ako tembi na matubigon sa matubigon day lang na dyan ang mga yanta sa manuaan kasi ang bulos kang tubig dyan sa pre-plotig babayadan yan ang problema na wara kibayan nagmiminimo bisado uslaw rihina na pagkamor JB okay na po sobramat na kapo uyugo nakuha na pa
1: siya
0: pati si ma na nagagamgay ma yung tiwalbay para gabo dyan to magkaon po isira ko ugbos na may bangot kan baka ay purti tabi maray na uto sa kansela sales asod ma alabaon ma kan mga gusto po na makuda finance kan CS limang bi sa singka makukuha ang ayuda kan may tignisan babasahon ko ini dugon tabi kasi naghahapot ako duman sa sidya akta kamo pila dyan sa NCO huni hapot tabi ako sa ano talaga sa proseso kan educational assistant kan CSD kasi halo aki kunaw kasi open sa kopi pigyan nakap na open daw laso priority lang daw lang pero los ang mga nakalista WD magsim lamang o mayor anto tabi magkakaigwa chansa makakuha kita bakula po na, salamat tabi o kula kay sabot so iba kaya bumirit na tabi sa SWD o lang sa info kamo nabubuyo nakikihumapot kamo actually dahil man ang SWD o sa kunyan sa mga interview kan media yan ay taramihan kan si SWD o third year Buda fourth year college ang CSW ang tabi ta nindang i-anunsyo kung abrihan ng slots mga katsusumi medyo rablik sa kuya ni Ma'am Jen Mayo ga easy opisina yan ang medyo maturutong lay sa easy na sana maaragi man sa nangaya dyan so mga sa mo yung opis magtagay yan sa CSWD o di ko niya bulan po pasyar dyan naming buda ko na bonin do crowded na nagpiri online pwede naman gayod na magsumit through online app kasi doon pwede tabi sa sendong ipuhan pa magpila kung ang worry ni laban through online pwede na tabi siguro yung online saka walk-in para mabawasan. And kami man, Ruskan Media, nakahanda kami nagdamag dahil siya na masupog. Tara ni Ali, sa mga arog po kayan. Nalilikayan sa mga katindugon ang sinasabi nga bungan. Sa pagsung, ano mga kaipo? Ani, mga katindugon na lang, CSWD. O, duman sana sa link kan CSWD o page kan CS. Kung kaman, klarado man, duman, kan opisina. So, mga requirements na kinakanons ko panig di sa radyo. Kan mga nagpang. Kaya dahil dapat ka mo basta-basta magpapagudsa na sa mga nakuturya dyan sa kapit. Puhan. Hindi na. Palayugon susuay mitikan. Warog kayo na. Kung minsan kaya, igwamang kita na testing man kayo maraot na magbalo. Kung minsan na nangyayari. Waki murub-murub portion, diba? Murub. Yan po. Senaryo para ako nahiling na may nagpo-post sa social media na halaba pila. Siguro, tinapos na. Talkan mga fans. Kasi nga ni, kinakaipuhan man sa mga tugang, na sa 4 o kung na but na ninda na ito talagang posibleng punduhot kan mga nagsusumiti ng dokumento si katindugan sa in ayuda speak pero pang ayuda ngunya ay pinagnanarang ay ta muna naman sumaka kung ano subina ba CS sa mga syudad sabi po kan na bagas naagi sangunyan tabi ang para iwatan na ma-issue dahil na po mga tugay level sabi ni si Rex Gatsilian unlisted inefficient assistance para sa po hali WD unlisted tabi statistics authority kabase po 24 community based monitoring system ika niyan may nagsindo W nagapot na ining record na ini kayang CBMS monitoring system pa ika. Lalong-lalo na kung sa pag-interview ng taga nagutik ika na ikatios.
1: Hala!
0: Kasihan mga tugan. Pug sa IBSW, grabe ang sa imong hangaw. Alim. Tako ni Joy dyan sa San Carlos. Pal Joy, ano?
1: Hala!
0: Dahil ako kasabay na

0: binipisyaran kun kasi hindi po sa uplift program kun kada ika nagiin ka ni sobra sa 25 mga katindog bulan-bulan ay kasabay sabay
1: tira
0: no di susorbe ginibong aldaw ang kansa CBMS tuwi ka mo dyan alimbaw ka nagutsipasim mong mangyari mong ibu sa nagiin mo na kanan sa imo ibabaan mo sana ihurusan mo sana
1: hala
0: low profile ang dating talagang nakakasabay ah, sa yuda kan gobyerno kung CBMS na ang pag-irestoryahan ta guwaman ang katin na dahil nakakaresibikan kan itataw kung pag-abot sa interview mahambugo dahil nagsasabi nin tunay hala. Interview pero ngayon sa apoton ka baya apoton si kompleto mong one day lang
1: tira
0: sarong uma oh, piraman ngayon ang income kan pag alimbawa oh, sa sambulan ngayon sir nag-income namin
1: hala
0: ay tali kadali oh. At sa bitado na kung datos na kinakaipuhan kayong PSA mga tugang information ang itatao nito. Ba may mga sitwasyon eh. Mga tugang 2024 pa. Inibo, kinapinagbasya. 24, ka nagsorbi mga person, nagsorbi ako, wala pa ako ng trabaho. Pag 5 sag ko, 6 sag katrando ko, nagmaray sa buhay ko, pero sa ayuda, makukuha ka sa alan.
1: Hala,
0: ang batay may panin trabaho. Ano iba na sa barangay? Uning ngayon na ay sa listabro, day pa mas
1: hala.
0: Ano pa sa na duwang bulan pa sa nag... Puda.
1: Tira.
0: Ang mga katindugon, bago man sinabod, ang sa imong ayu-ayu ka na.
1: Hala.
0: Ang thinking kasi kan, tapos may nag-abroad kang kapas. Kasi, halimbawa sa Amerika, pero ang kantin, 6, ang $1 yun, paglipin, nasa 61 pesos na ang kantinan. Palang ang piso ta, pinadaramo duman sa tindugon. At iba na.
1: Hala.
0: Dahil may convert mga katin. Ata naman, diba, ang kantinan mo magpata i-1 pesos para magkaigwa ka sa Amerika. Araw kaya. Pero random mo, ang sa imong kapas. Yaon duman sa Amerika, ibang nasyon na. Ano roron kang gastos duman? Wala man mabing una ni Bako magasin niya. Gastos man.
1: Oh.
0: Kung yan, ano ang karin mga kababar? Oh. Diba? Ang sa indang gastos? Oh. Difícil baga magpapara si kung igwa ka ngayon? Tar sarong anwa, ang sarong tindugon, man po sa Qatar, equivalent na 16.92. Ah, di sa oh, ang piso ta, pag pinadaramo doon sa Qatar, wara na yung kakadupe. Ano daw nga niyan, mga kurong real? One Qatari real po sa Qatar. O ano ganyan kan mga katindugon? Basta ba sa may nagtatrabaho na sa abroad? Sabay pa sa ayuda. Yan nga, origuaho na may abroad ka sa ba? Difícil, ano, magpaparatara. Kundi kay katindugon tabi, sabi ka niba, sumangahabo sa ayuda, pinang nagpapangpuro na sana ayuda. Aho, ang mga kababayan. Mabos sa mga gabos na nagre-receive na gobyerno, dapat kasabay sinda na sagun ang trabaho sa paagi po kanto pa na di gaw-gaw din. Di gabos na binindurudus mil, nasa mga katindugon ng palibot na dagayod kay basura. Kaon magayon ninyong proyekto o kamo na ning kwarta halisad kamo. Ah, magtupan mo magbantay gan kan bilog. Yan, takita ang mga Pilipa. Kaya ninyong pira, katrabahanti kamo kan gobyerno sa sa kansatuyang kapalibutan, paglaan kan mga kababayan, bulan may 5,000. Kaya ang maura, nagibuhon ka, dangan, mga naghahanap buhay, na nagtindugon, na mga ordinaryong Pilipina, sabihon ta ng kunyan, inihong abuan, trabaho ang kakabuhin, hindi lamang magpapara, kang sana, o,
1: tira,
0: ako kay PBBM, ang pangapuda, kadaklan, huwag yan, bigyan ng ayuda, may trabaho ta, kaya dapat, o nagtindugon, nida 12,000 kan gobyerno, o kamo, ha, an assignment nindo, kada Sabado, kamo sa pagpalibot, bantay palibot. Kuta na.
1: Hala.
0: Malinas mga ano. Dahil kuta ka nga barabara dyan sa mga kaya na pigpapas sa pagresibikan na yan kan gobyerno. Asita sa imo kung bagla barangay o ikan ay kamagya. Mali. Tindugon ang mahal kong Pilipin.
1: Tira.
0: Converter. Arug ka ng gibuho ni Presidente. Mahal na Pangulo sa. Kasi yun ang panawagan nila. Hanap buhay daw. Baho daw yung ibigay mo. Huwag puro ayuda. Ay ang gawin mo mahat. Na Pilipino ba yun? Ilang pamilya ba yun na nasabi? Million kami na mabibigyan ng 2,000. Sa mga kalis, sa mga kanal.
1: Hala,
0: tira. Limpiyahon dyan sa kunyan. Palimpiyahon dyan, New Road, Laagan, Ruba. Na, day na didisip. Alas 12 uto, kaya, dati alam na dis. Maurasyo yung pirata kita, tamadagitan kita pag di pinilo. Ang programa?
1: Hala.
2: Maurasyo ta. Laban sa mga pangmang makakini ang samong mga pusa kanasang hulikan sa iman mo sa mga ipo da hulikan dunungan aantaba

0: M.M. Tamang impormasyon at nabatugtugan in one. Ito ang One Radio. Tina Piculadia.
1: One Radio.
0: FM. Dugo na. Ong Bicol.
2: Hala. Tina.
3: Sa na mga manoy, imanapagtira, pangunto. Sige, maray ang nagawi. Maray na, dahi pa daw ako, nakpa ako dili tabi sa NFA, nakapila pa. Nang ulisi sa ang kadyan tabi, manay.
2: Tira!
3: Kay Josephine Abikilio, maray na. Maray na ito tabi si Red. As ko lang na, an orsente, nagdumang kaya ni Kuya, para man siya nag-apply. Tapos siya, tawara, nakistar man. Sana, mapudan tulo si Tinrawan Bate, siya daapo na available sa so, paano na, dahil nang available sa uli. Pero gulpi pa ang bakanti dyan. Hinda daw si Mayuri kung ano nang update kami tabagang na entry. Mayuri, panaraw na yan. Guide ta, Salvi Moran, Sir Ed. Kami, uy, di sa barangay ba, always yung dadangugkan sa shout out. Din Moran and Family Boral. O sa mga taga Tiwi, Maray Del Basmayon. Kaya Ronya Scout. Nagtabaon pagkatapos po kami ta priority referral da abaga po. Ini na ang sinasa. Kaya sa WD kunan ta pigdududahan so na inutin 495. Sana o. May referral. Ito may referral portion. Sino naman nag-refer sa inyo? Isa white and... Talaga. Treasure po ako. Po kami duman. Kipa po. May nakaiba pa po. Iyon ni mga katina CSWD kay ma'am. Si siya nagtaram sa inyo. Igwa na ki kunyan. Kung apod kayo ni priority so may referral. Buda. Sana natandaan so kuyan. Empleyado ng priority so may referral. So bago na ito nasaman sa your ka-interview mo ka ito rinilis pa sa us biglang igwa manda ang ipapanaos alaton tatang disyembre launo nag disyembre nanday ka mayor iyo po na interview man akbaga nata daw ta day man sa list nyan 2024 kaya itong 2020 mo nyan o magalas na dyan sa barangay na si Binindus kung ano nangyayari kada listahan kung nangyayari naturalmente nagpipi aram na sa kinaban. Kaya may posiba sugat si Bipa po nindos may iuragan sa mga ayuda or pace kada klan sa leling boat buda dapat required kada pamilya magtanom kaho buda magdonor kidig maski every 6 months ralapat na ang kisa mita kay star sa Orpaw nas per increase baga mga abusado naan maniniro naan sa mga ikako dag daw si 21 eh di bakulod 18 ang nakalista sa uplift ni Pib ka-addict
2: di may pang shot
3: okay. Manay Jerry ka daw to yung good days na sa uplift program kasi sa mga addict sa shabu di pang shabu tara sabi ko na kung sa kan mga taga BSW nag-utik so tigyan ang makakasabay nulod sa Disyembre na paitaw suba dahil mang kita sabi ko halatun ta tapos sa Disyembre man bagas sa pamaskong handog el presibikan 10 kilos tama yan kitang pampolitika mga tugang baning oras tagluwas sa survey ngunyan pa sana bareta na ini dimdim na pagkaud to magpo advance sa pipiestas dyan sa sira nindo kaliha juni raman ko lang sa imong ay nang tanglam ko pili okra ni ano ni us pinidamen ginangot sardina sabi ni Jade sige mga panira nindo marino joke po sa paradangog marino o joke man si mo survey mga tugan survey nag sa survey mga katinansyal candidate 2028 si Barra Duterte Manguera na muya Pilipino kaniguan at nagluwas mga katindu may pa ako sa pagdan programa gris na ta tikwilon ko sa nangunan ng dikit ding nakaba
1: Radio 3M.

0: Bulog!
1: Parami na ng parami ang The Green One Coffee Herbal Mix.
2: Ako, Monte, kasama ko sa aking Just Cafe. Sarap na L-carnitine itulong sa pag-convert ng body fat into energy. Makapasexy rin, inspired ako aking katawan at panot habits ko as Pay Green.
3: Maraming salamat po. Best Cafe in One Coffee. Para pa, bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket.
4: Alam na parang hindi bagun mo.

0: Pakistan ng Baor, Cavite. Dati, nalagas ang aksin na Jess sa akin. Itong irad ko itong effect. Ting na wala ang paglagas, pumapalpay. Pati ha sa group shampoo.
1: Iadgan Mineral Scrub helps thicken and strengthen hair. Regrow and reduce natural. Available in supermarkets and drugstores.
2: Pak na ba? Nala. Narito na ang Bombita Hair Study. Aasahan sa generator lens and inaayos iba't ibang brand ng Genmo. Greenfield, Sustainable, Generating at Diesel Engine. Just naman King Dale o Piesa. Mag-inquire na. Generators. Uhan na sa Facebook. Shop ay matatagpuan sa Pilika. Maaari ng inyong generator. Fatima. Yung 0973-970-73. Ayan Bombita. Services. Owned and managed by Ms.
3: Mama, dapat healthy juice. Kutik 10 powder drink. Up na paluyo. Tagmang pangin. Ang isang ay litro. Yapang kinilala ng Golden Globe Awards. Mechanic. Sulit sa brand. Tanin. Mabibili sa mga butika at super.
4: Ay, pabi. Panira ni kunya. Ni Kali. Say so, antabi. Kalunggot na pagyugon mong panirayan. Intius mga tuga. Puwerte. Ay, nagliwas sa survey mga tuga. Yugon mo yung Pilipina. Iboto si bilang presidente sa 20. Sabi ko nga ni, pagkatapos kang titoy nugon, 2027 October, filing na kansertida si Pakal and National Presidential and Local mga katindog. Ini, ha? Pagkan 2020. Mayan pa sana siguro na nortang ka-election. Mamamati ang tanatabi kung may 2028. Kapa, kung may 7,000 pa, kung may 4,000.
5: Hala.
4: Inian man barangay. Ang kapitan, makapagtaoning kurukin yintos. Ha? Guwapa ning 7,000, itindugon ni 300 pesos.
5: Tila!
4: Inday, base po sa San Pals Asia, nin 47%. Ang natabi manay Melba. Kunyas President, dating ba niya Naga City na si Pangtulo si Rafi Tulpo na may Vince Dixon, 1%. 1 pinji Magalong, tapos 0.7, Nitori the Third. Basta ang sabi ka political analyst day na daog sa o day na imbay Sara Duterte natin naman ha dawa anong gibuho na databi kay pong sedente ka nasyon si Mulari Boy kaya lari ang pagkaong customer ha baad malugada ano June kumusta na dyan sa June sa Indo June na kung siya kumusta rin barbershop ni Indo ni June
5: hala
4: ang si Inda 30TS talagang mangyari ha ini ang survey mga katindugo na nag ha na porsyento kan mga dawa anong tuga dawa anong ebidensya speech pero aram nindo na bagong bareta na timasa ng mga senador mga katindugo na nadai ipagpaluwas ang mga dokument Vice President Sara Duterte sa pinagkikwestiyon na Susarong Villa Etano Lauren Ligard si Robin Hood Padilla oh lima mga 21 22 tanawaran mga senador oh tulo mga katindog 16 na boto pag nakuan di mate aram na nga na para si Red aw sa inda naman yan dapat talte ang paaram na one for the heart glowing mo sa Agosto ini ang totoo babalik
5: tira
4: Bernilla sa technical thank you so much sa mga sponsors thank you Sir Bordeyos tabi pag binalaga takli di sa senda so Andre News FM
5: hala
6: tira
7: One Radio Dugo na buong Bika
8: Heart Accomplish We are Nga kumse No retreat Wakas ay Big At throw Na may jeans ba At tong katali Ah Miss Home Reporting for duty
9: Oh sige nga Attention
8: Drive Max Herbal Dietary Supplement Capsule Available in all leading drugstores nationwide Mahalagang paalala, ang Drive Max Herbal Dietary Supplement Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
11: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
10: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
11: Sige, papalondri ko na lang.
10: Pero honey, dakin mo yung SureSoft Softener at ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
11: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
10: Para sa inyong labahan.

0: or sa laundry shop. Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian. Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Unrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
1: Available in all supermarkets near you.
0: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ano pong pangalan mo?
3: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
4: Bakit Best Cafe Green ang napili mong?
3: Lagi po sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin ko gising ako sa klase.
4: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
3: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalat.
4: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
0: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
5: Walang maisip na pang-snacks, pang-merienda, pang-balon o pang-pasalubong? Yaon ang Zap Donuts. Zap Donuts, perfect pang-baon, pang-merienda, pasalubong, asin snacks. Zap Donuts, barato na, masiram pa. Ang Zap Donuts mababakal sa gabos ng mga branches kan Manok ni Osang Fried Chicken House.
6: This is Taylor and you're listening to One Radio FM. Tinduguna.

0: broadcasting live and proud from the City of Love, reaching out to every Bicolanos on air and on the web with timely information, good news, and public affairs. Now, made more credible, more precise, the most trusted radio station in the district, ready to serve you more. This is One Radio 91.3 News FM.
1: It's a minute after one on One Radio.
0: Sa kada pagtalimong kang orasan, may mga pangyayari. Dapat nindong maaraman. Kada oras, may bareta. Sa One Radio,
1: sa One Radio 91.3
0: News FM. Kada oras, may bareta.
2: Maray na hapon, Bicolan dia. Uyana ang bareta sa oras na ini. Nadod sa indo, kanbas kasi green 6-in-1 with herbal mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababagal sa mga butika asin supermarket nationwide. Nairehistro ka na Philippine Institute of Volcanology and Seismology. An magnitude 4.3 na pagyugo sa Clavrium kasugma Martes, Hulyo 21, August 2026, bandang alas 9.48 ng pagkabanggi. Basado sa datos kan FIVOX na may raram ining 10 kilometros ang sentro kan pagyugo na irehistro sa West kan Clavería Masbate. Maramdumang nakaka-experience ng earthquake swarms o mga serye ng pagyugo ang nagkapirang lugar sa probinsya kan Albaya. Uli sa aktibong fault sa may parte asin Sibuyana, see segments of the Philippine fault. Uli dikti nagpatanid ang ahensya na magid kalmado alagad magtinir na alerto. Inakasumasundan pa ang mga pagyugo sa probinsya. Yan ang bareta sa oras na ini. Dapat lambang bareta aramo. Ako si Bernadette Panamo na tintuguna.
0: Sa kada pagtalimong kang orasan, may mga pangyayari. Dapat nindong maaraman. Kada oras, may bareta. Sa One Radio,
1: sa One Radio 91.3
0: News FM. Kada oras, may bareta.
3: One Radio News FM, your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Bicolandia. One Radio.

aray na hapon. Welcome sa programang yan. Why It's What If Wednesday na. July 22, 2026. DJ Chloe, the love ambassadress po, ang sa indong mga kaedibanan hanggang alas 3 ni pagkahapon. Digdi sa One for the Heart on One Radio 91.3 News FM.

0: Sean, all in one radio station. One Radio, 91.3 News FM.
1: Tinidogo na!
2: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Ako si Linda, isang nanay. Mula nang pinainom ko ng Best Cafe Green ang mga anak ko, pansin ko na masigla silang pumapasok sa eskwela at ako tuloy lang sa mga gawain bahay. Kaya Best Cafe Green ang kape ng aking pamilya. Kayo din!
4: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parado na, healthy pa.
5: Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.

0: ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
1: Kawai Beauty Soap and Lotion. Available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.
2: May bago sa manok ni Osang Fried Chicken House. May chicken nuggets na sa manok ni Osang. 75 pesos lang, 8 pieces na, may free gravy pa. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Kaya nasiram. Walong chicken nuggets na talagang magugustuhan ng buong pamilya, lalo na ng mga bata. Crispy sa labas, juicy sa loob, swak sa bawat kagat. Ang manok ni Osang Chicken Nuggets. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Sulit sa presyo, panalo sa lasa. Kaya, bili na! Available sa lahat ng branches ng Manok ni Osang.
3: Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value. Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients. Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
4: Still available.
5: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
4: Best Cafe Black,
5: also available.
4: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. 12 pesos lang per sachet.
6: Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng electrical charge na humihigop ng mga harmful chemicals at toxins sa balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng millions of tiny pores na nagtatrap ng mga pollutants at nagsisilbing scrub para pakinisin ang balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nasa sabon na? Era Charcoal Soap. Nagtataglay ng natural activated charcoal na tumutulong magtanggal ng mga harmful elements at dead skin upang ang iyong balat ay lalong kuminis, bumata at maging kutis artista. Era Charcoal Soap helps removes impurities and gently exfoliates for that glowing, younger looking, smoother skin you always dream of. Era Charcoal Soap. Parang scrub ito. Pag ginamit mo na, damang-dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo. Aprobado ng Food and Drugs Administration.
7: This is One for the Heart with DJ Chloe. One Radio 91.3 News FM.
8: Tindugo na.

natin yung dugon. Nabigla ka ba? Sorry na. Welcome po sa tuyang programang One for the Heart. Playing your favorite love song of all time. From 1 to 3 p.m. Digdi po sa One Radio 91.3 News FM. Tindugan na! Tindugan ka na. Diba dapat na? Dapat ready ka sa anumang sabak, anumang pagsubok ng buhay. Diba? Dapat pinmi kang tindugon. Tangani. Maray ang buhay. Ano daw? Anyway, it's Wednesday na. Almost the last Wednesday. July 22, 2026. Inot sa kabos, happy birthday sa imo padaba. Happy birthday sa mga nagsiselebrate kang sa indang birthday ngunya na aldaw. And sa mga taong nagsiselebrate kang sa indang mga importanteng hanash sa indang buhay. Whether you're celebrating an important day, milestone mo sa buhay, sa relasyon, or sa friendship, congratulations and stay strong. Maraina hapon, Tabaco City, the city of true love. Sa mga nyaraon po digi sa mainland, upland, and sa isla, syempre, day mapadawag ang mga taga Isla San Miguel. Syempre, sa tuyang neighbors dyan sa Malinaw, Tiwi, Malilipot, Bacac Domingo. Maray na hapon.

Affairs District of Albay and beyond. More info about that, mga katindugan, mamaya. In the meantime, ang isa tuyang What If Wednesday question of the day. Simple lang naman, pero kung iisipon, isang malaking sana. Sana magkatotoo. If naging bilyonaryo ka ngunyan. Bako lang ano ha, with an M, but with a B. Bilyonaryo ka ngunyan. Ano ang paglalaanan mo kung sa imong bilyon-bilyon na kwarta? Sana all. Text mo na sa 0927-996-5002. Pwede mo man pong i-comment sa tuyang daily post. Hanapon mo lang si DJ Chloe, the Love Ambassadress, and i-comment mo lang sa imong gigibuhon sa bilyon-bilyon mong kwarta. Naway lahat. Maray na hapon sa mga nagpapatingay-tingay, sa mga busy na naman sa indang trabaho, syempre. Sa tuyang mga drivers. Oy, yung mga sir. Ingat po kamo, ha? Mga conductors, of course. Sa mga pasahero. Maray na hapon sa mga kasambahay. Mga security guards. Mga kapulisan. Mga traffic enforcers. Sa mga barbero dyan. Oy, guro. Sa bilog tabing sentro kang tabako. Magkakadarangog ko kamo dyan, ha? Mga barbero dyan sa Od. Salamat po. Thank you so much. And more clients to come. Siyempre, kung nakatutok ka sa One Radio, abay, isang sprinkle ng prosperity sa'yo. Siyempre, sa mga negosyante, maray na hapon, sa mga nagbabarantay kang sa indang mga stalls, mga tindahan, kung ano pa man po ang sa indong pinagkakaabalahan. A sprinkle of prosperity dust sa inyong lahat. Sige, habang nagko-compose ka, nag-iisip ka, nag-ilista ka kung mga gigibuhon mo sa bilyon-bilyon mong kwarta. Halimbawa, nag-imata ka na sana sarong aga. Oy, may sarong bilyon ka ng kwarta sa imong bangko. Anong gigibuhon? Habang nag-ilista ka dyan, patugtugan ta ka muna kang mga paborito tang love songs hanggang alas 3 ni pagkahapon. Dito sa One for the Heart on One Radio. Nindugan na.

0: Bangkok City's Team Dugun.
1: Na radio station.
2: One radio.
0: 91.3 News FM.
3: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, aalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
4: Power Cells Brand. Pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay.
5: Mahalagang paalala, ang Power Cells Brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Kalusugan Alert! Isang healthy reminder po, hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumplituhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
7: Ako si Joel, isang construction worker, taga-Rawis, Legazpi City, gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
6: Araw ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
8: Ang init!
9: Batata!
8: Mommy, tubig na naman baon ko sa school?
9: Batata!
8: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
9: Batata!
8: Sumubok na nitong bago. Introducing bagong juice drink na di bibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking
9: Batata!
8: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250 ml. Mabibili rin ang batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150 ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
9: Batata!
8: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
9: Batata!
8: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries in yung mga lugar at hanapin ang
9: Batata!
10: Diabetes, isang pangmatagalang sakit na kailangang pantayan, nangangailangan ng matinding panlaban.
11: Boss Herbal Capsule.
10: Pinagsama-samang panaba, okra, saluyot at panax ginseng, nakatutulong para mapanatiling sapat ang dami ng asukal sa ating dugo. Labanan ang diabetes, regular na ehersisyo, tamang pagkain. Sabayan ng Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal.
12: Walang maisip na pang-snacks, pang-merienda, pang-balon o pang-pasalubong? Yaon ang Zap Donuts. Zap Donuts, perfect pang-baon. Pang-merienda, pasalubong, asin snacks. Zap Donuts, barato na, masiram pa. Ang Zap Donuts, mababakal. Sa gabos ng mga branches, kan manok ni Osang Fried Chicken House.
13: This is One for the Heart with DJ Chloe. 191.3 News FM.
14: Tindugo na.

0: broadcasting live and proud from the City of Love, reaching out to every Bicolanos on air and on the web with timely information, true news, and public affairs. Now, made more credible, more precise, the most trusted radio station in the district, bringing more to serve you more. This is One Radio 91.2 FM.
1: It is 1:58 on One Radio.
0: Sa kada pangtalimong kang orasan, may mga pangyayari. Dapat mundong maaraman. Kada oras, may bareta. Sa One Radio,
1: so One Radio 91.3
0: News FM. Kada oras, may bareta.
2: Marina hapon, Bicolandia. Uyan na ang barata sa oras na ni Natod Sendo kan Best Coffee Green 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakal po nindi yan sa mga butika sa supermarket nationwide. Nakareceive man ang Bureau of Immigration in Information. Katakod kan subot, planong paghali sa nasyon ni dating House Speaker as in representante kan Leyte na si Martin Romualdez. Sigun ki BI spokesperson Dana Sandoval na ipaaram sa ahensya ang planong pagbiyahe kan Listador alaga day managos. Dugang pa kan BI official na aram subot ni Romualdez ang nagairal na decoratory records as in restriction. Magigiramduman na enot ng pigbuyagyag kan ombudsman na binalo subot ni Romualdez na maghali sa Pilipinas sa ibong kan precautionary hold departure order kontra sa iya. Pinaymutikan naman kan kampo kang kongresista ang pagbalo kaining as in pigdoon na nagtitinir ini sa nasyon. Iyan ang dagdag na barata sa oras na ni. Dapat lambang barata aram mo kasi Rexon Brutas din tuguna.
0: Sa kada pagtalimong kang orasan, may mga pangyayari. Dapat mundong maaraman. Kada oras, may barata. Sa One Radio,
1: so One Radio 91.3
0: News FM. Kada oras, may barata.
3: One Radio News FM, your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Bicolandia. Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Ako po si Mary Joy, isang professional teacher. Maghapon sa eskwela kasama ang mga estudyante ko. Kaya dapat may lakas ang aking katawan at isipan para maitaguyod ko ang tamang kaalaman sa pagtuturo sa kanila. Buti na lang, meron akong katuwang. Ito ang Best Cafe Green.
3: Maraming salamat.

0: operate
1: sa St. Anthony Infirmary. Iguana man, kibutika.
2: Marhay na bareta sa St. Anthony Infirmary. Pag 4-piece member o PhilHealth ng MASA, beneficiary ka, as in mapa-confine, no excess or zero balance ka. Wara kang babayadan para sa iba pang mga kahapotan, manungod sa mga serbisyo kang St. Anthony Infirmary. Pagduman lang sa Purok 1, kang San Antonio, Tabaco City. Or mag-contact sa cellphone number 0964-093-7074.
3: Playing the best songs on the radio.
4: One for the heart with DJ Chloe. One Radio 91.3 News FM.
5: Tin-

97.3 One Radio. Tindog na. We have 10 minutes makalipas. Ang alas dos. Ang oras atod po sa Indokan and Boyon Furniture. Available dyan ang dining sets, sala sets, bed frame with foam, and sa mga gusto pong magpa-customize kung sa inyong furniture. Para po sa Indong Harong, opisina, negosyo, at sinibaba, gamit ang solid na

Bang sa indang showroom along the National Road, Zone 1, San Antonio, Tabaco City. Salamat po and Boyon Furniture. Hi, welcome to the second half ng ating programa. I hope you're enjoying ang ating tugtugan. Isa One for the Heart, What If Wednesday edition with our What If Wednesday question of the day. What if naging bilyonaryo ka ngunyan? Ano ang paglalaanan mo kikwarta? Hello, sa satuyang commenters sa ating comment section kay Ronaldo Berlon Bonaobra. Sabi niya, ako may edad, ipanaw ko sa mga aki ko para sa pagpaeskwela kang mga makuapo ko asin para man sa saindang puto. Aslan Rose Benoyo Bora, for me po DJ Chloe, mapasalamat ako kay Lord na naging bilyonaryo ako. Pero para sa ko, madonate ako sa barangay me na grocery and itatago ko siya sa bangko para sa future kang pamilya ko and para rin sa future ko. Wow! Charity, kumbaga, ano? Arnel Beren, Bakalki House and Lot, tsaka pang negosyo. Edsel Bermas Bonaobra, kung ako naging bilyonaryo, iinutun ko pamilya. Pamilya, Buddha, so ibang tao na tios na hinabasan kang gobyerno. Tapos magpagibong mental para sa mga daimo na tigtanggol pa ang mga mahabas sa gobyerno. Duman ipagibo sa West Philippine Sea ani harani sinda sa China. Sige, ibang klase man ang sa imong plano, Edsel Bermas Bonaobra. Ramel Bandal, mahali ako sa barangay Mimanay. Masisilian masyado. Pag ako yumaman, di ako magiging mayaman na, mayabang. Nakala mo, ika na lang ang tama dahil makwarta nga ni. Pero sa totoo, habo ko maging mayaman totally. Ayos na ako na may pagkakan sa oral daw. May utang na binabayadan. Nagtatrabaho sa araw-araw. Dahil sa aram ko po na ang kwarta nakakapagpabago kay pagkatao pati ugali. Bow. Sorry. Iyo daw ano. Sa totoo lang, dahil na kita magmaangan pa, nakakapabago talaga kay ugali ang kwarta. So, bako lang palansu mismong finances ang kaipuhan mong i-handle, kundi pati man su attitude mo, ano? Pati sa ugali mo man ni Romel. Clarence Vasquez, para sa akin DJ Chloe, if I will be a billionaire ngunyan, syempre family first. Mabakal akong house and lot, ma-travel sa mga gusto kong lugar, kaipasinda, tapos syempre ibahagi ko man yung blessing sa ibang tao, sa mga people in need. Duman sa paraang ito, maugmaho na. Arlene Borres Quino, para sa akin DJ, kung ako yumaman, first, hindi ko magbabago. Di masisilaw, wag maging mataas sa kapwa dahil pinahiram lang sa atin ng Diyos ng lahat. Sabi ni Arlene, mabakal ako house and lot na may titulo, negosyo, and madonate ako sa church. Oy, importante yung title ha. Good point! Siyempre, dapat asikasuhon mo na mapasaimo. Diba? Importante na yung title, sa'yo nakapangalan. Malamang, ika nagbakal eh. Diba? Sabi ni Choi Berina, if maging millionaire ako, idol, banga kita! Iyan ang pinaka muya kong simbag. Salamat! Salamat po sa paghira sa kuya. Talagang susprinkelan tahaki prosperity dust. Sana yumaman ka na, Choi! Aabangan ko yan.

Ini yung paborito kong simbag. Tirasan mo ako. Thank you. I wish magkatotoo, idol. Maduman kita sa US. Makapilang. Tapos uli na kita. Ay, sira. Sirang sana. Abangan ko ang aldaw na maging bilyonaryo ka, Choy. Oy, sabi mo, Anha, abangan kita. Tig 500 million kita! Papa-US para lang magkape. Diba? That's the life. Thank you, Choy. Narubduman mo ba talaga ako? Jocelle MNG, hi DJ. Pasasalamat ng lubos kay God. If sa akin mangyari, I will secure the education of my children, buy house and lot or construct siguro, no? Our dream house. I will initiate to have our general checkup for our health dahil di na tayo bumabata. And some of it I'll share to my family, have donations and savings secure. Thank you. Thelma Candelaria, have a good day. Ako, pag sunerte ako, inat sa gabos, mga tugang ko na apat. Mapaharong akong magayon, mabakal mo na akong house and lot. Tapos, kamag-anak ko, saka, sa simbahan ni Digdi sa Panal. Saka, sa mga tunay kong friends na dahil nakakalingaw sa kuya na magtabang. Saka, saka sa duwa kong batches, makaaga ko kipondo sa mga scholarship me. Tapos, ang tada, ilalaga ko sa bangko ang sobra. Giselle Bongga, sa ngunyan DJ Chloe, paglalaan ng mga aki ko, sana nga ni talaga may kwarta na sana ako para mabayaan ko na ang... may ganun. Mabayaan ko na ang partner ko, grabe na pagtios ko sa sitwasyon na ini. Pero kung may kwarta ako, di ako matyaga digdi dahil kayang-kaya kong buhayin mga aki ko kung makwarta ako. Maricel Baracuel Bocauto, kung ako po maging isang bilyonaryo, inot ko pasasalamatan ng ating Panginoon dahil po tinawan niya akong chance na maging bilyonaryo. Ilalaan ko ang kwarta sa pagpapa-eskwela or para sa kinabukasan kang aki ko. Right. Rachel Orilla, kung sakali man po DJ Chloe na bilyonaryo na ako, of course, save ko para sa future kang mga aki ko. Papagayunan ko ining harong ko, saka tawanan ko kipang negosyo sa mga magurang ko, saka mga tugang ko, saka mabakal akong mga ari-arian para sa mga aki ko. Okay? Shirley Ezekiel Serrano, if maging milyonaryo ako ngunyan, ilalaan ko tulos pambayad materyales, makapag-ibong harong, para pag maraot panahon, day parilipat-lipat. Iyon ba naman ang ganda, no? Lipisilon pagka nararaot ang sa imong istala. Malay ng panahon, sibot-sibot kapirmi. Tanling, build charity house, hospital, pharmacy to all seniors, PWD and children na pinabayaan ng mga magulang. Share to my family, sabi ni Odrao de Serialo. Cherry Borja, mag-share sa family and sa church. Magpapalanding ako, sabi ni Raul Campit. Sige, set mo yung konseho. Ako paglalaanan, pagawa malaking bahay para pag nagbagyo, hindi na aalis sa bahay, mabayad lahat utang. Utang? Utang with the O. Boss Balita, syempre DJ Chloe, first muna sa family ko, pagtapos bahay namin papaayos ko. Tapos tatabangan ko muna yung mga tiison ko ng mga kamag-anak, sunod sa simbahan, bibigyan ko ng tulong. Tapos pangatlo, yung mga nasa evacuation center, bibigyan ko ng tulong. Pang-apat sa eskwelahan, bibigyan ko ng tupong para sa mga estudyante ng aaral. Alat, sorry na. Ding period eh. Panglima, sa mga taong may sakit, bibigyan ko pambili ng mga gamot, pang-anom syempre para sa future nating dalawa. Taray! May
future tayo, Boss Balita. May future pala tayo. Sige, salamat. Thank you. Hello kay Melba Dairo Bobby. Sabi niya, for me, family first. Bigyan ko po sila lahat ng blessing. Melvin Canaleta Sestina. Hello, sabi niya. Shout out kay Governor. Governor Kang Baybay Malinao, Gobernador Dominator Bruso, Kagawat Verhill Bonete, Fael Bruso, Grace Bruso, Glenda Braga East, Annie Chavinia, Jix Braga, Camilo Madi, Myra Bonete, and sa Gabos na taga Baybay Malinao. Thanks, Tabi. Mabuhay ka and sa imong programa, salamat, salamat. Napagala ko duman, ha? Ling Bongganay, kung ako maging bilyonaryo, tatarabangan ko ang mga tios. Kaya lang tios man ako, kailan kaya ako yayaman? Ay, hello po kay Choi Berina. Listening habang bantay, my own store. Lagi kasi night shift, work, sayang time pag umaga. Ay, very good! Diba? Ganon. Ginagamit ang free time para sa magandang bagay. Hello sa Indo. Thank you po mga katindugon. Thank you sa pag-share kang sa Indong mga plano. And sana nga ni, bako lang hanggang plano yan. Diba? Sana magkatotoo yan. Anyway, ganun magbasa hang sa indong mga plano if ever man naging billionaryo ka mo. Pero mga katindugon, still speaking of finances, since medyo malayo tayo. Hindi imposible pero malayo. kung ano man ang igwa kitangon niyan, kaipuhan i-manage ta kimaray. Kasi dipisilo na magpadalos-dalos, dipisilo na baga na di mo i-manage ang sa imong finances. So, ano yung mga pwede kang gibuhon or guide para i-manage ang sa tuyong finances, mga katindukon? Inat sa gabos, let's clarify kung ano ang sa tuyong goals. Igong tiga-apod mga katindugon na 50-30-20 rule. So, ang ibig sabihon, 50% kang sa tuyang finances, 50% para sa tuyang needs. No, yung mga fixed, non-negotiable expenses, halimbawa renta, groceries, mga bills, transportation, 30% naman para sa imong wants. Halimbawa, entertainment, mga hobbies mo, and 20% naman for savings and investments. Halimbawa, emergency funds, retirement, and yung bayad sa ito yung mga pagkakautang. Very important mga katindugon na itrakta or ilista ta ang sa tuyang spendings. Sabi nga ni, you cannot manage what you do not measure. So, pwede ka maggamit kay budgeting apps. Maraya ningon yan, igwa ng araw kayo niya, no? Mga apps na nagtatabang sa tuya kung paano i-budget ang sa tuyang finances. Or pwede man, as simple as mag-gibo kita kay sa diritang tracking spreadsheet. No? And i-review tayo ni regularly. So, dedicate 10 to 15 minutes a week or a session on payday para i-review ang sa indong transactions and i-adjust ang sa indong spending limits. And very important.

di nag-grow ang satuyang finances. So, a couple of tips lang mga katindugon kung paano i-manage ang sa indo. And very important din ang topic na ini, lalo na ngunyan na panahon. Kawo ng mga presyo ng mga barakalon. So, importante na natatrakta talaga ang satuyang expenses. Diba? And igwa pa kitang spare na amount para sa satuyang investments, if ever. Anyway, ang tips na yan hatid po sa Indokan GC Botardo Trading, Botardo GCash, padala. PM niya po si Ms. Jen Botardo. For more information sa pag-troubleshoot kan sa Indong e-wallets, arag po kang GCash, Maya, Atome, ShopeePay, LastPay, TikTokPay, asin iba pa. Thank you po Ms. Jen Botardo, GC Botardo Trading, Botardo GCash, padala. And salamat sa Tabaco Electronics at AA Bursa Street sa Juan, Tabaco City. Available dyan ang wires and cables, laptop chargers and power supplies, capacitors, electric fan spare parts, washing machine spare parts, refrigeration and air conditioning supplies, at iba pang spare parts and supplies. Thank you so much po, Tabacos. Padagos nang ang satuyang tugtugan, hindi sa One for the Heart on One Radio 1.3.

0: balita, informasyon, all in one radio station.
1: One Radio, 91.3 News FM.
2: Tinidugo na!
3: Ito ang patotoo na natulungan ng Pao de Arco Capsule.
4: Ako po si Aling Belen Hulgado, nakatiras dito sa Albano Street, District 3, Gawayan City, Isabela. Ako po'y tindera sa palengke. Ay, ako'y nagkaroon ng sakit sa puso, high blood. Ngayon, nung mag-take ako ng Pao de Arco Capsule, nakaramdam ako ng ginhawa sa katawan. Dahil sa pakikinig ko sa radyo, napag-alaman ko na mahusay din pala ito sa katawan. Kanya, itinray ko, awa naman ng Diyos, okay naman. Guminhawa ang aking pakiramdam nang ako'y gumamit ng Pao de Arco Capsule.
1: Kaya mag-Pao de Arco Capsule. Pao de Arco, katawan mo sa buhay. No approved therapeutic claims.
5: Sa panahon ngayon, mahalagang magkaroon ng mabuting kalusugan at maagapan ang karamdaman bago pa ito lumala. Hanap mo ba ang mabilis, kumpleto at wastong medikal na serbisyo? Dito ka na sa Queen's Med Medical Clinic and Laboratory. Meron silang laboratory services tulad ng blood test, complete blood count, blood chemistry test, blood sugar, blood cholesterol, uric acid, kidney function test, liver function test, prostate test, urinalysis, pregnancy test, stool exam, pap smear, at ECG. Medical services, meron din tulad ng flu, pneumonia, at hepatitis B vaccine. Pediatric checkup for kids, internal medicine checkup for adults, OB-GYN checkup for pregnant moms, at fertility checkups. But wait, there's more! Dahil naka 50% off ang kanilang electrotherapy treatment sessions para sa diabetes, stroke patients, may chronic pain dahil sa arthritis, dementia, ADHD, depression, at anxiety, PCOS, myoma, at cysts. Nakakatulong ito para sa mas magandang brain function, anti-aging, pampalinaw ng mata, at pampaganda ng sirkulasyon ng dugo. Available din para sa employment requirements ang neuropsychiatric and psychological evaluation. Bisitahin ang aming clinic sa second floor, JRV Palmer Building, Barangay Bombon, sa taas ng BDO Karangahan Boulevard, Tabaco City. Bukas kami, Monday to Sunday, 7:30 a.m. to 7:30 p.m. Queen's Med Medical Clinic and Laboratory. Diagnose with precision, treat with compassion.
6: Rider, may bagong tambayan na naman para sa motor mo. Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Ready. Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Ready. Powered by R3 Cycle Center. Siguradong di kalidad ang bawat pyesa at servisyong may puso. Hanap mo ba ay tires? Meron. Engine oils? Kompleto. Batteries at coolant? Nandiyan na lahat sa Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Ready. Para sa matibay na servisyo, performance at formang panalo. Cycle Pro 8 na. Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Trading. Located at Zone 1, Bangkilingan, Tabaco City.

0: One Radio 91.3 News FM.
1: Dugo na! Pumapaypak na ba ang generator mo? Huwag ka na mag-alala. Narito na ang Bombita Generator Repair Services. Bombita Generator Repair Services. Maaasahan sa generator repair, maintenance, and troubleshooting. Inaayos namin ang iba't ibang brand ng generator. Gaya ng Denyo, Isuzu, Cummins, Yangdong, Promate, and Greenfield Generators. Nag-aayos din kami ng Poitors, gasoline at diesel engine generators. Kung naghahanap naman kayo ng malalaking generator for sale o pyesa, mag-inquire na sa Bombita Generator Repair Services o hanapin si Mr. Ryan Bombita sa Facebook page Bombita Generator Repair Services. Ang aming main shop ay matatagpuan sa Pilica, Marini Sur o maaari din pong dalhin ang inyong generator sa Zone 6, Fatima, Tabaco City. Kaya't kung pumapalya na ang inyong mga generator, tumawag na sa 0946-739-4073. Hanapin lamang po si Mr. Ryan Bombita. Bombita Generator Repair Services. Owned and managed by Mr. Jack Bombita.
2: May mga araw talaga na ang bigat. Yung ramdam ko, ang pananakit ng katawan. Maging pamilya at kaibigan, walang takas sa sakit ng katawan.
3: Buti na lang, may Fast Relax. And they want to share the relief.
4: You too can share the relief. Fast Relax. May ibuprofen at paracetamol. Share Fast Relax. Share the relief with the ones you care about.
5: Ibuprofen plus paracetamol is the generic name of Fast Relax. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
7: No problem, honey.
6: Ba kuya? Paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
7: Sige, papalaundry ko na lang.
6: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
7: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
6: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener. Wins na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
8: Available in all supermarkets near you.
9: Hi, I'm Christine, a student and sweet 16. Ako ay lalong gumanda dahil sa ERA.
10: Hello, this is Paul. May 10,000 foggy points.
11: Kilabot ng mga dalaga
10: dahil sa ERA.
12: At sinong kulabot?
13: Fesh, hindi ako.
14: Makinis to.
15: Ferong walat.
16: At parang batang-bata
17: dahil sa ERA.
18: Goodbye, pimples. Hello, admirers. Ako ay talagang pumuti at kuminis. Kutis artista dahil sa ERA.
19: ERA, 3-in-1 soap. Enriched with arbutin, glutathione, and koji. Ang tatlong ingredients na kilala sa buong mundo na napatunayan sa mga laboratorio na siguradong tulong para lalo kang pumuti, kuminis at gumanda.
20: Ako si Salvador. Sa gabi ay
21: si Saldi na. Malatyosa ang ganda dahil sa ERA.
22: ERA 3-in-1 soap. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika.
0: This is One for the Heart with DJ Chloe. One Radio 91.3 News FM.
2: Tindugo na.

listening dito One Radio 91.3 News FM. Nindulo na! Ben and Ben with Pagtingin. 10 minutes po bago mag-alas 3. Humagira rin ni Day Kabinayaan hanggang sa Hudya. And Day Kababayaan, Katindiguan. DJ Chloe, the love ambassadress po sa programang One for the Heart. Salamat po sa giraray, sa satuyang mga katuwang. Thank you po, GC Botardo Trading, Botardo GCash Padala. With branches at Pakakay, Kataning Kang Consumer Appliance, sa Malilipot, sa Bungad Kang Market, Kataning Kang San Jose National High School, Katapat Kang Munisipyo, Kataning Kang 3R Chicken Corner. Sa Tabaco, sa Chow Palace, dyan naman sa PNR Road, Santa Cristo sa Canto, sa Hampang Kang Simbahan sa San Antonio, Kararaya Kang Manok ni Osang Basud, Hampang Po Kang Novo Supermart and America, sa Balay sa Udan, Riosa Street, Kinale Cabasan, and sa Kinale sa Canto Kang Prutasan sa May Gasolinahan. Dyan naman po sa Tiwi, may branches po sinda dyan sa Exit Kang Simbahan, Kataning Kang Manok ni Osang Tiwi, and Kataning Po Kang Munisipyo, Tapat Kang Shop Puno. Thank you so much din sa Tabaco Electronics dyan sa AA Bursa Street, San Juan, Tabaco City. Available dyan ang wires and cables, laptop chargers and power supplies, capacitors, electric fan spare parts, washing machine spare parts, refrigeration and air conditioning supplies, sa siniba pa pong spare parts and supplies. At ang nga ni, aputin ko nindo ang mabubuot na staff.

tobacco sa tobacco electronics kang sa indong mga kangangait. And again, bago ako magpaaram, sprinkling prosperity dust sa gabos. Sa nagabos na sa nakita maging bilyonaryo, tanganing tranquilo nang sa tuyang buhay. Pero kung ano man po ang sa inyong estado, financial status, ang importante mga katimbugon, hindi kita nagugutom, may pambayad mang giraray, maski minsan malibong sa payo, ano? Mas ang importante, magayon ka, guwapo ka, buda may pang best cafe ka pa. Di po maghalali mga katindugan. Dakol pa kitang tugtugan sa Tugtugan on 1 with Erickson and Berna. Di po maghalali, hindi lang kamo magtutok sa One Radio 91.3 News FM. Tindugan na! This has been DJ Chloe, the love ambassadress. Sa aga naman para sa tuyang Heartbreak Webes edition. Uy, grabe ha. Heartbreak Webes na pala sa aga. Tugtugan coming your way. It's a One Radio. Tingdugan na. This has been DJ Chloe, the love ambassadress. Ingat pong lahat. I love you all so much. Stay beautiful. Bye-bye.

0: The 3 o'clock prayer was brought to you by Blue Pig Studio, Photography Beyond Limits, Doctora Judith and Mayra On and Family, Attorney Jomar Madrilejos and Family, Romeld's Dorothy Marketing, Miss Maria Salome Villanueva and Family, Municipal Councilor Belen Borjal Saliona and Family of Malinao Albay, Mrs. Martha Angela Mirasol, June Bunayon Fruit Stand, 6568 General Merchandise, Clemenya Family,
1: Miss Eden Banawon and Family of Zone 5 Kanaway Malilipot Albay.
2: Broadcasting live and proud from the City of Love, reaching out to every on air and on the web with timely information through news and public affairs. Now made more credible, more precise, the most trusted radio station in the district, bringing more to serve you more. This is One Radio 91.3 News FM.
3: One Radio time is a minute after 3.
4: Sa kada pagtalinungkang orasan, may mga pangyayari. Dapat mundong maaraman. Kada oras, may bareta. Sa One Radio,
3: sa One Radio 91.3
4: News FM. Kada oras, may bareta.
5: Maray na hapon, Bicolandia. Uyana ang bareta sa oras na ini. Natod sa indo, Canbas Cafe Green 6-in-1 with Herbal Mixed. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakal sa mga butika as in a supermarket nationwide. Sarong grade 9 student ang nadakupan ng pinagtutubudan na shabu na nagkakantidad ni na 200,000 pesos sa laog ni na sarong eskwelhan sa Bacolod City, Canmartes. Sigun sa kapulisan na nagsasagibunin inspection ang school security guard sa baggan estudyante kan makaresibisin din ng impormasyon na may darining pataroma. Sa ginibo inspection, na-discovery ang pinagtutubudan na iligal na droga sa loob ka na sa iyong baga. Tulos man na isineraro man sa pangangataman kan Bacolod City Social Development Center and Minorbedad mantang nagpapadagos ang investigasyon. Maduon man na pinahimutika na kan ina kan estudyante na imbuelto na sa iyang aki sa iligal na droga. Sigun sa mga kapulisan, dadaiman pigahali ang anggulo na posibleng biktima ni prank ang estudyante. Sa presente, igaarampak ang mga otoridad kung papaano nakalaog sa eskolahan ang pinagtutugudan na shabu as in kung si Isay ang posibleng may paninimbagan sa insidente. Yan ang bareta sa oras na ini, dapat lambang bareta aramo. Ako si Bernadette Panawon na tintuguna.
4: Sa kada pagtalinungkang orasan, may mga pangyayari. Dapat mundong maaraman. Kada oras, may bareta.
3: Sa One Radio,
4: sa One Radio 91.3 News FM. Kada oras, may bareta.
6: One Radio News FM. Your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tinduguna. Bicolandia. One Radio.
7: Alas tres na, tugtugan on one na, tugtugan on one. Maki-soundtrip na, maki-jamming pa, with Erickson and Berna, tugtugan on one. Monday to Friday, 3 to 5 p.m. The best na tugtugan, tugtugan on one. Digisa na, sa One Radio 91.3 News FM.

0: Sa. Oh, it's Wednesday, mga kadindugon. Wow. Wednesday na agad. Kunyari, diba? Nagulat ka.
1: Ay, Petsa ba yung kidos na in Julio? July 22, 2026.
0: Yeah, maski ako mga katindugan na pag mata ko kasubago, ay, Wednesday na pala ngunyan. Diba? Una ko, ano pa sana? Una ko, Lunes.
1: Magugulat ka.
0: Grabe, marabaso na. Araw kang oras nun yan, alas stress na naman mga katindugo. And ibig sabihin ka iyan, tugtugan on one na naman.
1: Diba? Ay, syempre, kumusta ang gabo? Sumauranon ka sa bago pa ko. Sa bagong aga.
0: Ay, mauranon ka sa bago?
1: Oo.
0: Nag-uran pala?
1: Ay, masira mo. Ganun. Ay,
0: kung hindi ka lang alipin ng salapi.
1: Kung hindi mo lang iniisip ang kinabukasa. Masiramon mag-urihin. Hindi na lang nag-alipin na yan. Kaso bang ginag-uran, mag-uliin ako kasi bang ko lang. Sapatos ako! Kari nga niya ako madudumog na naman ko sa kuyang sapatilya. Ay, kumusta ka mo dyan? Kumusta ang Aldaw Nindo?
2: Siram!
1: Kumusta ang sa indong maghapon? Doble dos sa Miyerkules?
0: Ay, oo. Doble dos mo yung
1: gagawin. Diba? Kacha ba yung tibas niya?
0: Oo. Grabe.
1: Ilang tulog na.
0: Pasko na. Ay, hindi pa mga katindugan.
1: Malapit
0: igawa
1: na.
0: Igawa pa kita,
1: so, we'll get
0: may,
1: there.
0: May August pa kita. May August pa. May time pa para mag-ipon, ha?
1: Tugang na iya.
0: May time pa para mag-ipon. Taara mo naman sana pag mga araw kayan pag nag-tutugdo na ang Disyembre. Ay, di pa ka Disyembre. Ano na ito? Pang finale na ito. Ang araw kayan. Na talagang nag-wave na ang mga gastusin.
1: Diba?
0: Lalo na sa imong inaanak. Nagpaparamdam ulit.
1: Ay, syempre, Marina, magkahapon sa Satuya Agabas. Kay Ma'am Sherry Carborha, nagpapabati alin Marina pagkakas.
0: Good afternoon, ma'am.
1: Ay, syempre dyan sa Mercado Publico, ang mga barjanan niya ito, mga parabaka. Hello, Marina, pagkahapon. Gusto po kamo dyan. And mga drivers. Tricycle drivers, jeep drivers, project drivers.
2: Bye-bye sa lampas.
1: UV Express drivers, e-jeep drivers. Ano pa man sa imong big maneha dyan ka man sa imong sasakyan. Marina, pagkahapon. Ay, dyan sa Santo Domingo, baka kay malilipot, malinaw. TV, syudad ng tunay na pagkama o syudad ng tabako. Maray na pagkahapon, everybody sa mga taong bahay. Hello, hello to you and every one of you. Ini na po ang Tugtugan on One. Kaya banan kami, ading di bago si Eric Soin.
0: Ini man po, si Verna Banawan. Bati yung tama na sa tuwing followers sa Tugtugan on One. Maray na
1: hapon. Hello, hello.
0: Ready na.
1: Diba?
0: Oy, nagpapabati man pala na sa kuya, kasugma kaya.
1: Diba?
0: Kasi habang naghalat ako kang tricycle, commuters nga ni ang beshi mo, sabi niya, mapabati man daas siya si Renato Binyas Vlog ni Kanaway Manilipot Albay, kaibanan ng Team Kanaway, maray na hapon.
1: Ay, hello, maray na pag-apag sa mga taga Kanaway Manilipot Albay. Siring man sa mga taga Buwang Tabaco City, maray na pagkahapon. Sir Jumar Divinas Flores. Hello, hello. Good afternoon. Ay, syempre sa mga katindugan niya to dyan na nakatutok na sa mga oras ko hindi. Ay, last stress. Hasta alas 5 na mag-iribang, mag-iris. Minsan mag-dugtugan. Sa Dugtugan on One. Ay, syempre, Mondays, we have a Facebook page. I-follow mo na iyan para updated ka din sa 20-20. Diba?
0: Para makasabay ka man.
1: Alright.
0: Mayapot kami oral daw dyan. Siyempre, chismosa yarn.
1: Ay, 12 minutos sa magalisan alas trasin pagkahapon. Padagusan tanahan sa tuyang turugtugan. Sa Tugtugan on One, sa One Radio.
0: Tien, dugo na.

0: Gwa dyan, aramo kaya best. Bararato ang mga barakal sa B2B Star Commercial. Apwera sa mga gamit sarong, arugan lamesa, asin bangko. Igwapa sin daki kitchenwares, plasticwares, linoleum, trapal, flowers and pots, footwear, dry goods, kawatan pang-aki, school supply, at in party needs. Baka ma-birthday ka na next week?
1: Ay, iyo, best. Sabi man ng god ni mother, bararato mga bakalan dyan sa B2B Star Commercial. Duman naman lugod ako mabaka kay mga pan-decorate sa birthday ko. Pwerte yun man palan. Bukod sa barato na, madali pang hanapon sa sentro kang tabako. Dyan lang sa pangkantambakan kang tricycle.
0: Oh, ano pa tigahalap mo? Musla!

0: Madi-madi! Naghahanap ba kayo ng dekalidad na pintura para sa bahay o sasakyan? Bisitahin na ang 6268 Paint Center na matatagpuan sa Riosa Street, Santo Cristo, Tabaco City. 6268 Paint Center. Owned and managed by Mr. Charlie Labrador and Doris Yap Labrador sa 6268 Paint Center. Available ang iba't ibang klase ng pintura tulad ng latex paint, acrylic paint, urethane paint, lacquer paint, and automotive paint. At kung gusto ninyo ng eksaktong kulay, nagtitimpla kami ng pintura para sa kotse at pangbahay. Kaya kung pintura ang hanap nyo, quality at tamang timpla, ang sagot, 6268 Paint Center. 6268 Paint Center. Located at Riosa Street, Santo Cristo, Tabaco City. Para sa matibay, makulay, at siguradong kalidad na pintura. 6268 Paint Center na.
1: One Radio.
2: Tindugo na.
1: One Radio News FM 91.3.
3: Tugtugan on One with Erickson and Berna.

0: Radio 91.3 News FM. Tinitungo na.
1: Mga motorista at biyahero, problema sa gulong? Huwag nang mag-alala. Nandito na ang Boy and Lar Enterprises sa Salvacion, Tabaco City. Multiple brand new tires, de kalidad na recap tires, nitrogen tire inflator, pickup center tires for recap, wheel balancing, German patch vulcanizing, at mas magandang balita, sa bawat pagbili ng gulong, may free wheel mounting na para sa ligtas, matibay, at maaasahang biyahe. Boy and Lar Enterprises, ang inyong kaagapay sa kalsada. Tumawag o mag-text sa 0968194768. Boy and Lar Enterprises, owned and managed by Pedro Boy Romabon Jr. Boy and Lar Enterprises, kalidad at tibay, siguradong maaasahan sa bawat biyahe. Matatagpuan sa Salvacion, Tabaco City. Tara na!
2: Mga best, life is short. Bawasan ang stress at ingatan ang mental health. Mag-relax man kita sa

0: RL Beauty Clinic.
1: Sa RL Beauty Clinic,
0: lingaw mo na ang problema.
1: Magayon ka pa.
0: Makukuha sa second floor, Brohan Building, AA Berces Street, Tabaco City. Igosindaki mga facial treatments, laser treatments, laser hair removal, Barbie arms, slimming services, manicure pedicure, eyelash services, fillers, Botox, hair and makeup services, underarm whitening, asin ang napaka-relaxing na Japanese Royal and VIP Head Spa. Body massage asin dakunan pang iba. Hanapon sa FB page, RL Beauty Clinic Tabaco Branch. Mag-text sa mag-apod sa 0922-221-2520. RL Beauty Clinic Tabaco Branch. Beauty and wellness in one place.
2: Good news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners at ang pangarap mong smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing.
3: Ining high-touch mina washing machine, nakuha akong hulugan sa RRS Marketing.
4: Itong suwak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing.
2: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Sulit, dekalidad at abot-kayang appliances? Sain ka pa, syempre sa RRS Marketing na. Basta appliances sa RRS, yes na yes!
5: Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
6: Siyempre naman.
5: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
7: Wow! Gustong-gusto ko yan!
5: Ipinakikilala, Best Cafe Black! Nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Jensing. Lama ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, tigasin at tatagal si mister sa alam nyo na.
6: Honey, maagad patulugin yung mga bata mamaya gabi, ha?
7: Best Cafe Black, pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
5: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ang maraming karamdaman.
6: Healthy na.
7: Pampaligaya pa.
5: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
6: Basta may Black.
7: May bala.
5: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
8: Still available. Back in one coffee. Best Cafe Gold. 20 in one coffee.
9: Also available, Best Cafe Green 6-in-1 coffee with herbal mix. 12 pesos lang per sachet.
10: Serbisyong barato, serbisyong may pagkamuot, serbisyong garantisado. Yan ang R3 Cycle Center. R3 Cycle Center. R3 Cycle Center. Makukuha sa Purok 1, Kangkarangahan Boulevard, Bunbon, Tabaco City. R3 Cycle Center. Owned and managed by Miss Elaine Romano. Text or call 0927-558-0219 sa R3 Cycle Center. Igon ang mga serbisyo. Arukan tune-off, electrical wiring, engine overhauling, FI cleaning, CVT upgrade and cleaning, throttle body cleaning, reset error code, modification, change oil, and change tire. Mababakal man ang mga products kang MTRT Racing Parts, Racing Boy Products, Sun Products, JVT Parts, Tires, Helmets, and Motorcycle Accessories. R3 Cycle Center. Garantisado, may malasakit, asin barato. R3 Cycle Center. Mas pinahiwas, garantisado, may malasakit, asin barato.
11: One Radio. One Radio. Hit
12: Radio. Tindugo na.
11: Tugtugan on One with Erickson and Berna.

0: One Radio
1: 91.4 News FM Tiana
0: Duguna. Hai, dah kembali kita setuk cungan on one. Orasnya tok kuaran temin itu semakin disen rastrasin pagkahapon. Public service announcement po, kung kisay mong po ang nakakuakang cell phone Black na Infinix 50i. Pagsadiri po yan ni Hannah Joy Acquiat. Nawara po iyan kang June 22, 2026, alas 10 nin pagkaaga. Posible pong nawara sa Zone 4, Phase 2 kang San Roque, Tabaco City. Kung nakuha man po nindo, o kung makuha man po nindo, magkakontakt na lang si Ma'am Madel Acquiat. May numerong 0938-4511-024. 0938-4511-024. Address San Roque, Tabaco City.
1: Marin hapon kay Sir Tanggol Abrera Chan. Yan, batiyon ta ka na ta. Imbis lamang amay-amay pa.
0: Ay, marami na pagkahapon man sa mga taga-isla kansa.
1: Ay, hello, sa mga taga-isla.
0: Mga taga-angas, mga taga-rawi sa Shanta sa Guwala. Marin na pagkahapon tabi sa sa mga yaon man, sa mga bulod, sa mga oras na hindi nakatutok sa One Way. Dara-dara ang debatery ang mga radio ninyo. Maroon na pagkahapon tabi sa inyo. Ingat-ingat tabi sa mga dyan. Ang mga katindugan man niya to ay mga tindahan. Yung mga tindahan na nakatutok sa One Way yun. Mga karinderyan, mga barbershop, mga business establishment. Hello, maroon na pagkahapon tabi sa inyo. Ay, siring man ang mga katindugon niya to ay na taong bahay. Maroon ang pagkahapon.
1: Ano na lamang? Ano ang sa indong tigigibos sa oras na ini?
0: Ay, sa mga nagmimirindal sa mga oras na ini.

0: on my best coffee green 6-in-1 with herbal mix. Pampa healthy na, pampa sexy.
1: Si Rams.
0: Mababakal nila yan sa mga butika sin supermarket nationwide.
2: Si Rams. May marina hapon man dyan sa Bongga, baga kay Albay, sa may Upper Bongga, sa mga tambay dyan. Marina hapon.
0: Hello. Marina paghahapon tabi sa Indo dyan. Ay, sa mga taga Malina. Albay. Siga boss na karangay na yan. Ay, celebration po ngayon pang Alinaw Festival.
2: Yes!
0: Diba?
2: Happy Alinaw Festival! Malinaw Almay!
0: Hello, hello sa mga nakatundog niya. Ay, ang mga taga-Malinaw, pero may nakatutok iyan, diba? Lalong-lalo na ang mga ano, katindog niya, mga apos, diba? Maski suwo, pinakaduluduluhan kan Malinaw. Sa mga taga-Bulang, sa mga taga-Suwa, Malinaw Alba. Sa mga taga-Kumon, Malinaw Alba. Hello, maraming paghahapon sa mga taga-Labnig. Yung mga katindogan niya to dyan. Always nakatindog. Ay, siyempre, ang tutukan on one. Tutukan nito niyan. May Facebook page po. Makifollow man po. Roaldo po kita dyan nagpo-post sa tuyang kapot. Ano, Roaldo? Para mapag-chirismis.
2: Yes. Makaiba
0: niya mo kamo. Makajaming niya mo kamo. Hindi sa tuyang chirismisan po. Ang tugtugan on one. Toro tataw sa nila. Yes. Patronin pagkahapon.
2: Dags magkating dugo na mahawas pa ang tugtugan on one.
0: Diba?
2: Kasyon-kasya ka pa. Maski dahil ka magduko.
0: Magduko? Ano? ano nakabangang kabanga na sa lawas mo ang katuko. Hello sa mga jeepney drivers, sa mga nakulad sa jeep mo niya. Nakatutok sa One Radio. Hello, maroon na paghahapon. Ingat-ingat po sa sendong mga biyahe. Ay, 44 minutos na magkalis ang alas 3 nin pagkahapon. Padagusantaan sa tuyang tulog-tugan nila pagkahapon. Pabalik pa ang Tugtugan on One sa One Radio.
2: Tiyan, dugo na.

0: rabies? Day na maghadit pa. Yaon sa na ang St. Jude Animal Bite Center para itao ang proteksyon na kaipuhan mo. Mahal? Day maghadit. Ta sa St. Jude Animal Bite Center makukuha ang bakunang kaipuhan sa baratong kantidad. Mari na sa St. Jude Animal Bite Center ang mataong luna sa kamrot o kagatkan ayam o ikos. Protihiran ang sadiri o kapamilya day pagbaliwalaon ang man ang sa indang Facebook page St. Jude Animal Bite Center.
1: Bisitahon ang St. Jude Animal Bite Center sa very nice building, Roy Vivar Street, Taihi, Tabaco City, near Amandong Cope Hospital. O i-contact sila sa mga numero 0966-876-1996 o 0970-469-3119.
2: One Radio, Tinduguna.
3: Tugtugan on One with Erickson and Berna.
4: Kumusta?

0: broadcasting live and proud from the City of Love, reaching out to every Bicolanos on air and on the web with timely information, true news, and public affairs. Now, made more credible, more precise, the most trusted radio station in the district, bringing more to serve you more. This is One Radio 91.3 News FM. Sa kada pagtalinunggang orasan, may mga pangyayari. Dapat nindong maaraman. Kada oras, may bareta. Sa One Radio, Radio 91.3 News FM. Kada oras, may bareta.
1: Maray na hapon, Bicolandia. Uya na ang barata sa oras na ni Natod Sendok and Best Coffee Green 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mabubakal po nindi yan sa mga butika sa supermarket nationwide. Matrayong pong nasa kote ang duwang personalidad na igwang bitbit na ilegal na droga sa isinagibong maghiwalay na interdiction sa Matnog Port kan Philippine Drug Enforcement Agency Regional Office 5. Segun kay Pideya Bicol spokesperson Carlo Fernandez, na duwang personalidad ang sendang nadiskubre ang igwang darang kontrabando ang ilegal na droga sa Matnog Port sa sendang operasyon. Ang panduwang personalidad nasa kote kan Hulyo 18, sarong 33 anyos as in biomedical technician, nagikan pa sa Samar. Nagkumpiskar digdi ang sarong gramo ng ilegal na droga, glass tube as in iba pang paraphernalia. Isinagipo ang nabanggit na operasyon na katabang ang Pideya Bicol, Philippine Authority Matnog, Matnog MPS, PCG Matnog as in PNP Maritime Group. Sinabi ni Fernandez na haros bulan-bulan igwang nadadako pa sa nasabi bing pantalan na mantang bit-bit na mga kontrabando kumparar kan mga nakaabing taon. Iyan ang dagdag na barata sa oras na ni. Dapat lambang barata, aramo ko sa Erickson Brutas, Tin Tuguna.
0: Sa kada pagtalinunggang orasan, may mga pangyayari. Dapat nindong maaraman. Kada oras, may barata sa One Radio. Sa One Radio, 91.3 News FM. Kada oras, may barata.
2: One Radio News FM, your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best natugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Bicolandia. One Radio. Tugtugan on One with Erickson and Berna.

0: 1 Radio 1 Radio 1.3.
1: Tinitong ko na.
2: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ako si Nanette Samonte. Kasama ko sa aking weight management journey ay ang Best Cafe Green. Bukod sa masarap na lasa, may L-carnitine ito na nakakatulong sa pag-convert ng body fat into energy. At nakakapasexy rin pala. Mas inspired akong alagaan ang aking katawan at panatilihin ang healthy habits ko kasabay ang Best Cafe Green.
0: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parang wala, healthy pa. Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
3: Loving yourself is the key to a healthier you. Make a change. Isama ang fiber sa iyong lifestyle. Alam mo ba na ang pagkakaroon ng sapat na soluble fiber sa iyong diet ay malaking tulong para sa maayos na digestion at weight management. With proper diet and exercise, gawing katuwang ang NutriCleanse. May mga sangkap na psyllium husk, inulin fiber, aloe vera, rosehip at papain. NutriCleanse Herbal Capsule.
4: Mahalagang paalala, ang NutriCleanse ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
6: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
5: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
6: Sige, papalaundry ko na lang.
5: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Unrox Detergent Liquid Soap.
6: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
5: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with 3 variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Unrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
7: Available in all supermarkets near you.
8: Iwasan ang anumang sakuna. Maging handa. Lalo na sa sunog, maging alerto. For all kinds of fire protection, walang iba. Mylin Enterprises. Mylin Enterprises. The fire fighting exponent. Mylin Enterprises. Dealer of all kinds of brand new fire extinguisher. At syempre, mayroon ding smoke detector and emergency light. Talagang kumpleto. Also, we accept refilling of fire extinguisher. Mylin Enterprises. Tatagpuan sa 897 Rizal Street, Cormedal, Tabaco City. Mylin Enterprises with free pickup and delivery. Tawag na sa 0948-906-1051 at hanapin si Miss Mila Regalado, proprietor Mylin Enterprises. Mylin Enterprises, the fire fighting exponent.
9: Tabaco City's Tindugon
10: na radio station.
11: 1 Radio 1 Radio 1 Radio
9: 91.3 News FM.
12: Tugtugan on 1 with Erickson and Berna.

0: One Radio
1: 91.3 News FM at TN Duguna.
0: Ang oras niya to 20 minutos na makalis ang alas 4 ng pagkahapon. Ay, syempre. Ang pagkahapon, girare sa Indo ka po. Sa mga nakatutok mo niya sa tuya. Ay, dahil alas 4 na naman, di ba?
1: Alas 4.21.
0: Hearing na kita sa tuyang transmission portion kan Tugtugan on and ang iba ang
1: Tugtugan
2: Chiramsana.
0: Ay, today is Wednesday, diba? Kaya ang tuyang pag-transmission mo niya ano pag ano, diba pag Friday, flashback Friday, throwback Thursday, pag ano, pag Wednesday, ano pag Wednesday? recap Wednesday.
1: Pwede,
0: diba?
1: Pero bako siya ano, right? Iisipan tayo.
0: Pwede. Ibabalik. Ang nakaraan. Something about ano. Naramdaman kong word nostalgia. Ano ang feeling ang nostalgia kapag may mga bagay kang

0: naiisip o binabalikan sa iyong isip ay
1: ano?
0: Parang sumisigip ang iyong dibdib.
1: Diba?
0: Oo. Diba like ano yung mga noong panahon nung ano mga kabataan, mga bata pa when you experience nostalgia. Sabi Digdi, it's a bittersweet emotional state characterized by a sentimental longing or wistful affection for the past.
1: Yeah, agree diba? Man si Nian, kunyari, ang scenario, yaong ka sa grocery store, tapos may nahiling kang chicherya na,
0: diba?
1: Ay, buhay po pala nini. So, parang nostalgia.
0: Tapos narumduman mo kang inot, babakal mo itong
1: paborito mo pala nito kang inot.
0: Tititipon mo, so, abeng kong, parang nakabakal ka lang kayo. At diba? Makabukong piso, diba?
1: Wala dyan malog ang nakakamiss naman pala.
0: Nakakamiss na mga bagay.
1: Dati, tigipunan ko sa mga, ano baga, burbanching ko. Ano yan? So, sa dilimon. Yan. Kapag may piso ka, siguro apat. Iyo, apat.
0: Apat.
1: Abayntisinko.
0: At abayntisinko ang saro. Ito, ang tigipunan ko. Si Chewy Choco. Muli ako talaga pirmi itong kauno.
1: Chewy Choco?
0: Ay, dahil mo naabot. Namiss ko ang Chewy Choco. So, pulay black na may red, baga ang ano, ang patos niya. Ito parang ko igwapang yun. Dahil ko na siya na hihili. Tapos, aram mo so ano, super thin na biskwit.
1: Diba? Pabilog.
0: Tapos manipis lang siya pero maseram siya kaya.
1: Grigo kapakan mo niyan, tingka ka.
0: Pero ibang ano na siya, ibang packaging, iba na ang ano niya, ibang itsura na, hindi na yung dati.
1: Nag-iba na siya.
0: Hindi na siya yung super thin na nakilala ko.
1: Hindi na. Ano pa? Ano pa ang mga nakakamiss?
0: Mga chichiria bagang ano sa teleserye. Mga chichiria ang ano tiglalaag din ay tahali sa teleserye halimbawa so ang probinsyano ka ito.
1: Ano?
0: Tapos
1: ang kumbaga tiglalaag sa packaging.
0: Mabakal ko ako ano ang probinsyano diba? So mabakal na sana. Tapos may mga ano siya, may mga kawatan siya sa laon. Kaya itong tigaka-excited niya ako ano-ano. Na pag mabukas kayo, ano ngayon kawatan ako amo dyan, di ba?
1: Tapos ang nakakamiss pa, saro pa yan. Di ba halik ka kang kasusaro pa sana sa pag ano, nag-hiking ka. Dati, kanginot na panahon, ang pag
0: grabe na haloy
1: na. Ang pagpatukad sa bulod, maski anong outfit mo, gano'n na yan.
0: True, tapos, lala.
1: Pero ngunyan, ay, puwerte ang check-out. Ala, ano dong, ma-check-out na akong sapatos, diba? OOTD, tapos bagong, ano, bagong tent, diba? Bongga na ngunyan, ganda, di makamisun. So, magtukad ka lang, okay na yan. Nakachinelas ka pa nga ni.
0: Maski mag-bitis ka dyan.
1: Eko bag lang ang bag.
0: No problem. Diba?
1: Diba? Ngunyan na gano'n na siya, nag-upgrade na kaya ang mga tao.
0: Pangahoy milagro. Nangangahoy kami. Tapos pag may nahiling na ano, ano nyo, pigdara naman, pamakulaw, mga lubi-lubi sa gilid.
1: Pagbaba mo, dakulong ka ng bit-bit.
0: Dakulong ka ng bit-bit. Diba? Kasi anong hiras pa kailan? Mamwara mo sana yan. Ay, nandig mamati. Ay, syempre, ano ang mga nakakamiss na na bagay? Ano ang mga namimiss nindong? Maybe it's something from the past? Someone from the past? Maybe it's a happening, an event na namimiss mo?
1: Yes, pwede.
0: Something
1: lugar.
0: That you wish na ano na mabalikan mo gina. Diba? Ay, syempre, ang Tugtugan on One Facebook page. Diyan nga ito makukuha.

0: mo iyan sa tahaw, kini. Sira mo.
1: Ayaw yan sa linsa.
0: Ikakaros mo iyan sa tahaw.
1: Sira mo mo ng gad-iyan. Tapos baga, ano, mukukohon mo. So, naglalala na.
0: Diba?
1: Tapos may tutong-tutong na diet. Tapos ang kukuhaan mo sa pinaka-era room.
0: Ano, so, nagpapahudyan ako magkua para mapakaan. So, may tutong-tutong sa pinaka-era room.
1: Gari, dahil nakaan kinagigibo mo niyan. May nagigibo pa ka.
0: Ay, siyempre. Gwapo man. Ako lang gano'n ako nakakagutom.
1: Grabe naman. Nakakagutom naman ang gamingis mo.
0: Makagutom ang gamingis niya.
1: Sabi da kang mga tambay, salamat unda.
0: Ay, hello.
1: Salamat man po sa permi nga pagdangog.
0: So, hello, maray na pagkahapon tabi sa inyo dyan. Kaiser Nathan, sabi niya, happy Wednesday.
1: Mm-hmm.
0: Ano ang namimiss ko ngayon? Ang namimiss niya daa, ang papa niya nawala na siya since 2023. Almost three years na kaming nagsiselebrate ng Christmas, New Year, Father's Day at ng birthdays nang wala siya. Sobrang namimiss ko na siya. Hindi man siya physical na kasama ngayon. Ang kanyang mga itinuro, alaala at pagmamahal ay mananatiling buhay sa puso ko magpakailanman. Ang pagmamahal na yon ay hindi kayang tapusin ang kamatayan. Sa mga panahong sobrang miss ko na siya, inaalala ko ang mga masasayang sandali naming dalawa. Kinausap ko na lang siya sa pamamagitan ng dasal at sabihin sa kanya ang mga nangyari sa buhay ko. Hindi man siya sumasagot tulad ng dati, nararamdaman ko ang kanyang gabay at yakap sa pamamagitan ng kapayapaan sa aking puso at alam ko na magkakasama rin tayo balang araw.
1: Yes. And I'm so sure ilang so ito na
0: so
1: nadadangog ka niya sa initan kanaya sure iyan kaya okay lang magranta madadangog ka iyan gali man sana iyan ano nasa long distance relationship tapos ang gamit sa ano digde ang gamit kapag long distance relationship cellphone pero kapag dyan prayer sa pamamagitan ng prayer maririnig ka niya. Yes,
0: thank you kay Nika. Kay Ma'am Ross Biel, na-miss ko yung bonding namin last July, 16 to 17 grand alumni sa San Antonio National High School. Super saya. Pa-shoutout naman po, George Barbershop.
1: Wow, gari na hiling ko yan sa Facebook mo, Mama. So, sa indong, pag-celebrar kan. Ika-perang years yan. Nalingawan ko.
0: San Antonio. Grand alumni kang San Antonio National High School. Yaon man dyan ang kuyang mga tito and tita. Dyan nag-kralas kang pagaling sa bantaya.
1: Eh, nasaro mo rin sa tiglulok forward ko balang araw na maka-attend man ako sa mga argay ni, no? Tapos magagharili
0: ko. Kakatapos mo lang.
1: Diba? Magagharili mo sa mga dati mong naging crush. Argay, so kaiwal mo dati. So sinaksaka kang lapis.
0: Pero ngun yan,
1: alaala na lang na binabalikan baka. Tapos nagigulok na lang
0: kami. Nagigulok yan ng mga arkeya na mga ano.
1: Mga bagay-bagay.
0: Nag-iwal ka muna dati guys.
1: Diba, gari makaugmahon man na ano, maghiriligan ka mo tapos pabalikan nindo ang mga alaala.
0: Diba? Gayon kang grand alumni celebration. Ay, yes. Syempre, ano man dyan, may Cosman iyan. Nagtipon sinda dyang funds para sa improvement pa kang school.
1: Wow.
0: Sa National High School.
1: Very good man pala.
0: More than 200,000 tabi.
1: Wow.
0: Diba? Kaya, learners ang mga alumni kang SANH.
1: Hello. So, kumbaga, sa mga estudyante ko niyan, dahil na nindang mararanasan. So, init. Tama may nag-donate na electric fan.
0: And hindi nila, as yung so mga nag-donate, hindi nila kalimutan yung kanilang pinag-donate. Yes. Na namimiss pa rin nila hanggang ngayon.
1: Kaya sa mga arkayne, kaya kung nagduwa-duwa ka katindugan, kung ma-attend ka ulit, mag-atasayang, may lingan na lamang.
0: Tama.
1: Sa sarong taon.

0: minsan nga, iba ko man iyan every year. Alo na rin yan. Kaya talagang
1: guwapo kita di kay Ma'am Rosby, sabi niya. Nabasata na yung iday pa manano kay Ma'am Rosby Lebrada, sabi niya. Hello po, namimiss ko ngunyan halos oral daw. So baby ko and so baby ko in heaven every 22 of the month po. Kaya nagdadalaw kami sa iya.
0: Diba?
1: So may angel na pala si Ma'am Rosby. Thank you mga katindugo. Nasabi ni 60 years po, tapos 16 year ko po sinda bago na hindi.
0: Oh, di ba? Super tagal.
1: Halo yun pala ini. Kaya ika, mag-attend ka na. Salamat mga katindugon. Grabe ano, napabalik kita sa napabalik kita sa nakaraan. May iba man na padagustang pigpiga, gigirumdom ang mga alaala, no?
0: Ay, 33 minutos na. Kalisa na alas 4 ng pagkahapon. Thank you very much sa Indo. Ay, panagustang tamanaan sa tuyang turugtugan. Digil lang yan sa turugtugan on 1 is 1 Radio. Tien, tugunan.

0: One Radio
1: 91.5 FM Tinduguna.
0: Ay, nagbabalik kita sa Tugtugan on One. Aras na 4 minutos na sa lahat. At yung alas 5 ng pagkahapon.
1: Sulaw lang, alas 5 na naman. Diba? Sobrang bilis ng oras, mga katindugan.
0: Thank you very much sa mga nakaibano niya to. Sa tuyang Tugtugan po, ngayon niya na. Wednesday. Ay, webes na pala.
1: Ano daw? Ano naman doon sa tuyang kahapote na para sa aga?
0: Abang na. Ay, syempre, thank you very much. Ang nagdulupang niya. Sa mga taong bahay, sa mga pauli naman niya, nalit sa sinang eskwala, trabaho, ingat po. And syempre, ang mga katindugo niya to, padawas na nagdulupang sa One Radio. Thank you very much. Masunod po para ratrayin ta. Kami mga po gararaan sa itong mga kakaibanan dyan. Sirik na kami ang sa itong nakaibanan. Sa ito yung turugtugan mo niya na pagkahapon. Thank you ba ako si Rexon.
1: Iniman po si Berna Banahon. Salamat mga katindugo na sa aga giraray. Digdilang iyan sa Tugtugan on One. Sa One Radio 91.3 News FM. Tindugo na.

0: Dungnadangog ang programang Tugpanuan. Maki-soundtrip asin maki-jamming giraray sa dating oras. Tugtugan on One with Erickson and Berna. Tugtugan on One. Digdisa na sa One Radio 91.3 News FM. Tindugo na.
1: One Radio News FM. Your best source of news and

0: sa headlines kan mga parada ni Barata.
1: Barada 30. Barada 30 headlines.
0: 558 resolusyon, 18 appropriation, asin 57 ordinansa na ipasar kan ikasyam na sangguniang panlungsod kan tabako sa laugnin sarong taon.
2: Lokal na revenue kang Tabaco City nagtaas sa inot na taon na kan-administrasyon ni Mayor Bragaisa.
0: Magnitude 4.3 na pagyugo na irehistro sa Claveria Masbate kan Martes nin Bangkia.
2: Aktibong 1,000 pounder na bomba kan World War II na diskubre sa Kamalig Albaya.
0: Pagtalaga kay dating Albay 2nd District Representative Joey Salceda bilang PLLO, welcome development para sa AKB party list.
2: Fidea Bicola, inaarestar ang duwang personalidad na may bit-bit na ilegal na droga sa isinagibong magkahiwalay na operasyon sa Matnog Porta.
0: Sa lado nasyonal, DOJ Secretary Vida pigduon na dai dapat ma-distract ang mga senator judges sa investigasyon kan NBI.
2: Australia nagtagamanin 1.6 bilyones de pesos ngani pakusugon ang senior high school program sa Pilipinas.
0: Senador Marco Leta nagsuunad nin not guilty plea sa kasong plunder.
2: VP Sara Duterte kumpirmadong nasa luwas kan
0: grade 9 student nadakupanin 200,000 de pesos na kantidad nin pinagtutubo buna ng shabu sa Bacolod.
2: Nagkapera ang Senator Judges Iguang Reservation sa financial records ni BP Sara.
0: NBI Chief inakong misis niya ang nag-endorso kan articles of impeachment kontra kay BP Sara.
2: BI nakareceive manin impormasyon sa planong paghali ni Romualdez sa nasyon.
0: Sa luwas ka, US guminastos na ni $37.5 billion sa pakikipagyan na poon kan Mayo.
2: Nagpaabot ni na pakikidumamay sa mga Pilipinong nagadaan sa pag-atake kan Russia.
1: Parada 30, Parada 30 headlines.
0: Diyos maray na pagkahapon, Bicolandia. Aldaw po kitang unyanin Miyerkules, Hulyo 22, taong 2026. Kami po, Ann Sendong, magiging tagapagatod Barata. Ako si Erickson Brutas.
2: Ako man po, si Bernadette Banawona.
0: Nadadaong kita sa One Radio 91.3 News FM Tabaco City, asin sa 99.7 One Radio News FM Daeta. Siring man, nahiling mapukita ni live sa Facebook page kan One Radio 91.3 News FM.
1: Parada 30, Parada 30.
0: Oras niya to, alas 5:06 na nin pagkahapon. Pasirin kita sa detalyes kan mga barata na todsendo kan Best Coffee Green 6-in-1 with Herb.

0: Comex. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababagal po nindi yan sa mga butik as in supermarket nationwide.
1: Parada, puwenta, parada, puwenta, basbeta, lukan.
0: Uminabot sa 558 resolusyon, 57 ordinansa, as in 18 appropriation ang nai-report na naipasara kan ikasyam na sangguni ang panlungsod kan tabako sa isinagibong Year 1 Legislative Report to the People of Tabaco kan Hulyo 21 sa Session Hall, 3rd Floor ECL Legislative Building. Segun kay Vice Mayor Baby Glanda Ong Bonggawa, iyuni ang mandato kan SP Tabaco na maging sulamenteng policy-making body sa syudad asin magpasara nin mga resolusyon asin ordinansa na maasigurar kan kapakanan kan mga namamanuaan. Sa laog nin sarong taon, nagapagsagibo ang SP Tabaco nin 50 regular session, duwang special session asin 27 public hearings na nagresulta sa pagpasar asin pagpapautob kan mga maninigong resolusyon asin ordinansa. Segon sa opisyal, bilang sarong quasi-judicial body, nagkaigwaman nin duwang administrative case as in sarong dismissed case ang SP Tabaco. Maugmama na ipresentar kan opisyal na hali sa pagiging outstanding sanggunian in the component city category sa probinsya kan Albay as in Bilog na Bicol Region hasta sa naging top 2 sa Bilog na Pilipinas. Tinawan niya man in pagmitbid as in pasasalamat ang ikawalo as in ikasyam na SP Tabaco sa kapangganahan na ini para sa syudad.
2: Nagtaas ang lokal na revenue kang Tabaco City sa inot na taon kan administrasyon ni Mayor Reynaldo Bragais sigon sa datos na ipresentar sa Ginibong Ulat sa Bayan 2026. Sigon sa City Treasurer asin BPLO Head Rafael Calios, bunga ini kan pinakusog na koleksyon in buwis pagproseso kan mga business permit asin pamamahala kan mga ekonomikong negosyo kan syudad. Poon Hunyo asa Desyembre kan na taong 2024 ang mga koleksyon gikan sa tax revenues, non-tax revenues as in economic enterprises uminabot sa 45.46 milyones de pesos ka nagkaparehong panahon ka na taong 2025 naglangkaw ini sa 51.12 milyones de pesos o mas halangkaw ni na 12.44%. Sa enot na anum na bulan akan taong 2025 Enero hasta Hunyo uminabot sa 105.62 milyones de pesos ang lokal na koleksyon. Sa kaparehong panahon akang taong 2026 naging 125.95 milyones de pesos ang mga revenue na nagare-representara ni na 19.24% ang paglangkawa. Kan Hunyo 30 taong 2026 uminabot sa 125.67 milyones de pesos o 75.21% ka na 167.10 milyones de pesos target na revenue ka na syudad para sa taon na nakolektara. Sa enot na naanom na bulan kang taong 2026 nakapagproseso ang business permit and licensing office nin 2,319 na business permit asin mga nakolekta nin 67.75 milyones de pesos na katumpada kan 84.55% kana sa indang taunang target na 80.14 milyones de pesos. Nakaipon man ang opisina ni 545.290 pesos gika na sa mga espesyal na permita sa kaparehong panahon. Nagtaas man ang kita kan Tabaco City Fish Port, Public Market, Central Terminal, asin Slaughterhouse, huli sa mismo sa pinakusog na pag-monitor asin mga lakdang sa pagkolekta. Kang taong 2025, pigrekognisar ang Tabaco City bilang Good Financial Housekeeping Poster asin tinawang onrek a Excellence in Local Government bilang pagbidbid sa marhay na pagkapota sa pananalapi kana syudada.
0: Mientras tanto na irehistro kan Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS ang magnitude 4.3 na pagyuko sa Claveria Masbate kan Martes, Hulyo 21, bandang alas 9.48 nin pagkabanggi. Basado sa datos kan PHIVOLCS na may rarong ining 10 kilometros. Ang sentro kan pagyuko na irehistro sa west kan Claveria Masbate. Magigirumduma na nakaka-experiensya ng earthquake swarms o mga serye nin pagyuko ang nagkapirang lugar sa probinsya kan Alba. Sabay, huli sa aktibong fault sa may partekan Masbate asin Sibuyan Sea segments of the Philippine Fault. Huli digdi, nagpatanid an ahensya na maging kalmado alagad magtinir na alerto sa inkasong masunod pang mga pagyugo sa probinsya Canalbay.
2: Niyan transtanto, nadukayan ang sarong aktibong 1,000-pound na bongbang pang-eroplano. Kasugma, Hulyo 21 sa sityo Sogong, Barangay Ilawod, Kamaliga, makalihisin ng aksidenteng maagihan ng bako mantang nagkakalot sa lugar ni nasarong Japanese Tanela. Sigun sa Albay Provincial Explosive Ordnance Disposal and K-9 Unit, dai manatamaan kan bako and warhead kan bomba kaya nakaligtas sa posibleng pagputoka. Tulos man na nagpa-utob din ligtas na operasyon ang EOD team asin na makikipag-koordinar sa regional EOD unit para sa tamang pagkapot asin pagbalyo kang bomba. Pinatali din man ang publiko para na naipagiroon anuman na madiskubring bomba o kagamitana na hali sa panahon kan gera kundi tulos ining iparam sa mga otoridad.
0: Ipigayag ni AKB Party List Representative Congressman Alfredo Garbin na magagampanan ni dating Albay 2nd District Representative Joey Salcedo ang sa iyang tungkulin bilang bagong Presidential Legislative Liaison Office sa iraramkan administrasyon ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Sigon sa opisyal na bilang sarong veteranong legislador, perfect fit subot digdi si Secretary Joey Salcedo. Dugang pa niya na igwa siyang magkakanigong kaaraman asin bilang kalihim sa hiling niya magagampanan niya ini huli sa sayang expertise asin legislative knowledge. Sinabi pa kan opisyal na ini an pagbusol kan mga prioridad rente asin mga prioridad kan Senado asin Kongreso. Dako lang tabang man subot siya bilang dating miyembro kan Kongreso sa pagkikipag-koordinar sa Senado asin Kongreso. Pinagla lauman ni Garbin na matugunan ang mga local bills na mabinipisyo sa Bicol Region, siring man ang dagos na namamanwa Pilipino.
2: Matrayumpong nasa kote ang duwang personalidad na igwang bitbit na iligal na droga sa isinagibong magkaiwalay ni interdiction na sa Matnog Port kan Philippine Drug Enforcement Agency Regional Office 5. Sigon kay Pideya Bicol, spokesperson Carlo Fernandez, na duwang personalidad ang sa indang nadiskubre ang igwang darang kontrabandong iligal na droga sa Matnog Port at sa indang operasyon. Ang panduwang personalidad nasa kote kan Hunyo 18, sarong 33 anyos asin biomedical technician na nagikan pa sa Samara. Napumpis karligdi ana sarong gramo ning illegal na droga, glass tube asin iba pang parapernalia. Isinagibo ang nasabing operasyon katabang ang Pideya Bicol, Philippine Authority Matnog, Matnog MPS, PCG Matnog asin PNP Maritime Group. Sinabi ni Fernandez na haros bulan-bulan iguang nadadakop sa nasabing pantalana mantang diit sa naan bit-bit na mga kontrabando kumpara rekan mga nakaaging taona.
1: Parada, kwenta, parada, kwenta, lukan.
0: Alas 5:14 nin pagkahapon, diretso kita ang mga barata sa Lado Nasional, Natod Sendo, can Best Coffee Green 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakal po nindiyan sa mga butika sin supermarket nationwide.
1: Parada, kwenta, Nasional.
0: Tinawan doon ni Department of Justice Secretary Frederick Vida na dai dapat ma-distract ang mga senador na nagsiserving senator judges sa ikinasang mga investigasyon kan National Bureau of Investigation. Sigon sa opisyal, dai dapat ma-edit ang mga legislador sa aksyon kan ahensya orog pa kung wara man na paninimbagan sa leya. Sinarto ang pigigibong investigasyon kan ahensya ang basado sana sa ebidensya. Ang pahayag ang ginibo makalis kumpirma ron ni National Bureau of Investigation Director Attorney Melvin Matibag ang investigasyon dapit sa subot mga ghost flood control project sa Taguig City asin paghiling sa posibleng irregularidad sa proyekto kan 2019 Southeast Asian Games. Nagtubod si Justice Secretary Vida na bako pa-prescribe ang mga kaso alagad ipigiras na pigkukonsiderar ang enot na findings dapit sa issue.
2: Naglansar ang Department of Education as in gobyerno kan Australia ni na 8 bilyones de pesos para sa programa na ubetong mapatibay ang kalidad kan senior high school as in ihandaan mga estudyante sa trabaho o masalangkaw na edukasyon. Pinanginota ni the Education Secretary Sunny Angara as in Australia

0: Foreign Affairs Ministry or Penny Wong na paglalansar kan Education Equality for Inclusive Prosperity Program. Madurar ini poon taong 2025 sagkod taong 2030 sa pakikipagtabangan kang Technical Education and Skills Development Authority o TASDA. Susuportaran man kan programa and work immersion pag-iinsayo kan mga paratukdo literacy as in numeracy interventions as in pakikipag-coordinate dinara sa mga industriya ngani na mas maginhanda ang mga senior high school graduates sa pangaipo sa labor market.
1: Mientras tanto, nagsuunad ni not guilty plea si Senator Rodante Mar sa kaso kaining plunder sa Sandigan Bayan 3rd Division. May kinaraman ini sa kaso na da ipagdeklarar ni 75 million pesos na kantidad ni campaign donations. Kaibanan man ang senador na nagsuunad o kaibanan man ang senador na not guilty plea sa kasong pagbaligar sa Presidential Decree 46 na nagbabawal sa mga public officials na magresibinin anuman na reklamo. Magin ang sayang campaign donor as in co-accused na negosyanteng si Joseph ang nagsuunad man ni not guilty sa parehong kaso.
0: Kumpirmado kan Office of the Vice President na si Vice Presidente Sara Duterte na sa overseas trip na igwang mga nakatalaang aktibidad sa Qatar, United Kingdom as in Netherlands. Kaibadigdian pag-atendera sa sarong forum, pakikipag-koordinara sa Filipino community as in iba pang gibuhon. Dun sa OBP, warang gagamito na pondo ang gobyerno para sa bilog na biyahe kan Vice Presidente. Na sa iyang paghali, nangyari kasabay ka na sa iyang impeachment trial sa Senado. Sa pagdungog-ngon niya na aldang bilang huring testigo kana prosecution si NBI Director Melvin Matibag para sa Article 4 kan impeachment complaint laban na sa Vice Presidente. Ang nakaliis na aldaw, nagpalawas manin subpina ang impeachment court para sa mga bank records, tax documents as in anti-money laundering council files ni Duterte katakot kan Article 2 na nagtatalakay sa subot na maipaliwanag na yaman ni VP Sara Duterte.
1: Sarong grade 9 student ang nadakupan in pinagtutubunan na Cebu na nagkakantidad nin 200 mil de peso sa laog nin sarong eskwelahan sa Bacolod City kan Martes. Sigun sa kapulisan na nagsasagibo nin inspeksyon ang school security guard sa bag kan estudyante kan makaresibisindanin impormasyon na may darining pat sa ginibong inspeksyon na diskubre ang pinagtutubunan na illegal na droga sa laog kan sa iyang bag. Dulos man na isinairarom sa pangangata Bacolod City Social Development Center ang minor de edad mantang nagpapadago sa investigasyon na maduon man na pinamutikan kan inakan estudyante yang aki sa illegal na droga. Sigun sa mga kapulisan na daiman pigahali ang angulo na posibleng biktimanin prank ang estudyante. Sa presente, pigaarampakan ng mga otoridad kung papaano nakalaog sa eskwelahan ang pinagtutubodan na Cebu asin kung si Isay ang posibleng may paninimbagan sa insidente.
0: Nagpahayag nin reservation ang nagkapirang Senator Judge sa naging desisyon na kan Senate Impeachment Court na magpaluwas din subpoena para sa bank records, tax records as in mga dokumento hali sa Anti-Money Laundering Council ni Vice Presidente Sara Duterte as in agom na si Attorney Manasa Scarpio. Sigon kay Impeachment Court spokesperson Attorney Reggie Tongol na nagsunod din magkasuway na manifestations sinda Senator Judges Alan Peter Cayetano, Pia Cayetano, Lauren Legarda, Amy Marcos as in Camille Villar katukod kang nasabing subpina. Iglilinaw man kung nagsuunad din manifestation si Senator Judge Bongo. Para kay Senator Amy Marcos, kontra siya sa pagpalawas ni na subpina para sa mga financial record kan Vice Presidente na nakakasakop sa panahon antes ini maging Vice Presidente. Sana ang termino ni Duterte 30 taong 2022 kaya ang nangyari subot antes ang petsang ini anda ipwede sir na pagbasehan kan impeachment kontra sa iya. Dugang pa ni Senadora Amy Marcos kung may issue dapat sa yaman na natipo ni Sara Duterte antes magtukaw sa pwesto, dapat ining dangugon kang regular na korte as in bako sa impeachment court. Sigun man kay Senadora Camille Villar na alaga dapat bibisto niya ang impeachment court na mag-issue ning subpoena, dapat limitaan ang mga dokumento na hagadon sa panahon kan pagsiserbi ka na sarong impeachable official. Susug sa naging desisyon kan Korte Suprema sa kasong Duterte versus House of Representatives. Enot naman na nagpayag nin pagkontra si Senator Judge Robin Padilla sa pagpapalagay

0: Pasubina sa financial records ni BP Sara. Paliwanag kaini na kun inian magiging pamantayan na dapat manabuksan ang bank records kan gabos na impeachable officials.
1: Inako ni National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag na kaiba ang sayang agum na si Laguna 1st District Representative Ann Matibag sa mga mambabatas na nagsuporta sa impeachment complaint laban kay Vice Presidente Sara Duterte. Alagan nilinaw ni Matibag sa paglilitis na hiwalay ang trabaho kan sa iyang agong bilang kongresista sa iyang tungkulin bilang pinuno kan NBI. Sigun sa iya, dahil na-implementahan kan sa iyang agong ang sa iyang trabaho asin patasubot siya sa iyang pigagampanan na tungkulin na. Sinabi man ni Matibag magtestigo makali siyang imbitaran kan House Prosecution Panel. Dagdag pa niya, handa man siyang magtestigo para sa kampo kan depensa kung siya ang inimbitaran na. Niyantras tanto, ipinaglalaban man kan House Prosecution Panel si Matibag. Sigun kay House Prosecutor asin Bicol Saro Party Representative Terry Redon, dahil kay puhan na magpaaram kan kongresista sa iyang agum sa mga desisyong pigsasagibo kaini bilang halal na kinatawan kan sa iyang distrito. Kinawan doon man ni Redon ang igwang sa diring desisyon ang mag-agum sa kanikanyang tungkulin. Kaya day dapat questionon ang kredibilidad kan NBI Director bilang testigo huli sana sa naging posisyon kan sa iyang agum sa impeachment.
0: SCB Mana ang Bureau of Immigration in Informasyon na katakod ka na subot planong paghali sa nasyon ni dating House Speaker asin presenting late Representative Martin Romualdez. Sigun kay BI spokesperson Dana Sandoval na naipaarama sa ahensya ang planong pagbiyahe kang lehislador alaga daima na Dagos. Dugang pa kan BI official na aram subot ni Romualdez ang nag-iiral na derogatory records sa asin restriksyon. Marurumduman na inot ng pigbuyagyag ka ng ombudsman na binalo subot ni Romualdez na maghali sa Pilipinas sa ibongkan precautionary hold departure order kontra sa iya. Pinahumitigan man kan kampo kan kongresista na nagbalo ining magdulag asin pigduon na nagtitiner ini sa nasyon. Sigon sa kapagtarama ni Andrew Moldes na si Attorney Elaine Atienza nakahanda ang dating House Speaker na hampangon ang Office of the Ombudsman asin magtitiner ini sa nasyon hasta sa malinig ang sayang pangaran. Marurumduman na saro si Moldes sa mga pigi-imbestigaran kan Ombudsman katakot ka na subuot korupsyon sa flood control projects.
1: Mientras tanto, natukar sa nagpapadagos na impeachment trial kontra kay Vice Presidente Sara Duterte ang kontrobersyal na pangungulog niya mantang nagsiserbi bilang mayor sa Davao City sa dating Sheriff kan Regional Trial Court Branch 16 na si Abby Andras. Sa naging cross-examination ni Defense Counsel Attorney Mark Gavin Luan, hinapot kay ni si NBI Director Melvin Matibag kun aram kay ni na ang nag-udyok kay Duterte ang nakulugan ang sheriff ang huli sa pagsayo makaini na magkaiguan ng 2 oras na extension antes ipautob ang demolition sa nasabing lugar. Ang nasabing extension ang hinagan ni Duterte bilang konsiderasyon sa mga residente kan sa indang ano bagyo. Inihayag man ni Matibag na wara siyang kaaraman sa anuman na bilog na detalye sa pangyayari. Magirumduman na naging orolay man ang paghampang ni Andes bilang testigo sa impeachment trial. Alagad na nga po dan ini, nadain na siya ipagdamay sa ribok asin kariribukan sa politika.
2: Parada 30, Parada Nasyonal.
1: Alas 5:25 nin pagkahapon. Update man po kita sa kamugtakan kan sa tuyang panahon natod sento kan Best Cups Mineral Food Supplement. Ang lawas po nin tawo na nga ipuan yanin minerals kay guli ng paginom nin sarong kapsa Laurel daw nga ni makalikay kita sa kahilangan ang Best Cups Mineral Food Supplement. Mababakal po nin diyan sa mga butika nationwide.
2: Weather update.
1: Ang sabi po kan Pag-asa, southwest monsoon ang nakakapektar ngunyan sa Mindanao asin Palawan. Dahilan kay ni ang Mindanao, Western Visayas, Negros Island Region, Central Visayas asin Palawan, magkakaiguan ni madampog na kalangitan na may kalat-kalat na paguran. Posible digdi ang flash floods o landslide dahilan sa moderato sagkod sa kung minsan makukusog na paguran. Yan trastanto ang aldaw masirang alas 5:37 pagaga, masulno pala sa 6:28.

人一把加班啊，把心灵满布给大家，把巴达塞罗斯卡纳索纳，巴达维达，巴达维达，巴达维达 ，International。Iguanan inilabi sa 37.5 billion US dollars na nagastos ang Estados Unidos sa pakikipagyara kaini sa Iran pun kan Mayo. Ini ang kinumpirmar ni US Defense Secretary Pete Hegseth sa pagkampang niya sa Senate Arms Committee. Big doon kaini na ang military training ang pidisirman na mag-engganyo ang mga legislador nganin maaprobaran ang pagdangog kan pondo. Puminirit man ang opisyal ng 87 bilyones para sa congressional funding na gagamiton sa operasyon sa Middle East. Ang nasabing pagdangog ang nagkapirang beses na naipapunto uli sa anti-war protesters kung sain nagkapira ang nagtaram na dapat pupunduho na ang gyera sa mga kaakian hali sa Iran asin Palestino. Enot nang

0: 39 nga Pilipinong tripulante na lunadakan mga ini susog sa Department of Migrants Workers sa ang mga pag-atake nakadaklana na sa mga barkong nakadaong o kakaluwas pa sana sa daungan ang nagwalat manindosing Pilipinong marino na nairido mantang saro ang nawawara. Sinabi ka ini na ang mga pag-atake nagbabanta sa mga sibilyang marino, international navigation as in pangkinabang supply kan pagkakana. Sinabi man ka ini na ipinaram na kan Ukraine sa International Maritime Organization mga international na kasosyo as in mga nasyon kung sa inhali ang mga apektadong tripulante kan mga pag-atake. Marurumduman na inatake kan mga puwersa kan Russia ang mga parte kan Ukraine na puon pa kan Pebrero taong 2022.
1: Iyan naman po ang naging katripunan kan sa tuyang mga barata. Nakaibanan ta sa pagatod kan mga barata sa Technical Department yan po dyan si Sir Luzon Bernazala. Sa mga parantabay taman sa bilog na probinsya kan Camarines Sur, Camarines Norte, Masbate, Sorsogon. Hindi po magali, masunod na ang programang The Tita Poliana Show kaysa by si Tita Poli. Kami po ang sa indong naging tagapagatod barata ko si Erickson Brutas.
0: Ako man po si Bernadette Manawon, digbi sa One Radio 91.3 News FM at
1: Tuguna.
2: Parada 30. Hatod sa indo kan Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Husai Massage Oil. Best Juice 10-in-1+1 Health Drink. Asin Cam Best Caps Minerals Food Supplement. Mababakal sa mga butika nationwide. One Radio News FM, your best source of news, and this is One Radio FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tinduguna. Bicolandia. One

0: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagorph.ph or call National Problem Gambling Hotline at 028-248-9568.
1: High blood, salot, milyong-milyong katao na ang namamatay sanhi nito. Kaibigan, baka ikaw na ang susunod.
2: Ako po si Andres Cristobal, 54 years old ng San Antonio, San Mateo, Isabela. Masakit po ang aking paa at halos di ko mailakad noong una. Nalaman ko po sa doktor na mataas ang aking kolesterol. Nalaman ko po sa aking kapatid ang kanyang paggamit ng Pau-D'Arco capsule, kaya sinubukan ko din. Agad pong tumalab ang bisa at unti-unti nawala ang aking sakit at sakit sa katawan. Sa tuloy-tuloy kong paggamit ng Pau-D'Arco capsule, gumamit na rin po kayo dahil ito ay mabisa sa ating kalusugan. Basta Pau-D'Arco capsule, kalusugan mo garantisado.
1: Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau-D'Arco herbal capsule na para kalusugan mo ay garantisado.
3: Si Consi Ram vs. Janko, asin ang sa iyang power committee.
4: Trade and industry, angat ang negosyo, tuloy ang kita.
3: Labor and employment, gabos may tsansa, warang mawawala. Tourism, culture and the arts, orgulyo ang gayon kang syudad kang tunay na pagkamuot.
4: Public information, malinaw na impormasyon, tulos na ibabalang ibog.
5: Disaster risk reduction and management, ligtas, handa, asin protektado ang bilog na syudad kang tabako.
3: Consi Ram vs. Janko, si Ram sana!
6: May bago sa Manok ni Osang Fried Chicken House. May chicken nuggets na sa Manok ni Osang. 75 pesos lang, 8 pieces na, may free gravy pa. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Kaya na si Ram. Walong chicken nuggets na talagang magugustuhan ng buong pamilya, lalo na ng mga bata. Crispy sa labas, juicy sa loob, swak sa bawat kagat. Ang Manok ni Osang Chicken Nuggets. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Sulit sa presyo, panalo sa lasa. Kaya, bili na! Available sa lahat ng branches ng Manok ni Osang.
7: Kailangan mo ba ng agarang cash pero

0: O hindi makapag-loan? Don't worry kapatid, may pag-asa pa. Kung meron kang G-Gives, G-Credits, Pay Later, Less Pay Later, Atome, Credit Card Limit, Home Credit Kwarta, Unverified E-Wallets, we bring you good news dahil ang digital wallets nyo gagawing cash ni GC Botardo Trading in no time. Pabilis ang proseso, kaya makukuha mo kaagad. At higit sa lahat, mababa ang interest, kaya madaling bayaran. But wait, may naipit ka bang funds sa Unverified GCash and Unverified Maya account mo? Don't worry! May paraan kami dyan para mailabas. Kaya ano pang hinihintay nyo? Contact us now sa aking FB account, Jen Botardo with Blue Badge Check. Kaya sure tayong legit. Pwede din kayo mag-walk-in sa aking store, P4 San Lorenzo, Tabaco City, Albay. You may also visit our website or Facebook page to find out more. GC Botardo Trading. Ang matatakbuhan nyo sa oras ng pangangailangan at tunay na maaasahan.
1: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
2: Kawai Beauty Soap and Lotion. Available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.
3: Ang pagpapanatiling malinis ng ating paligid ay nakakatulong sa paglinis ng ating pinagkukunan ng tubig. Ang mensahe niyan ay atin sa inyo ng Tabaco Water District. Magbayad ng maaga para iwas aberya.
4: Mga padi, mga madi na mga parabayli. As in sa mga mahilig mag-ballroom dancing. Magayunan ko lang digdi sa Tabac Dance Studio. Yaon lang ini sa Tabaco City. Yes, sa Tabaco City. At Zone 1 San Lorenzo. Sa ampangan sa nakang DepEd San Lorenzo. Lingawan na ang problema. Mana, mabaili kita sa Tabac Dance Studio. Nag-a-accept pa lang sindak yung mga bagong DI or dance instructor. Libre ang training para sa mga in-house instructors. Ang Tabac Dance Studio bukas kada Webes. Alas 6 nimbanggi hanggang alas 10 nimbanggi. Mahiwas as in fully air-conditioned pa. 200 pesos lang ang entrance fee. Lingawan na ang problema. Mana, mabaili kita sa Tabac Dance Studio.
5: One Radio, Ting Do Gun Nah.

0: Radio.
1: One Radio.
0: 91.3 News FM.
1: Dugo na.
2: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, haaalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
3: Power Sales Bread. Pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay. Mahalagang paalala, ang Power Sales Bread ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ang pagpapanatiling malinis ng ating paligid ay nakakatulong sa paglinis ng ating pinagkukunan ng tubig. Ang mensahe niyan ay atin sa inyo ng Tabaco Water District. Magbayad ng maaga para iwas aberya.
5: Heto, ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powdered Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
6: Ako po si Liza, isang nursing student at mahilig uminom ng juice drink. Ito po ang gusto ko na inumin kapag ako ay kumakain. Ang napili ko ay Best Juice dahil napag-alaman ko na may mga sangkap na gulay ito na makabubuti sa aking kalusugan kontra sa mga sakit ngayong panahon. Napakasarap pa ng Best Juice dahil sa mga extract ng orange, lalandan at guyabano na aking paborito. Kaya sa mga kapwa ko ay estudyante, Best Juice na rin ang inyong inumin. Masarap na, masustansya pa.
5: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.
7: Teka, iconic halahalo ba?
8: Dito ka na!

0: Heto na ang programang Gabay sa Kalusugan. Hatid sa atin ng eksperto at pinagkakatiwala ang doktor sa linya ng alternative medicine. Kilala at tinatangkilik sa maraming rehiyon sa Pilipinas. Multi-awarded at pinarangalan maging sa ibang bansa. Si Dr. M. Dr. M.
1: Maligayang buhay po sa ating lahat at maligaya ko pong ibinabalita sa inyo na meron na pong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Ito po ay nagtataglay ng alingatong roots, ampalaya, L-carnitine. Siyempre, wala po itong asukal dahil stevia po ang ating sinangkap. May sangkap din ito na masarap at kakaibang lasa ng kape at ang ating paboritong creamer. Ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Sa puntong ito ay nais ko pong talakayin sa inyo kung gaano kahusay ang isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green. At ito nga po ay ang alingatong roots. Ha? Alam nyo po ba na ang alingatong roots ay mayaman sa antioxidants? At lagi ko pong ipinapaliwanag na pag mayaman sa antioxidants ang isang bagay na kinakain po natin, makakatulong po yan para maiwasan ang mga chronic diseases tulad halimbawa ng diabetes, high blood pressure at ang sakit sa puso. Ha? Kaya ganun kahusay din ang alingatong roots mga ka-wellness na isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Maliban doon, mayaman ang alingatong sa mga properties na tumutulong para lumakas ang immune system. Tandaan po ninyo, kapag malakas ang immune system ng tao, yan ang ating natural na panlaban, laban po sa iba't ibang karamdaman. Kapag pumapasok po sa atin, halimbawa ang iba't ibang viruses, bacteria, parasites at fungi, ang unang depensa natin dyan ay ang atin mismong immune system. Kaya dapat malakas ang immune system nang sa ganun hindi tayo basta-basta tatablahan ng iba't ibang karamdaman at kung sakaling magkasakit tayo, mas mabilis po tayong gagaling pag malakas ang immune system. Ha? Ang alingatong malaking tulong din para sa ating digestive health. Tandaan ninyo ha, kahit gaano kasustansya ang inyong kinakain, kung hindi naman maganda ang digestion, hindi rin po nasusulit yung sustansya ng inyong kinakain. Kasi kapag tayo'y kumakain ng anumang pagkain, yung sustansya po niyan ay pakikinabangan lamang ng katawan kapag maganda ang digestion at maganda ang metabolism. Sa isang bagay na yan, makakatulong din ang alingatong dahil ito po ay nakakatulong para gumanda ang digestive health at maiwasan yung bloating, ha? Okay? Yung parang punong-puno ng gas, yung tiyan mo, yung indigestion, yung hindi ka basta-basta matunawan, maging yung constipation. Yung constipation kapag irregular ang bowel movement mo, ibig sabihin ay hirap kang dumumi, hindi rin na ilalabas ng katawan yung mga waste at toxins na dapat ilabas ng katawan para maiwasan ang iba't ibang karamdaman. So kapag maganda ang digestion, kapag maganda ang metabolism, maiiwasan yan yung bloating, yung constipation, at ang sustansya o nutrients mula sa ating kinakain ay madidistribute sa buong katawan. So ganun ka-importante na maganda ang digestion, maganda ang digestive health. At dyan, isang bagay pa yan na pwede po tayong matulungan ng benepisyo ng alingatong roots. Maging yung ating mga buto, at ang ating balat, ay natutulungang pagandahin ang kondisyon sa pamamagitan po ng alingatong roots. Palibasa, mayaman sa antioxidants, pwedeng magdulot yan ng magandang itsura, mas magandang appeal ng iyong balat at pampatibay ng buto. Tulong din yan para maalis ang mga pananakit sa katawan, ha? Dahil ang alingatong roots mayaman sa anti-inflammatory properties. At meron din siyang natural antibiotic properties na nakakatulong para maiwasan po ang infection. So ilan lamang yan sa mga benepisyo ng alingatong roots. At ang alingatong roots, isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
0: Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa programang Gabay sa Kalusugan ni Dr. M. Muli nyo kaming samahan sa mga susunod naming programa tungo sa mga kaalaman sa pag-aalaga sa kalusugan.

0: Bon Gang Bangi, be kind, yeah.
1: Yes, it's me again. Your Tito, who's not so pretty. Bago masyado magayonoy. Pero mahamutoy.
2: Gurang na, pero may harang pa.
1: Jocelyn ang kaibangan. Tita Pollyanna. Manggang kairibana naman po kita sa Good Alas 9 ng Pagkabanggi. Aldaunin mga winners. Yes. Lahat ng mga successful dyan na palaging panalong-panalo. Paldong-paldo. Because it's a winner's day. Uy! Winner's day. Ay, syempre, ano din po ngayon ng mga nanay? Dahil may Merkules. O, oh, diba? Mahirap bang nguyain yun?
3: Anak, parang gusto ko yata ng ensaymada.
1: Sige po, mommy. Mommy? Anong klaseng ensaymada ang gusto mo? Yung lasang hopya. May ganon.
0: Diyos, Manila Bangisa sa tuyo mga katindugon. Nagdanahog sa tuya sa One Radio Tabaco. First District, Avalbay. Mga party kan second, as in third district. Mga party man kan Sorsogon, Catanduanes, as in Camarines Sur. Of course, Camarines Norte. Ang bilog na provincia kan Camarines Norte. Mga party man kan Camarines Sur. As in Quezon Province. Ay, nalilito ko. Nadadangog man po kita sa satuyang audio live stream sa satuyang Facebook page, The Tita Pollyanna Show sa One Radio Facebook page. Asin po sa satuyang mga friends na mga FB groups. Yes, I'm so kildig. Tabaco City of True Love Facebook group. Asin Daed Public Market Facebook group. Thank you so much sa satuyang mga admins.
3: Maraming salamat po. I'm deeply touched.
0: Aben tiros ngunyan kan Julio 2026.
1: Perang aldaw na lang. Naku, ay naku, gusto na kita.
0: Talaga?
1: Kasi it's agusto kita.
0: Yes, forever. Nagkaibanan po niya to sa The Tita Pollyanna Show ang Romeld's Dorothy Marketing. Regional distributors can Snow Fresh, Tawas Powder, Snow Fresh, Kojic Whitening Soap, Rejuviant Hair Color Splash, Rejuviant Premium Cocoberry Insta Glow Lotion, Rejuviant Body Wash, Luyan Turmeric Ginger Tea, Lola Nor Palabo, Rapsa Special Bihon, Duke's Bourbon and Pran Biscuits, Batata Products, Jelly Juice, Juice Drink, Crystal Jelly Cup, Pudding Cup, Jelly Stick, Pudding Stick in different flavors, Charmaine, Pineapples, Strawberry, Green Apple, Mango, Peach, and Lychee. Of course, Iguaman Pukitang. Batata Milk Drink. Dazzling Whip Soap. Snowtime Ice Pops. Deli's Condensed and Evaporated Milk. Drinko Float. Golden Town Sardines. Iguapo Kitang Original. Golden Town Sardines with Chili. At ang paborito niya tong gabos. Ow! Golden Town Sardines with Extra Chili. Paz ating mga sweeties, Jolly Candy, Jolly Lollipop, Kiande, Sweet Station Mallows. Available in all leading supermarkets, grocery, sari-sari stores, convenience stores, at Sigabos na mga pamilihang bayan region-wide. Muchas gracias, Romeld's Dorothy Marketing. 20 years na! Of course, the Tita Pollyanna Show is also brought to you by Best Juice 10-in-1 Plus 1 Herbal Juice Drink, Best Caps Minerals Food Supplement, Dr. M's Amazing Tea, Q-Sai Massage Oil, Era Natural Organic Shampoo, Era 3-in-1 Whitening Soap, and Era Charcoal Soap. Available nationwide. Daghan Salamat, Gems Products. Para sa ito yung mga magagayon in the city of true love. Kaipuhan niya to kansarong lugar kon sa in. Mamantiran niya to ang sa ito yung mga sadire sa pagkakaigwanin pigapod na me time as in self-pampering. Sa in pa, kundi sa Pink Spa. Sa Pink Spa, ang Foot Spa 150. Mani Petty 50, as in duma naman kita mapahands pa Gluta Drip, Gluta 4 Push, Slimming Excellis, Meso Lipo, as in kadakulpang, Spa Essential Services, kaya marina sa Pink Spa. Mahukuan sa very nice building, Roy Vivar Street, Tahita, Baco City. Sampang sanapu iyan, Kanamanda Coffee Hospital. Open every day, starting at 9 o'clock in the morning. Para sa iba pang mga detalye, pa-share naman po sa Pink Spa Facebook page. O di kaya magdumanan sa kita. Hanapin niya ito ang Pink Spa Angels, Mary Jane, Anna, Cha, Rhea, Thea, and Belle. Mabalos po, Pink Spa! Aray naman. Parang pinag-uusapan talaga ngayon. Pati mga artista apektado na rin sa kanilang mga kinikilingan sa politika. Aba naman ang nangyari ngayon. Pinupuntirian nila ngayon. Itong si Joshua Garcia. Ay, ang kagwapong batang aray. Ay, taga Batangas yan eh. Ay talaga na may napakagwapo at napakahusay na artista. Ngayon po naman ay tinutulig sa siyan ang kanyang mga kapwa-artista. Ay dahil daw sa siya isang DDS. Duterte Die Hard. Ay wala lang, hindi lang umiimig ngayon si Joshua. Sabi niya, ay Kebs ko naman. Pero maraming mga artista nagsasabing, hayaan na natin si Joshua. If whatever his political leanings, it's not really our problem. You know, that is his own liberty and his freedom to choose whoever he wants in the political world. Out of English. O nga naman. Kaya lang, parang nagiging negative ang dating kay Joshua. Sobra-sobra naman ang kanilang pagtutuligsa sa kanya. Kaya ang panawagan ko kay Joshua, if you're listening right now, your tita is just here. I'll be very much willing to comfort you. Kung medyo siguro, ano, madidepress ka rin kasi hindi naman talaga nawawala yung binabash ka ng binabash kabi-kabila. Pati mga kasamahan mo sa industriya, binabash ka na rin. Although marami din namang nagtatanggol sa'yo, pero if the world seems empty, nandito lang ako. I'm all available.
4: Showbiz Pakitik!
0: Talaga? Ay, mamaya sa ating Tell Me Time. Ano ba? Mag-text na kayo sa 0961447392 o di kaya naman mag-comment sa ating live stream. The Tita Pollyanna Show sa One Radio ang ating tatalakayin ngayon. Kompromiso o sakripisyo? Sakripisyo o kompromiso? Ano yung pagkakaiba ng dalawang salitang yan? I'm sure may mga nagkaka-relate dyan. I-share nyo na yan. Dahil mga taong nangangapa sa dilim kapag yan ang pinag-uusap. Ito ba yung sakripisyo o kompromiso lang? O di kaya ang kompromisong ito ay naging sakripisyo ko na lang? Ano ba talaga ang ibig sabihin noon? Ano ang nasa pagitan ng dalawang salitang ito? Mamaya, hihimay-himayin natin yan. I-chop-chop natin ang mga pangyayari. At syempre, ilalatag natin ang konsepto, ang konteksto, upang lalo nating maunawaan. Ano nga ba ang nasa pagitan ng sakripisyo at ng kompromiso? So the Tita Pollyanna Show on your best cafe radio every night. One Radio Tabaco, One Radio Diet. With your Tita! No. 15 after 6 o'clock.

0: listening to One Radio News FM. Tindugo na, Bicolandia.
1: Good news mga kabitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners at ang pangarap ng smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing.
2: Ining high-touch mina washing machine, nakuha akong hulugan sa RRS Marketing.
3: Itong swak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing.
1: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Sulit, dekalidad at abot-kayang appliances? Sain ka pa, syempre sa RRS Marketing na. Basta appliances sa RRS, yes na yes!

0: Baco City Bakery and Coffee Shop. For advance orders, 0927-214-6178.
1: Ang init!
2: Bataba!
1: Mommy, tubig na naman baon ko sa school.
2: Bataba!
1: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
2: Bataba!
1: Sumubok na nitong bago.
3: Introducing...
1: Bagong juice drink na dibibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking
2: Batata!
1: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250 ml. Mabibili rin ang Batata Jelly Juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150 ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
2: Batata!
1: But wait, there's more! Meron din tayong Batata Milk Drink in Vanilla Flavor and Original. Batata Crystal Jelly Cup, Jelly Stick at Pudding Cup. Grabe si Batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
2: Batata!
1: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang...
2: Batata!
4: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, haaalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
5: Power Cells Bread. Pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay. Mahalagang paalala, ang Power Cells Bread ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: The Tita Poliana Show.
7: The

0: Tara muna, mag-usap-uan muna tayo.
1: Usap-uan. Minsan, mahirap magsabi ng no. Lalo na kapag ayaw nating may magtampo o isipin ng iba na hindi tayo marunong makisama. Pero sa totoo lang, mahalagang matutunan ito. Lalo na kung alam mong wala kang budget, hindi talaga kaya, o hindi ka komportable sa sitwasyon. Hindi mo kailangang pilitin ang sarili mo para lang mapasaya ang ibang tao. Kapag lagi kang pumapayag kahit labag sa loob mo, ikaw din ang mapapagod, nauubos, at minsan napapahamak pa. Ang pagsasabi ng no ay hindi pagiging selfish. Ito ay paraan ng pagprotekta sa sarili mong peace, oras at resources. Ang mga taong tunay na nakakaintindi sa'yo ay rerespetohin ang boundaries mo. Mauunawaan nila na may mga pagkakataon na hindi talaga pwede. At ayos lang yun. Dahil sa huli, hindi mo kailangang i-please ang lahat para lang masabing mabait ka o marunong kang makisama. Mas mahalaga ang magiging totoo ka sa sarili mo at piliin ang mga bagay na kaya mo. Komportable ka at nagbibigay sa'yo ng kapayapaan. Ikaw, madali ba para sa'yo ang magsabi ng no kapag alam mong hindi talaga kaya?
2: Usap 1. Hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
3: One Radio. You're listening to One Radio.
4: News FM.
5: Tindugo na, Bicolandia.
6: Here's the newest tea for everybody. It's Dr. M's Amazing Tea.
7: Dr. M's Amazing Tea.
6: With the finest and healthiest tea drink ingredients like ginger and turmeric powder, stevia leaves extract powder for a natural taste, high in nutrients.
7: Dr. M's Amazing Tea.
6: A healthy tea drink for everybody. Stressed ka? Mag Dr. M's Amazing Tea na. Masakit ang katawan? Relax ka lang. Mag Dr. M's Amazing Tea na. Also supports muscle fitness and helps prevent severe diseases like cancer and heart problems due to its antioxidants properties. Kaya sulit sa health benefits.
7: I'm Dr. M's Amazing Tea.
6: Your healthy drink tea. Mabibili sa mga butika at

0: Market nationwide. Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ano pong pangalan mo?
2: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
0: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
2: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
0: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
2: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
0: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
2: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
3: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
4: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
5: Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar. Wednesday!

0: Casino Plus, Plus, Plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming at pagor.ph or call National Problem Gambling Hotline at 028-248-9568.
1: Tita Poliana Show. Tindugo na!
2: Parang scrub ito. Pag ginamit mo na, damang-dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo. Ako ba ako? Nag-Food and Drug Administration.
3: Handa ang pampamilya. Birthday, breakfast o merienda? Gawin nating special yan! Kay Rapsa Special Bihon.
4: Made from the finest ingredients through sanitary processes to make the most special bihon for your special occasion. Transform every celebration from ordinary to extraordinary with Rapsa Special Bihon. Also available, Lola Nor Palabo and Lola Nor Pansip Bihon. Mabibili sa pinakamalapit na mga supermarket o groceries sa inyong mga lugar.
5: Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
6: Siyempre naman.
5: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas, ganado ang inyong mga mister?
7: Wow, gustong-gusto ko yan.
5: Ipinakikilala, Best Cafe Black. Nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Jensing. Na mga ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, tigasin at tatagal si mister sa alam nyo na.
6: Honey, maaga mong patulugin yung mga bata mamaya gabi, ha?
7: Best Cafe Black, pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
5: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ng maraming karamdaman.
6: Healthy na?
7: Pampaligaya pa.
5: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
6: Basta may black.
7: May bala.
5: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
4: Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 coffee.
5: Also available, Best Cafe Green 6-in-1 coffee with herbal mix. 12 pesos lang per sachet.
1: The Tita Poliana Show. The best na tugtugan. The Tita Poliana Show. Usapang showbiz. At iba pa. The Tita Poliana Show. Ang saya-saya. The Tita Poliana Show. The best. Oh, ha?
8: The Tita Poliana Show!
9: Oh, hey, hey. Ala, hi, hi. Ang oras... Alas 6:37.

0: Baba Delega. Sacrificio o compromesso? Sabi naman ni Ruel, sabi niya hanggang saan po dapat magbigay? Hanggang saan pwedeng magsakripisyo? Malay ko. Sabi naman ni Jane, sakripisyo versus kompromiso, tita. Ano ang pagmamahal? Ano ang pagkawala sa sarili? Wow! Yan po naman sa ating mga text messages. Sa ating mga comments, puro pagbati po. So dito muna tayo sa ating mga text message. Tungkol sa ating pinag-uusapan ngayon. Kapag mahal mo, sakripisyo ba yan o kompromiso lang? Tanong naman ni Jessa. Uy, nako, ang dami nilang tanong ha. Tita, magkaiba ba ang sakripisyo at ano to, kompromiso? Hindi ko alam. Pero kailan nga ba naging sakripisyo ang isang kompromiso? Puso ba o prinsipyo? Manipis lang yata ang linya ng sakripisyo at kompromiso. At hindi rin lahat ng pagbibigay ay sakripisyo. Hindi rin lahat ng pag-uurong ay kompromiso. Ang sakripisyo kasi kusang loob yan. Ang kompromiso nasa gitnang daan. Kumbaga eh, kailangan mong gawin kapalit ng isang bagay o isang pagkakataon o isang... Bakit sila tawa? Ang kompromiso kasi eh, parang dalawang taong naghahati sa iisang payong para pareho silang hindi mabasa. Ang sakripisyo naman ay ibinibigay mo ang payong sa iba kahit ikaw ay mabasa. O, nakuhan niya yun. Galing naman yan kay Lola Lida. Ulitin natin ha, ang kompromiso ay parang dalawang taong naghahati sa isang payong para pareho silang hindi mabasa. Yun ang kompromiso. Ang sakripisyo naman ay ibinibigay mo ang payong sa iba kahit ikaw ay mabasa. Sakripisyo nga yun. Baka kasi punin. Wala ka pa namang pambili ng gamot. Diba? Ang hirap naman yan. Tawa ng tawa si ate. Oh. Eh ano nga ba ang manipis na linyang naghihiwalay sa dalawang ito? Ang kompromiso ay kapag parehong panig ang may ibinibigay at parehong may napapala. Ganun ang kompromiso. Sa mga relasyon, ganun, di ba? Ah, sige na nga. Nakompromiso na ang puso ko. Kailangan ko na siyang mahalin. Sure! Ganun. Hindi man makukuha ng bawat isa ang gusto nila ng buo, at least may respeto at balanse. Walang panalo o talo. Parehong nag-a-adjust para umusad ang relasyon, pamilya, di kaya naman samahan. Yan ang kompromiso. Samantalang ang sakripisyo naman ay kapag may isang taong kusang tumatanggap ng mas mabigat na pasanin para sa kapakanan ng iba. May malaki ang o di kaya mas malaki ang isinusuko kaysa natatanggap. Minsan kailangan ito lalo na bilang magulang, anak o partner. Ngunit kapag palagi na lang isang tao ang nagsasakripisyo at ang isa naman ay puro tumatanggap, nawawala ang balanse, nawawala ng halaga ang relasyon. At maya-maya napagod yung isa. Ayaw na niya. Goodbye na. Kasi nga, hindi dapat puro sakripisyo lang. Dapat naman makikipagkompromiso ka rin. O sige, mamahalin kita ng buong buo. Ibibigay ko sa iyo ang pwede kong ibigay sa iyo. Pero huwag ka namang magdamot. Diba? Makipagkompromiso ka naman. Na kahit papaano ay may sukli. May sukli. Abot yung iba nga sukli ang hinihingi. Ay yung iba ang hinihingi ay interest. Mabuti pa raw ang utang may interest. Siya wala na. Mana siyang interest sa'yo? Kaya naman, dapat pag kayo ay tumutulay sa ganitong sitwasyon na kailangan mo magsakripisyo o itatanong mo sa sarili mo hanggang saan ba ang kakayanin ko para at least malinaw. Kung medyo naaabuso ka na sa pagsasakripisyo mo, aba, hindi na maganda yan. Diba? Nakakahiya na yan sa iyong pride. Dapat din naman kasi tayo, meron pa rin tayong hinahawakan na pride kahit tayong nagsasakripisyo. Parang biglang kumati ang aking ilong. Magkakadatong yata ako. What? Tama ba yun? So, hindi. Madumi lang yung ilong mo.
1: Ano ko?
0: Kaya naman, kung halimbawa naman makikipag-kompromiso ka, at least later on, dapat nakikita mo rin kung gaano ba kahati ang iyong pagkikipag-kompromiso. Natatanggap mo ba ang kapalit ng kompromiso mo? Ganun lang yun. Kasi kung hindi na, eh nagiging sakripisyo na yun. O, di ba ang lalim ng pinag-uusapan natin? At least ngayon, nare-realize nyo na oo nga pala sa pakikibaka sa buhay, pwede kang magsakripisyo, pwede kang magkompromiso. And if you know where you stand, wow, English yarn. If you know where you stand, you will know where you're going. Wow! Kaya naman, hindi lang po ito sa mga ano ha, yung romantic relationships. Pati na rin po sa ating relationships sa ating mga magulang, sa ating mga kapatid, o sa ating mga kaibigan. Basta sa isang social system, kailangan talagang tatantyahin mo kung saan ka hanggang mag-sakripisyo o kung hanggang saan ka pwedeng mag-sakripisyo. At kung ano nga ba ang nararapat kung ikaw ay makipagkompromiso. Para maging masaya naman ang buhay mo. Minsan-minsan kasi kung puro ka nalang sakripisyo, ay napaka-stress. Diba malayo ka pa ha, malayo ka pa. Isang kilometro ka pa, nakikita na yung kulubot ng mukha mo. Kasi nga, stress ka. Puro ka sakripisyo. At dapat din, pag medyo sobra-sobra na, na talaga na nakakasakit na, ano mo yun, nagkalasog-lasog na mga buto-buto mo, eh, umalis ka na dyan sa sitwasyon na yun. Diba? Huwag ka na magtiis. Kasi ang mga, pag halimbawa sobrang sakripisyo, tapos inaabuso ka na, walang magtatayo sa'yo ng ribulto sa park. Ewan ko, baka meron din. Kung halimbawa ang pinaglalaban mo rin ay para sa bayan, baka pwede. Ganun lang. Pero ako kasi, mas gusto ko yung kompromiso. Wala kasi sa karakter ko ang nagsasakripisyo eh. Sa ganda kong to. Ay, hindi ko kaya. Hindi bagay sa beauty ko ang magsakripisyo. Kompromiso, yes. Kaya nasa inyo kung anong pipiliin nyo. Kung mas masaya kayong makipagkompromiso, edi go. Pero kung mas masaya kang magsakripisyo, edi must go. Kebs ko naman sa'yo. Kung meron pa kayo naisipaabot tungkol sa sakripisyo at sa kompromiso, mag-comment lamang po kayo sa ating live stream, The Tita Pollyanna Show, sa One Radio Facebook page. O di kaya naman mag-text sa 0961-447-3923 dahil pwede nating itago ang inyong mga pangalan. Minsan kasi pag nagpatago kayo ng pangalan, nakakalimutan ko kung saan ko na itago. Wala na. Forget. Hindi ko na alam. Tsaka yung iba dyan nagpapatago sa pangalan ng kanilang mga ex. Itago nyo po ako sa pangalan ng Shota ng aking ex. Itago nyo po ako sa pangalan ng aso ng aming kapitbahay. Huwag ganun. Tsaka huwag masyadong lonely yung mga pangalan niyo. Pasyal-pasyal at follow din po kayo sa The Tita Pauliani Show sa One Radio Facebook page. Meron po tayo doong cartoons. At saka syempre, namumutik-tik po ang kasyobisan. Talagang sinisipag akong magsulat. Kaya basahin nyo naman. O meron akong cartoon doon na ginawa. Paano mo sasabihin sa iyong kaibigan na mukhang aswang? Na mukha siyang aswang na hindi siya nasasaktan. Madali lang yan. Ayon doon sa aking cartoon na ginawa, yayain niyo siya sa isang restaurant tapos sabihin mo sa kanya, alam mo friend, parang alam ko kung anong gusto mo pagkain. Sabihin naman niya, ay ano? Atay. Hoy! Mukha pala akong aswang. The Tita Pauliani Show on your best cafe radio. Every night, One Radio Tabaco, One Radio Diet with your Tita! Minutes before 7.

0: Radio News FM, your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station, One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan, all in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Piculadia.
1: The Tita Puyana Show!
2: Woo! Woo! Welcome sa ikaduang oras kan The Tita Puyana Show. Aldaw mo niyan kan mga winners. Yes, it's a winner's day. At syempre, araw din ngayon ng mga mothers dahil Merkeles. O at least meron tayong dalawang celebrations. Ngayong araw ng Huwede, ay, Merkeles pala. Merkeles. Tsaka, Winnie's Day. Para sa mga Winner's Day.
3: Greetings, greetings. Shout out, Boulevard.
2: Yes, napapaga na po ang ating shout out Boulevard. Marami na request. Nag-PM. Tita, pwede bang agahan nyo naman yan? Ah, sige na nga. Holding hands na tayo. Pasyal-pasyal na tayo sa shout out Boulevard. Of as usual, nakaantabay naman po dyan sa Barangay Balading, Malinao, Albay, sina Book Chavez, Christian Estrella Carrillo, Barry Bauza, Kim Bona Obra, Marvin Buelva, Kurang Benvenito, Ruben Cardanio, at si Jay Baroga from Kuya Cogs Diaz Canoan. Alright. At syempre, binabati natin ang magandang gabi ang Bermas, Barciliano, Bello, Castillo, and Banyares family. Diyan po naman sa Panarayon, baka kay Albay. And of course, ang ikaw na po family, diyan po naman sa Fatima, Tabaco City. From Kuya Eusebio Castillo. Shout out po dyan sa Purok Uno, sa Marirok, Tabaco. Kay Zyke Seer. And of course, maray na banggiman po sa imo, Marites Brito. Kaya binabati natin ang Brito family. Diyan po naman sa Pawa, ang family de los Reyes. Diyan sa Fatima Zone 7, na makusugon ang radyo. Wow! Thank you so much! Emmy Clarete. Listening and watching every day. Diyan po naman sa San Juan, Tabaco City. God bless you more, Emmy. At syempre, good evening po dyan sa Suwa, Malinao, Albay. Binabati natin ang Bragais family, Borromeo family, Bongkolmo family, Bobby's family, at Balasi family. Diyan po naman sa Suwa, Malinao, Albay, from Tita Nena Palanas, Bobby's. Siyempre, good evening, Bonggang Banggi, kay Tita Daisy Bernal Bona Obra. Shout out sa Barciliano family, diyan po naman sa Barangay Korokoro, Tiwi, Albay. Of course, hello kay Francis Barciliano. Diyan po naman sa Upper Bonga, Bakakay Albay. Good evening kay Tita Frammy Barha Juarez. And of course, the Barha family. Tita Sardi at ang kanyang guwapo at matalinong apo na si Jacob. Good evening sa inyo dyan sa Upper Bonga. Ganda na po ang mga standby dyan sa tindahan. Yan pa sinda, Tita Fram. John, good evening. Diyan sa Bangkilingan, shout out sa lahat ng nakatutok daw. Okay, thank you so much, John. Mommy, hello. Sabi ni Levy Vinyas Fernandez. And of course, thank you sa pa-heart mo, Christian Macenas. Diyan po naman sa Kinale, sa kuyang amiga, Maria Emma Vergara Gonzalez. And of course, kay Mami Uping, Tita Nora, Tita Jealousy, Tita Au, at sa lahat po namang mga bagets at mga bugoy. Vergara family of Kinale, good evening! Siyempre ka-join dyan si Mami Norma Contreras, or better known as Normita Contreras, Miss Normie Contreras. Ang daming pa nga. May isa pa nga eh, Normaline Contreras. Hi, Mami Norma! Kamusta na kayo dyan? At siyempre naman kay Kuya Mario. Kuya Mario Francisco. Ate V. Anofi. V. Bongala. Diyan po sa Rioza. At nasa Rioza Street na rin po tayo. Binabati po natin ang Kalisin family. Kuya Rudy. Tita Tez. At syempre si Ariella. Magandang gabi po sa inyong lahat dyan. Diyan po naman sa Ophelia Street sa Daan. Good evening sa Manzo family. Sofrano's family dyan sa Kamambugan. At syempre kay Tita Dolores Pacao dyan sa Mandulungan Daet. Good evening kay Barangay Captain Priscilla Avila ng Pasig. Good evening po. Kumusta na kayo, Pretty Cap? At syempre naman sa lahat ng mga constituents sa Pasig, sa Daet Camarines Norte. Kumusta naman kay Sarge dyan sa Quezon Province. Ayan. Wala naman. Hinahanap ko nga yung kung nasaan si Sarge. Bundok Peninsula. Ayun. Wala naman pa. Walang special na lugar. Siyempre, nag-update po tayo sa ating shout-out listings. Wala may ganun. Mag-text lamang po kayo sa 0961-447-3923. O di kaya naman mag-comment po kayo. Every night po tayo sa the Tita Poliana Show sa One Radio Facebook page. Pwede po kayong mag-message doon or mag-comment. Para naman po ma-update natin ang inyong mga shoutouts. Sa oras na 13 minutes after 7 o'clock, siguro naman na manggihan na ka mo dyan. Masyuram. Dapat light lang ha paggabi. Paminsan-minsan talaga nagpapaalala ko kasi sa sarili ko, pinapaalala ko rin na dapat light lang. Pero alam nyo, pag minsan, pag veggies lang ang kakainin mo sa gabi, yung parang steamed vegetables, katulad halimbawa ng steamed okra, steamed kalabasa, steamed sayote, tapos konting-konting asin lang, yun lang ang papakin mo sa gabi. Ano mo, ang sarap ng tulog. Minsan lang kasi hindi ako nakakapag-steam. Actually, maganda yan para sa mga senior citizens. At syempre, mas maganda yan para sa mga kabataan. Para masanay na ang kanilang katawan. Halimbawa kasi may mga nasa 40 ka na o di kaya 30 ka, ihanda mo na ang iyong sarili. Minsan kasi sa sobrang busy, yung energy mo, sobra-sobra, hindi mo na papansin na kailangan mong paghandain o ihanda ang iyong katawan sa iyong pagtanda. Yung iba, ang galing ha. Mga 20 years old pa lang sila pero nakatutok na sila sa paghahanda ng kanilang katawan pagdating nila ng 40, 50, 60. Kaya ayan, very, very healthy sila at that age. Iwas na rin po sa mga inom-inom na yan ang alak. Kayong social drinking lang siguro. Pero number one po, tanggalin talaga ang paninigarilyo. Mami, bakit anak? Hindi ba tayo mahal ni Daddy? Bakit? Kasi naninigarilyo siya eh. Di ba masama sa bagay yun? Tsaka yun na ikinamatay nung kapitbahay natin sa sobrang paninigarilyo. So hindi pala tayo mahal ni Daddy, Mami. Oo, anak. Tanggapin natin ang katotohanan ng mas mahal niya ang sigarilyo kaysa sa atin. Talaga, Mami? Yes. Kaya paglaki mo, wag na wag kang manigarilyo. Malulusaw ang iyong baga. Tapos madali kang mag-goodbye sa world. Pero Mami, merong iba naman na tumanda ng naninigarilyo. Oo, tumanda nga silang naninigarilyo. Ang baho naman nila. Mami naman. Hindi, di ba yung mga sobrang naninigarilyo? Ang babaho. Aray ko, umaalingasaw. Tapos iinom pa ng ala. Wala na, lusaw na ang atay. Lusaw din ang baga. Paano na lang ang mga mahal niyo sa buhay? Dapat niyo palaging isipin yun. Masakit man ang katotohanan, ngunit ang sakit na ito ang magbibigay sa iyo ng mas mahabang buhay. It's never too late. Stop now before it's too late.
1: Ganon.
2: O, paminsan-minsan talaga nagpapaalala tayo ng ganito, ha? Pasensya na po kayo. Dahil sa edad kong ito, ang dami ko nang naranasan ng mga...
4: Alam niyo, ang babata pa. Sobrang pagbibisyo. Ayan, siguro, no? Dapat pag-iwasan natin.
2: Wow, okay. Dapat iwasan natin ang paninigarilyo, pag-inom ng alak or sobrang pag-inom. Siguro pwede naman sa mga social drinking, no? Iwasan din ang sugal. Iwasan ding makipagrelasyon sa napakaraming tao. Malilito ang iyong katawan. Maraming talagang dapat natin maraming dapat nating iwasan sa mundong ito. Pero para na rin po yan sa katiwasayan ng ating health at ng mga taong nagmamahal sa atin. Yun po. Sumiyon, nalilito ang katawan mo. Dahil ang dami mong karelasyon. Sabi ng katawan mo, I'm confused. Kinilig. The Tita Pagliani Show. On your best cafe radio every night. One Radio Tabaco, One Radio Diet. With your Tita. After 7 o'clock.

0: listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na Bicolandia.
2: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
3: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
2: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
3: Sige, papalaundry ko na lang.
2: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
3: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
2: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
4: Available in all supermarkets near you.
5: Loving yourself is the key to a healthier you. Make a change. Isama ang fiber sa iyong lifestyle. Alam mo ba na ang pagkakaroon ng sapat na soluble fiber sa iyong diet ay malaking tulong para sa maayos na digestion at weight management. With proper diet and exercise, gawing katuwang ang NutriCleanse. May mga sangkap na psyllium husk, inulin fiber, aloe vera, rose hip, at papain. NutriCleanse Herbal Capsule.
6: Mahalagang paalala, ang NutriCleanse ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang turmeric ginger tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, pumahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming binipisong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat na angat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kay Luyan tayo! Kay Luyan tayo!
8: That. Tita Poliana Show.
9: Aray ko pa yung mga irritation ko.
10: Yan ang Q-Sai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
11: The Tita Poliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe. Mura na, healthy pa. The Tita Poliana Show on the radio.
12: The Tito Poliana Show.

Sa hirap ng buhay ngayon, hindi natin kailangan ng gumastos ng mamahaling sabon para maganda at makinis ang ating balat. Narito na ang mga produkto ng Snowfresh. Gawa ito sa mataas na kalidad ng mga sangkap na nakakapagpaputi na, nakakaalis ng body odor. At higit sa lahat, kayang-kaya ng ating mga

0: alternative and can treat fungal infection and other skin problems. High quality na sa murang halaga. Available at leading groceries, drugstore, and supermarkets nationwide.
1: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, haaalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
2: Power Sales Bread. Pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay.
3: Mahalagang paalala, ang Power Sales Bread ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
5: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
4: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
5: Sige, papalaundry ko na lang.
4: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Unrox Detergent Liquid Soap.
5: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
4: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Unrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
0: Available in all supermarkets near you.
6: The Tita Poliana Show. Tindugo na!

0: Casino Plus, Plus, Plus.
1: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop. Email responsible gaming at Pagor.ph or call National Problem Gambling Hotline at 028-248-9568.
2: Diabetes, isang pangmatagalang sakit na kailangang pantayan, nangangailangan ng matinding panlaban.
3: Boss Herbal Capsule.
2: Pinagsama-samang panaba, okra, saluyot at panax ginseng, nakatutulong para mapanatiling sapat ang dami ng asukal sa ating dugo. Labanan ang diabetes. Regular na ehersisyo, tamang pagkain. Sabayan ng Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal. Boss Herbal.

0: mga erba.
1: Ako si Mercedita si Albino, 64 years old. Nagtuturo ako sa mga bata sa daycare center ng municipal daycare center ng Bautista. Mula po nung gumamit ako ng Boss Capsule, ako po ay palaging masigla dahil po mga bata ang hinahawakan ko, ang sigla-sigla ng katawan ko. Subukan din po ninyo ang Boss Capsule para po mapatunayan na totoo po ang sinasabi ko. Maraming salamat po.
2: Kidney Stone, Mag Boss, Herbal Capsule, High Blood.

0: Sumayan sa mga laboratorio na siguradong tulong para lalo kang pumuti, kuminis at gumanda.
1: Ako si Salvador.
2: Sa gabi ay...
3: Si Salvin na. Malatiyosa ang ganda. Dahil sa Era.
4: Era free in one soap. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika.
5: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang turmeric ginger tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, humahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakalaming binipisyong pangkalusugan. Luyan, turmeric ginger tea. Ang salabat, langat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in turmeric ginger tea salabat, lemonade. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kay Luyan tayo! Kay Luyan tayo!
6: Natikman nyo na ba ang bagong pangmerienda at pambaon na siguradong babalik-balikan? Ang Duke's Minis ay cookies na may kakaibang lutong at malinamnam na cream filling. Kay daming flavors pa ang pagpipilian. May chocolate, banana, strawberry at vanilla sa presyong abot kaya. Siguradong mag-e-enjoy ka na, mapapawaw ka pa sa Duke's Minis Cookies. Available at all leading supermarket, groceries, and sari-sari stores near you.
7: The Tita Puliana Show, the best na tugtugan. The Tita Puliana Show, usapang showbiz at iba pa. The Tita Puliana Show, ang saya-saya. The Tita Puliana Show, the best. Oh, ha? Huh?

0: on radio.
1: News FM. Tindugo na, Bicolandia. Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ako si Linda, isang nanay. Mula nang pinainom ko ng Best Cafe Green ang mga anak ko, pansin ko na masigla silang pumapasok sa eskwela at ako tuloy lang sa mga gawaing bahay. Kaya Best Cafe Green ang kape ng aking pamilya. Kayo din!
1: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parado na, healthy pa. Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar. Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powdered Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
3: Ako po si Liza, isang nursing student at mahilig uminom ng juice drink. Ito po ang gusto ko na inumin kapag ako ay kumakain. Ang napili ko ay Best Juice dahil napag-alaman ko na may mga sangkap na gulay ito na makabubuti sa aking kalusugan kontra sa mga sakit ngayong panahon. Napakasarap pa ng Best Juice dahil sa mga extract ng orange, kalandan at guyabano na aking paborito. Kaya sa mga kapwa ko ay estudyante, Best Juice na rin ang inyong inumin. Masarap na, masustansya pa.
1: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines. Kalusugan Alert! Isang healthy reminder po, hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumpletuhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
4: Ako si Joel, isang construction worker, taga-Rawis, Negasyo City, gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
1: Araw-arawin na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar. The Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa. The Tita Puliana Show on the radio.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Mas mabigat pa sa galit ang maunawaan na may mga taong hindi kayang maging masaya para sa iba. Hindi dahil may ginawa kang mali, kundi dahil may kulang sa kanila na hindi nila kayang punan. Yung inggit, parang sakit na tahimik, pero unti-unting sumisira sa isip at puso.

0: 101 Radio News FM. Tindugo na, Bicolandia. Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pina-healthy, 18 times more nutritional value. Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients. Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
1: Still available.
2: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
3: Best Cafe Black.
4: Also available.
5: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
6: 12 pesos lang per sachet.
7: Ang init! Patata! Mommy, tubig na naman baon ko sa school.
8: Patata!
7: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
8: Patata!
7: Sumubok na nitong bago. Introducing... Bagong juice drink na dibibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking
8: Batata!
7: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250 ml. Mabibili rin ang batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150 ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
8: Batata!
7: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
8: Batata!
7: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang...
8: Batata!
0: Isang patunay na ang Qsai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
9: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Ginamit ko tong Qsai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract, at grape seed oil. And dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Qsai, nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko pati ang mga irritation ko.
0: Yan ang Qsai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
10: Sa hirap ng buhay ngayon, hindi natin kailangan ng gumastos ng mamahaling sabon para maganda at makinis ang ating balat. Narito na ang mga produkto ng Snow Fresh. Gawa ito sa mataas na kalidad ng mga sangkap na nakakapagpaputi na, nakakaalis ng body odor. At higit sa lahat, kayang-kaya ng ating mga bulsa. Maraan kayong pagpipilian para sa uri ng inyong balat. Katulad ng sumusunod, Snow Fresh Carrot Whitening Soap with carrot extract that smoothens and whitens sensitive skin. Snow Fresh Kojic Acid Soap that eliminates and lightens dark spots. Snow Fresh Kojic Acid with Papaya Extract rejuvenates and lightens even out skin tone. Snow Fresh Kojic Duta Whitening Soap with glutathione that removes dark spots. Snow Fresh Sebo de Macho that lightens and eliminates scars. And Snow Fresh Tawas Powder, regular and scented with refreshing smell, made from natural mineral called potassium alum that is known as an excellent deodorant alternative and can treat fungal infection and other skin problems. High quality na sa murang halaga. Available at leading groceries, drugstore, and supermarkets nationwide.
11: Handa ang pampamilya. Birthday, breakfast o merienda? Gawin nating special yan! Kay Rapsa Special Bihon.
12: Made from the finest ingredients through sanitary processes to make the most special bihon for your special occasion. Transform every celebration from ordinary to extraordinary with Rapsa Special Bihon. Also available, Lola Nor Palabo and Lola Nor Pansit Bihon. Mabibili sa pinakamalapit na mga supermarket o groceries sa inyong mga lugar.
13: The Tita Puliana Show, the best na tugtugan. The Tita Puliana Show, usapang showbiz at iba pa. The Tita Puliana Show, ang saya-saya. The Tita Puliana Show, the best. Oh, ha? Huh?

0: listening to One Radio News FM. Tindugo na, Bicolandia.
1: Good news mga kabitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners at ang pangarap ng smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing.
2: Ining high-touch mina washing machine na ako akong hulugan sa RRS Marketing.
3: Itong swak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing.
1: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Sulit, di kalidad at abot kayang appliances? Sain ka pa, syempre sa RRS Marketing na. Basta appliances sa RRS, yes na yes!

0: favorite radio station.
1: One Radio.
0: One Radio.
1: 91.3 News FM.
0: Tindugo na.
2: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Ano pong pangalan mo?
4: Ako po si Junis Pinyonis na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
3: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
4: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
3: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
4: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Kape, subukan ninyo para mapatunayan.
3: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
2: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
5: Evenings on One Radio.

0: Sean, all in one radio station. One Radio 91.3 News FM.
1: Tinidugo na!
2: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
4: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
3: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
4: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Asig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
3: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
4: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
2: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
5: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
6: Evenings on One Radio.

0: Casino Plus Plus Plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsible gaming at pagor.ph or call National Problem Gambling Hotline at 0282489568.
1: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang turmeric ginger tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higo, humahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming binipisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat na angat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kay Luyan tayo! Kay Luyan tayo!
2: Evenings on One Radio.

0: Erba.
1: Ako po si Juliet. Nagtatrabaho po ako sa LTO Medical.
2: Saro ka pong nurse?
1: Baka medtech.
2: Medtech po.
1: Ang Boss Herbal po, magayon sa panglawas ko, magayon ang epekto, maghapon na trabaho, daya po pigpapagal. Ang pagkaaga, 5 o'clock, masawd na ako. Ang pagabot ko digde, mga quarter to 6, mapamahaw na ako. Before magpamahaw, mainom na ako sa Rombos Herbal Capsule, malaw na sa trabaho, magayuno ng epekto sa buhay ko. Maghapon ang anuan.
2: Maghapon ka na kanil.
1: Maghapon ako trabaho, daya po pigpapagal talaga. Maski digde, so malugod kang mga masitas. Maano na ako din sa laog kang harong.
2: Pati sa trabaho.
1: Pati sa trabaho. Hindi ako pinapagal. Maghapon niya. Magayuno ng epekto kang Boss Herbal Capsule. Ako po si Juliet.
3: Kidney Stone. Mag-Boss Herbal Capsule. High Blood. Mag-Boss Herbal Capsule. Insomnia. Mag-Boss Herbal Capsule. Diabetes. Mag-Boss Herbal Capsule.
4: Evenings on One. On One Radio.

0: Balita, informasyon, all in one radio station.
1: One Radio, 91.3 News FM.
2: Tinidugo na!
3: Pakinggan po natin ang isang mapagmalasakit na paalala mula kay Dr. M, isang eksperto at doktor sa linya ng alternative medicine.
4: Sa panahon ngayon, ay marami po ang nagsasabi na ang produkto nila ay gamot daw sa maraming sakit. May mga nagsasabi na ang kanilang herbal na kape, food supplement, oil liniment at mga tulad nito ay direktang gamot daw sa halos lahat ng sakit. Pinaalala ko lang po sa inyo na kapag ganyan ang naririnig ninyo, ay huwag agad kayo basta-bastang maniniwala. Maaaring malagay sa peligro ang inyong buhay at kalusugan. Ang mga herbal na produkto ay pwedeng makatulong para ang tao ay mas mabilis na gumaling mula sa karamdaman o gumanda ang kalusugan. Subalit, hindi pwedeng sabihin na yun mismo ang gamot sa mga sakit. Ipinagbabawal ng Food and Drugs Administration ang mga ganyang claims. Suriin nyo ring mabuti kung sino ang nagsasalita, lalo na po sa mga radyo, TV o social media. Baka naman hindi po sila otoridad sa linya ng medicine o kalusugan. Ang dapat nyong lalong paniwalaan ay ang payo ng mga doktor at mga eksperto sa health and wellness dahil sila ay nag-aral ng maraming taon upang maging dalubhasa pagdating sa kalusugan. Maging matalino rin po sa pagbili ng mga herbal na produkto. Hindi po totoo na ang mas mahal na mga herbal products ay mas epektibo. Piliin ang mga produktong mataas ang kalidad, rehistrado sa mga ahensya ng gobyerno, kinikilala at nabigyan ng mga gawad at mura ang presyo. Sa hirap ng buhay ngayon ay malaki ang matitipid nyo kapag ang tatangkilikin nyo ay mga produktong makatao ang presyo at hindi abusado. Maraming salamat po. Laging tandaan, kapag malusog ang bawat isa, masaya ang buong pamilya.
3: Ang public service na ito ay hatid sa inyo ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix at ng programang Wellness is Happiness.
1: Evenings on One Radio.

0: One Radio 91.3 News FM.
1: Dugo na!
2: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Ano pong pangalan mo?
4: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
2: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
4: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
2: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
4: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
2: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
4: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
2: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
5: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
0: Evenings on 1 on 1

0: listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia. Paramihan ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ako si Mark, isang fitness enthusiast at bahagi ng aking workout routine ang Best Cafe Green. Nakakatulong itong suportahan ng aking active lifestyle. Kaya mas ganado akong mag-workout at mag-ensayo araw-araw at mas consistent sa pag-ehersisyo. Para sa mga gustong magkaroon ng mas active na lifestyle, subukan lang Best Cafe Green.
1: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parato na, healthy pa. Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
3: May mga araw talaga na ang bigat. Yung ramdam ko, ang pananakit ng katawan. Maging pamilya at kaibigan, walang takas sa sakit ng katawan. Buti na lang, may Fast Relax. And I want to share the relief.
4: You too can share the relief. Fast Relax. May ibuprofen at paracetamol. Share Fast Relax. Share the relief with the ones you care about.
5: Ibuprofen plus paracetamol is the generic name of Fast Relax. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
7: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
6: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
7: Sige, papalaundry ko na lang.
6: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
7: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
6: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
8: Available in all supermarkets near you.
9: Bes, huyan ka palan? Marido digdi may dumanon kita.
10: Ha? Nata, masaing ka.
9: Aw, maduman ako sa B2B Star Commercial. Sampang kantambakan kang tricycle, mabaka lamang kidagdag na gamit sa harap.

0: commercial ka pa man mga bakal. Anong igwa dyan?
1: Aram mo kaya, best. Bararatan mga barakal sa B2B Star Commercial. Apwera sa mga gamit sarong, argan lamesa, asing bangko, igwa pa sinda ki kitchenwares, plasticwares, linoleum, trapal, flowers and pots, footwear, dry goods, kawatan pang aki, school supply, asing party needs. Baka mga birthday ka na next week?
0: Ay, iyo, best. Sabi man ng God ni Mother, bararato mga bakalan dyan sa B2B Star Commercial. Duman naman lugod ako mabaka ki mga pandecorate sa birthday ko. Pwerte yun man palan. Bukod sa barato na, madali pang hanapon sa sentro kang tabako. Dyan lang sa pangkantambakan kang tricycle.
1: Oh, ano patigahalap mo? Mus na!
2: Magpa B2B Star Commercial na kita. Makukuha sa Bongalan Building, Demetrio Street, Kinale, Tabaco City. Sampang katambakan kang tricycle.
3: Good news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners at ang pangarap ng smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing.
4: Ining high-touch mina washing machine na ako akong hulugan sa RRS Marketing.
5: Itong suwak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing.
3: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Sulit, dekalidad at abot kayang appliances? Sain ka pa, syempre sa RRS Marketing na. Basta appliances sa RRS, yes na yes!
6: Ilabas na

0: listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
2: It is now 5:32 on One Radio.
3: Ang oras hatod sa indo kang 6G Enterprises. 6G Enterprises, dealer of hardware, electrical supplies, construction materials, coco lumber, hollow blocks, gravel and sand, asin, iba-ibang klase ng semento, arog kang, mayon, pozolan, mayon, portland, apo portland type 1, apo premium, apo masonry, apo semento Filipino, whole seam, asin republic cement. 6G Enterprises, makukuha sa entrada kang Happy Home Subdivision, Tagas, Tabaco City. Mag-text o mag-apoy 0947-422-7867, 0948-628-5812, o sa landline number 487-5338. 6G Enterprises, try mo, barato. Ang 6G Enterprises by Smart Money Padala. 5577-5194-6182-4105.
4: Tao po.
5: Ano po yun? Ay! Ano po yun?
4: Bibili sana ako ng pampahid.
5: Pampahid? Gusto ba ako na lang? Ay!
4: Palabiro ka talaga. Naghanap kasi ako ng mabisang pampahid. Sobrang sakit kasi ng katawan ko.
5: Ay! Sakto! Pwede akong ipahid. Este, eto oh, Paulini Men.
4: Paulini Men?
5: Oo.
4: Baka pares lang yan sa iba. Gusto ko sana yung nanonood.
5: Ay! Sakto! Nanonood talaga hanggang naman itong Paulini Men. Tara ako! Charis! Alam mo bang ito ang pambansang liniment na may sikap ko extra?
4: Sikap mo?
5: Oo, sikap mo. Parang ikaw, silikap mo na pasiyahin ako. Ah, charot! Ibig sabihin niyan, may kombinasyon ito ng mga herbal plants para gumaling yan pananakit ng katawan mo.
4: Hirap din kasi ako makatulog.
5: Kakaisa sa akin?
4: Hindi, ay, dahil sa sobrang pagod.
5: Ay, perfect talaga sa'yo ang Paulini Men dahil sobrang giginhawa ang iyong pakiramdam. Ikaw kasi napaka-hardworking mo eh.
4: Siyempre, para sa future natin.
5: Ay! O eto, kunin mo ito na lahat.
4: Hindi, isa lang.
5: Bakit isa lang?
4: Ganyan kasi ako magmahal. Dapat
5: ay,
4: isa lang.
5: Ay, nakakaloka magmahal ha, para kang Paulini Men.
4: Bakit naman?
5: Kasi sa Paulini Men, walang aw sa paw. Ganon, sa'yo na nga yan, nakakaloka ka.
3: Pumapalpak na ba ang generator mo? Huwag ka na mag-alala. Narito na ang Bombita Generator Repair Services. Bombita Generator Repair Services. Maaasahan sa generator repair, maintenance, and troubleshooting. Inaayos namin ang iba't ibang brand ng generator. Gaya ng Denyo, Isuzu, Cummins, Yangdong, Promate, and Greenfield Generators. Nag-aayos din kami ng portable generators.

0: safe.
1: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higo, pumahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming binipisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat na angat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kailuyan tayo! Kailuyan tayo!
2: Si Consi Ram vs. Janko. Asin ang sa iyang Power Committee.
3: Trade and industry, angat ang negosyo, tuluy ang kita.
2: Labor and employment, gabos may tsansa, warang mawawalat. Tourism, culture and the arts, orgulyo ang gayon kang syudad kang tunay na pagkamuot.
3: Public information, malinaw na impormasyon, tulos na ibabalangibog.
4: Disaster risk reduction and management, ligtas, handa, asin protektado ang bilog na syudad kang tabako.
2: Consi Ram vs. Janko, si Ram sana!
5: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
6: Magandang araw sa inyo. Ako si Lola Linda, Certified Best Cafe User. Dati hindi ako minom ng kape. Nang bigyan ako ng anak ko nitong Best Cafe, tininay ko. At ilang araw lang naging okay na ang digestion ko. Naging normal ang pagbabawas ko at magaan sa pakiramdam. Yan sa akin ang Herbal Cafe na ito. Kaya araw-araw na akong umiinom ng Best Cafe, the best talaga, ang Best Cafe.
5: Best Cafe 8-in-1 Coffee, Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee, and Best Cafe Black. Also available, Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
7: Ilabas!

0: You're listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia. Paramina ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ako si Nanette Samonte. Kasama ko sa aking weight management journey ay ang Best Cafe Green. Bukod sa masarap na lasa, may L-carnitine ito na nakakatulong sa pag-convert ng body fat into energy. At nakakapasexy rin pala. Mas inspired akong alagaan ang aking katawan at panatilihin ang healthy habits ko kasabay ang Best Cafe Green.
1: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Para po na healthy pa. Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
3: Sa dami ng ginagawa mo sa araw-araw, kaya pa ba? Dapat
4: G lang! With Gord C+. G to support your daily grind. G to feel good from within and let your natural glow shine. With proper diet and exercise, Gord C+ is your daily plus. Gord C+ with zinc capsule.
5: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Guard C+. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Kung kamo naghahanap ng dekalidad na sala set, dining set, bed with frame, asin iba pang furnitures para sa sendong harong, office o kaya business, bisitahon ang showroom kan N. Boyan Furniture sa Zone 1 San Antonio, Tabaco City, Yaon Sana sa National Road. N. Boyan Furniture also accepts customized furniture and design gamit ang solidong Nara wood. N. Boyan Furniture, located at Zone 1 San Antonio, Tabaco City. Mag-apod sana sa 0917-339-6987 or 0908-943-7958 for more details.
7: Mga ka-rider, may bagong tambayan na naman para sa motor mo. Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Trading. Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Trading. Powered by R3 Cycle Center. Siguradong dekalidad ang bawat piyesa at serbisyong may puso. Hanap mo ba ay tires? Meron. Engine oils? Kompleto. Batteries at coolant? Nandiyan na lahat sa Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Trading. Para sa matibay na serbisyo, performance at formang panalo. Cycle Pro 8 na. Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Trading. Located at Zone 1, Bangkilingan, Tabaco City.
8: Walang maisip na pang snacks, pang merienda, pang balon o pang pasalubong? Yaon ang Zap Donuts. Zap Donuts, perfect pang baon, pang merienda, pasalubong, asin snacks. Zap Donuts, barato na, masiram pa. Ang Zap Donuts, mababakal. Sa gabos ng mga branches, kan manok ni Osang Fried Chicken House.
9: Rabies? Day na maghadit pa. Yaon sana ang St. Jude Animal Bite Center para itao ang proteksyon na kaipuhan mo. Mahal? Day maghadit. Tas sa St. Jude Animal Bite Center, makukuhaan bakunang kaipuhan sa baratong kantidad. Marina sa St. Jude Animal Bite Center ang mataong luna sa kamrot o kagatkan ayam o ikos. Protihiran ang sadiri o kapamilya de ipagbaliwalaon ang rabies. Bukas man ang sa indang Facebook page, St. Jude Animal Bite Center.
10: Bisitahon ang St. Jude Animal Bite Center sa very nice building, Roy Vivar Street, Taihi, Tabaco City, near Amandong Cope Hospital. O i-contact sila sa mga numero 0966-876-1996 o 0970-469-3119.
11: Hanap ninyo ang dekalidad, asin siguradong servisyo. Construction supply na talagang barato. Asin, asertado. Jaya Enterprises.
12: Jaya Enterprises.
11: Makukuha ang gabos na kaipuhan pag-abot sa hardware and construction supply. Arugan, gravel and sand. Boulders, 3-4 fresh gravel. Jumping materials. Hollow blocks, 3-4, 5 and 6. Decorative blocks, louvre blocks, and electrical supplies. Plumbing materials, asin, Boss na klase min semento, Arugan, Mayon Porcelain, Mayon Portland, Apple Green, Apple Premium, mga kabilya, steel bars, plywood, asin mga pintura, mga yero, Coco Lumber, Good Lumber, asin, solid doors, asin, kadyakul pang iba. Available naman ang Paymaya. Kung sain, pwede ka mo mag-Gcash in and Gcash out. Asin, magbayad kang bill sa APEC, tawad, home credit, dakulun pang iba. debit card. As in, pwede nindong i-home credit ang mga kaipuhan nindong hardware materials sa baratong presyo. Presyo as in servisyo, garantisado, kayang-kaya pa ng pulsa mo. Jaya Enterprises. Makukuha sa Zone 7, Happy Home Subdivision, Tagas, Tabaco City. Jaya Enterprises. Owned and managed by Mr. and Mrs. Irwin Villan. Mag-text or mag-apon sa 0908-813-1564 or 0936-367-0616.
12: Jaya Enterprises.
13: One Radio. Indugo na.

0: You're listening to One Radio News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
1: Narito na ang programang Wellness is Happiness. Mga kaalaman ukol sa kalusugan ng katawan at kaisipan at pagpapaunlad ng kaanyuan para sumaya ang buong pamilya. Hatid sa inyo ng multi-awarded host at doktor sa linya ng alternative medicine, si Dr. M.
2: Hello po mga ka-wellness, maligayang buhay po sa ating lahat. Muli, ito ang programang Wellness is Happiness. Hatid po sa atin ng Best Cafe, ha? Siyempre, nandyan po yung original blend natin na Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix na halos 13 years na pong nangunguna at nananatiling number 1 sa maraming probinsya sa ating bansa. Napakarami pa rin suki ano, na tumatangkilig po ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Palibasa, napakarami po ang natulungan nito pagdating po sa kanilang kalusugan, ha? Kaya yung Best Cafe po natin, ano, yung original blend, maliban sa talagang nakasanayan na po ng milyon-milyong Pilipino ang masarap nitong lasa, eh lalo na po yung epekto at tulong po nito sa kalusugan ng tao, ha? Dahil hanggang ngayon, talagang napakaraming pakinabang mula sa mga piling-piling sangkap nito na mga halaman, ha? Tapos may mga nilabas pa tayong ibang variants para syempre meron kayong pwedeng pagpilian depende sa inyong panlasa at sa pangangailangan ng iyong katawan, ha? Tulad ng Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee with Herbal Mix na lalong pinasarap, ha? Lalo siyang mas malasa, eh. Mas pinarami ang sangkap para mas lalo kang makinabang, ha? At syempre, naglabas din tayo nung para sa mga mag-asawa, sa mga magkakapartner, kung gusto ng ekstrang lakas, ekstrang gana, ha? Para sa matinding init at mas mahabang labanan. Alam nyo ng ibig ko sabihin, ha? Okay? Syempre, nandyan ang Best Cafe Black 4-in-1 Coffee with Herbal Mix. At syempre, tulong naman doon sa mga nangangarap ng magandang timbang, kaseksihan at kamachuan. Oops, walang masama doon, ha, na yun ay i-achieve po natin. Eh. Diyan lalong makakatulong naman ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Siyempre, ang Best Cafe napili ng Golden Globe Awards bilang the best organic herbal coffee sa buong Pilipinas at napili rin po ng National Customers' Choice Annual Awards bilang the most outstanding herbal coffee mix sa buong Pilipinas, ha? Available sa mga butika at supermarket sa inyong lugar sa dating makatao at mapagmahal na presyo. Hindi po kami nagtaas ng presyo, ha? Kaya huwag po kayong maniniwala kung meron nagtitinda na kesyo nagmahal daw dahil nagmahal yung pinaka-supplier. Hindi po totoo yun. Wala kaming price increase, ano? Kahit nagtaasa na po ng benta o ng presyo yung ibang herbal na kape, ang Best Cafe ay mabibili nyo pa rin sa dati niyang mapagmahal at makataong presyo para sa lahat ng Pilipino.
3: Pare, pare, may bago! May bago!
4: Bago?
3: Oo, may bago!
4: Anong bago?
3: Bago ang Best Cafe!
5: Introducing Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value.
6: Nag-level up?
5: Dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients. Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
7: 18 pesos lang per sachet.
8: Still available. The original taste of Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. 13 pesos lang per sachet.
9: Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
10: Ako po si Liza, isang nursing student at mahilig uminom ng juice drink. Ito po ang gusto ko na inumin kapag ako ay kumakain. Ang napili ko ay Best Juice dahil napag-alaman ko na may mga sangkap na gulay ito na makabubuti sa aking kalusugan kontra sa mga sakit ngayong panahon. Napakasarap pa ng Best Juice dahil sa mga extract ng orange, talandan at guyabano na aking paborito. Kaya sa mga kapwa ko estudyante, Best Juice na rin ang inyong inumin. Masarap na, masustansya pa.
11: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.
2: Mga ka-wellness, sa puntong ito ay napakaganda muli ng topic na aking naredi. Ha? Pero syempre, bago yan, nais kong muling ipakilala sa inyo ang isang very amazing na ating produkto. Ha? Yan po yung Dr. M's Amazing Tea. Bagay na bagay, ano? Yung ating brand, kaya naman narehistro po yan sa Intellectual Property Office sa ilalim ng Department of Trade and Industry kasi talagang amazing. Dr. M's Amazing Tea. Dahil nagtataglay po ng luya, ano? May bonus pa ng turmeric at stevia. Yung bawat tibag timplado na masarap na. Ano? Isasawsaw nyo nila sa isang tasang mainit na tubig. Ha? Ang Dr. M's Amazing Tea tulong para gumanda ang blood circulation, gumanda ang pakiramdam, gumanda ang digestion, at syempre tulong para maalis ang pananakit, pamamaga at pamamanhid ng katawan. Napili ng Golden Globe Awards bilang the most trusted brand o pinagkakatiwalaang tatak pagdating sa herbal na tsaa. Ha? Dr. M's Amazing Tea.
0: Here's the newest tea for everybody. It's Dr. M's Amazing Tea.
4: Dr. M's Amazing Tea.
0: With the finest tea drink ingredients like ginger and turmeric powder, stevia leaves extract powder for a natural taste, high in nutrients.
4: Dr. M's Amazing Tea.
0: A healthy tea drink for everybody. Stressed ka? Mag Dr. M's Amazing Tea na. Masakit ang katawan? Relax ka lang. Mag Dr. M's Amazing Tea na. Also supports muscle fitness and helps prevent severe diseases like cancer and heart problems due to its antioxidants properties. Kaya sulit sa health benefits.
4: Ang Dr. M's Amazing Tea.
0: Your healthy drink tea. Mabibili sa mga butika at supermarket nationwide.
6: Dati, ang bilis mag-oily ng skin ko. Kaya siguro di ako nawawalan ng mga blemishes at pimples. Ang dami ko ng silbukan ng mga facial soap and cream pero walang pagbabago. Pero nung nasubukan ko ang Era Charcoal Soap, nawala ang pagiging oily ng face ko. Naging smooth ang skin ko at bumata pa ang itsura ko. Ako nga po pala, si Juvie Tutanes, isang certified happy user ng Era Charcoal Soap.
12: Era Charcoal Soap. Detoxify, cleansing, platinum, enriched with activated charcoal. Era Charcoal Soap. Revealing the most beautiful you. Available in supermarkets and drugstores nationwide.
2: Alright, mga ka-wellness, nung nakaraang araw, tinalakay po yung tungkol po sa mga natural na paraan para makontrol ang blood sugar, yung blood glucose, ano po? At kung sakaling diabetic ang tao, gawin yung mga paraan na yon, siguradong makakatulong para maibsan ang sintomas at huwag pong tumaas ang blood sugar, ha? Ano ho ba talaga ang nangyayari kapag ang asukal, ano po, mula sa iyong kinakain at iniinom ay pumasok sa katawan, ha? Kapag mahilig ka kasi sa mga maasukal na pagkain at inumin, ha, yung pinaka-ano, blood glucose o yung blood sugar mo, biglaan po yung tataas, ano? Kapag kumain ka ng mga maasukal na pagkain at inumin, ano? Hindi ko na iisa-isa yan, kasama dyan yung cake, ice cream, donuts, ano, at marami pang iba, okay? Maging yung mga inuming maasukal, ha? E buti na lang yung Best Cafe, ano? Buti na lang yung Best Juice Brand. Buti na lang yung Dr. M's Amazing Tea, walang asukal, mga ka-wellness, ha? Kasi kapag yung asukal ay pumasok sa katawan, ha, biglang tataas po ang iyong blood glucose, kaya yung pancreas mo magre-release ng insulin, ha, automatic yon para sikaping ibalik sa normal ang iyong blood sugar level, ano? Eh kaya itong insulin kasi, ito yung mga hormones na tumutulong para po maalis o mailabas yung mataas na blood sugar sa yung bloodstream, ano? O kaya dalhin sa cells para maging energy ng katawan. So napaka-useful talaga yan ng insulin na nire-release ng ating pancreas, okay? Kaya lang, kung laging mataas po ang sugar, ano, sa ating katawan dahil po sa ating mga kinakain at iniinom na maasukal, ano, yung insulin natin ay grabe ang pagtatrabaho nila, ano po, kumbaga sagad-sagad yung kanilang pagtatrabaho. At sa maraming taon na ganun po, no, matigas ang ulo natin, lagi tayong kumakain ng maasukal at na inumin at pagkain, walang control, eh yun nga, grabe, said-said, ano, sagad na sagad yung trabaho ng insulin na pwedeng mauwi sa insulin resistance balang araw, major o nag-trigger ng type 2 diabetes. Sayang type 2 diabetes, isa sa mga pangunahing sakit na marami po ang namamatay po dyan sa Pilipinas, taon-taon, mga ka-wellness. Tapos alam nyo po ba na kapag sobra-sobra ang sugar sa ating bloodstream, ano, sa ating dugo, mga ka-wellness, yan ay nako-convert into fats. Ano po? Kino-convert yan ng ating atay sa fats. At kapag sobrang dami nga po yung sugar, eh pwedeng mauwi po yan sa pagtaba ng tao, sa weight gain. Ano? At syempre kapag tumataba na po yung tao, yan, marami na pong kamag-anak na sakit yan. Kapag bumibigat ang tao, sumusobra sa timbang, tulad po ng sakit sa puso, ng high blood pressure at marami pang iba. Pwede rin pong mauwi yan sa iba't ibang uri ng cancer, okay? Yung sobrang ano din asukal sa katawan, ano, kapag mahilig ka sa maasukal na pagkain at inumin, ay pwedeng mauwi sa chronic inflammation na siya nga pong nagiging ugat ng sakit sa puso, mga ka-wellness. At ang lagi pong pagkain ng maasukal na pagkain, ganun din yung pag-inom ng maasukal na inumin, ay magdudulot po ng mabilis na pagtanda ng balat ng tao na syempre ayaw po nating mangyari, ha. Speaking of balat, bago po ituloy pa yung pagtalakay, ano? Speaking of skin, ano? Para maiwasan po na mabilis kang magmukhang matanda, eh may mga produkto tayo na makakatulong dyan. Syempre, sa pagsabon sa mukha mo at sa leeg, andyan ang ERA 3-in-1 Beauty Soap na nagtataglay ng arbutin, glutathione at kojic, mga sikat na ingredients sa buong mundo na tumutulong magpaputi at magpakinis ng balat. At syempre, nandyan ang ERA Charcoal Soap para sa iyong buong katawan kapag naligo ka, na nagtataglay ng activated charcoal na tulong po yan para po maalis ang mga harmful microorganisms sa balat, maiwasan ng skin diseases at manatiling malusog at bata ang iyong balat, ha. ERA Charcoal Soap, syempre, at ERA 3-in-1 Soap. At malaking tulong din para manatiling malusog at maganda ang balat, syempre, ang mga minerals mula sa Best Cups Minerals Food Supplement. Ang mga minerals na ito, direktang sa cells ang tulong para maliban sa maalagaan ng iyong balat, matulungan kang makaiwas sa sakit, at kung may sakit ka, ay matulungan kang mas mabilis na gagaling, ha? Best Cups Minerals Food Supplement.
13: Hi, I'm Christine, a student and sweet 16. Ako ay lalong gumanda dahil sa ERA.
14: Hello?

0: This is Paul. May 10,000 foggy points. Kilabot ng mga dalaga. Dahil sa ira.
1: At sinong kulabot?
2: Fresh.
1: Hindi ako.
2: Makidistro.
1: Parang walat.
3: At parang batang-bata.
1: Dahil sa ira.
4: Goodbye, pimples. Hello, admirers. Ako ay talagang pumuti at kuminis. Kutis artista. Dahil sa ira.
5: Ira. 3-in-1 soap. Enriched with arbutin, glutathione, and koji. Ang tatlong ingredients na kilala sa buong mundo na napatunayan sa mga laboratorio na siguradong tulong para lalo kang pumuti, kuminis at gumanda.
6: Ako si Salvador.
7: Sa gabi ay si Salvin na.
6: Maladyos, ang ganda.
7: Dahil sa ira.
5: Ira 3-in-1 soap. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika.
8: Ikaw ba ay sakitin?
9: Malamang ikaw ay may mineral deficiency.
8: Ayon sa mga pag-aaral, ang kakulangan sa mineral o mineral deficiency ang pinakaugat ng maraming malalang karamdaman. Para ikaw ay gumaling sa sakit, dapat ay kumpleto ang mineral sa iyong katawan. Best Caps Mineral Food Supplement. Nagtataglay ng mga purong mineral tulad ng magnesium, manganese, iron, iodine, copper, chromium, selenium, silica, potassium, and zinc. Best Caps Mineral Food Supplement. 100% natural at aprobado ng Food and Drug Administration, kaya napaka-safe inumin.
10: Mabibili sa mga butika sa inyong lugar.
11: Okay, mga ka-wellness, ha? At ito pa, karagdagang kaalaman, okay, na naidudulot na hindi maganda ng sobrang asukal, ano, mula sa ating kinakain at iniinom, ha? Yan ay pwede pong magdulot ng bacterial growth, yung mga harmful bacteria sa ating bibig. Ano, na pwede pong mangyari dyan, maging masyadong acidic yung bibig, masira po yung ating mga ngipin, mga ka-wellness. So talagang marami pong negatibong epekto sa kalusugan, maging sa physical na kaanyuan, ang laging pagkain ng asukal, ano, o ng maasukal na pagkain at inumin. Kaya dapat control po dyan.
12: Ako, si Rex Bautista ng Bacoor, Cavite. Dati, nahalata ko na unti-unting naglalagas at numinipis ang aking buhok. Kaya noong sinuggest sa akin ng aking kaibigan itong era shampoo, agad ko itong sinubukan. Aba, effective nga. Unti-unting nawala ang paglagas ng aking buhok at kumapal pa ito. Mas mura pang di hamak kumpara sa ibang hair group shampoo.
8: Era Natural Organic Shampoo formulated with mineral scrub helps prevent dandruff, thicken and strengthen hair, regrow and restore hair, and reduce hair fall. Era Natural Organic Shampoo available in supermarkets and drugstores nationwide.
13: Bilang isang empleyado na maghapon na nagtatrabaho at medyo nagkakaroon

0: ng Baor Cavite. Dati nahapunta at numinipis sa akin ng aking kaibigan po gumukha. Tignan, unti-unting nawala ang paglagas, kumapalpit to di hama kumpara sa iyong shampoo.
1: Organic treated with butter, thicker and strengthen hair restores hair for organic shampoo. Available in supermarkets nationwide.
2: Dogash. Mantinid over 1 or cash out. Gansan sendang brumangan gansi albay. Finally, ground floor, Chow Palace. Salpuntro, malilipot albay. Sa lilipot rock 4 San Lurie. And top sinipapro, tabak. May tendong Gcash. Mayor kay Miss Genbo.
3: Sa panahon ngayon, garo kalusugan ang pagpapaito lumala. Hanap mo bis kumpleto at kalna serbisyo? Dito ka needs men. Meron silang laboratory sir ng blood, blood chemist, blood sugar, blood uric acid, function test, prostate test, cyst, pap smear, at hindi, blue pneumonia, at hepatitis C checkup and checkup for adults, OB for pregnant moms, at fertility check. Wait, there's more. Percent ang entry para sa diabetes, St. Dials, ADHD, the COS, myosis. Nakakatulong ito hanggang ang pampalinaw ng mata at pampagkulasyon. Available din para requirements ang neuros and psychology. Tahin ang aming clinic sa second floor, V. Palmer Bill, Bumbon, TDO, Karangahan, Bulacan City, month 7 to 7:30 p.m. Precision treat with
4: John, isang karanihin ng pagsikip ng pagtibok ng dibdib di inaasahang kamatayang bantayan. Mang panaba, okra, snacks, ginseng para mapanaman ang prolab alta prolar na ihirin sa pagkain. Pogaps! Ang bossing ng mga
5: air. Okay, I'm 16. Ako na dahil sa ira.
6: Hello, this is boss. Kilaga. Dahil sa ira.
7: At fresh po. Makifirang walat.
8: At bata.
9: Ira. Yung po, Myers. Ako ay talagang puminis. Kutis artista. Ira.
10: Ira. 3-in-1 with RJ. Ang tap na kilala sa buong mundo. Nanapatunayo. Nas para lalo. Inis. Ako si Salvador. Sa gabi ay.
11: Si Salatyo.
12: Nice.
13: Ira. 3-in-1. Mabibis at butika.
14: Dada Rada Barrada 30 sa Rada Barreta International Lords as in weather update 30 Barrada kainit Barrada 30 sa Yaleng Barreta News Desk Barrada Barrada 30 aga sa 1.3 News FM 3-in-1 Comex 20 with 4-in-1 of a massage oil 10-in-1 of drink baskets food supplement mababakal sa mga butikan Rada
15: News Maray Nicolan para Brown in Webes 23.20 Ibahan tatabi sa paghatudkan mga teklon dyan si Manny Almuguer Antios ang paluyang mga sa kamugtakan na on ang kabang pa sa 18 gold sinan best in wings pusiya pinindin sa mga supermarket sa loong madampog na kalat-kalat ang mga pag-uuran tropon na si kasabay ini pati agad sa tikanon ng Bisaya sa si Webes at Muscal and Astronomical Services pag-asa o ang pag-asa rin na 10,905 sa Sirano Son na kaini Rose 2 kilometro ang kaisa 5 kilometro ang tango West-Weste sa 20 of the weather number kan Batan Babuyan Island iapayang kaligan central portion kan mga Israel portion norte asinton ka makakani madani nga pag storm and Mindanao Southern Bisa Occidental Mindanao epic posibilidad kan plag kausan sa kuna mga makukusan na mga lugas tanton sa sinrumblon chama ni madam kalat kalat thunderstorm paman kan trang si Quiapo manabar na mga kain na mantang asin lusman makakaisperhensya kung run or thunderstorm kan thunderstorm pinagamos na ilan tap posible biglaan ang mga pagrahon kan mga sa

0: sa posibleng mag-runfo sa Cagayan, Candaldao, Imbernesso, kaya sa maabot na huwen. Nagpalawan, heavy rainfall warn under Luzon, alas 5:09 pagkaan sa Yarns. Kaparehan pa sa Oriol pati na annual warning sa may pasugon. Asin kasirigman sa Romblon. Paghalong dood sa atod po yan sa Natural in 1 Gold. The best kapi 6 in 1 with herbal. Gabos po yan. Sa pagkasunok kita sa iba pang mga ratakal. Inatulo asin sa pansiklan sa Sintibo. Sa bagang office ay magkakasunod na term. Sa Alba Office. Special Office sa yun ang dedikasyon. Presto na pag-fisya. Ay kan pagbubuso. Ibu yerno. Na ordinary. Ang mga nga po. Nintos na ba? Kining pag-mid-mid. Tanto maso. Nakasincentive. Asin plakin in pag-mid. Provincial Validation Committee. Mag-aad sin Marado Officiales bago mga insinti ng Interest Committee kan na parang Juan Officer Milagla nga daang para ni third member Maroon alas yung pagkaantan ni ako B-Rep Republico Agos wala asin so pumatap at puwera performing party list team ilog na nagpita na translate na bantang sa nansona kan debatation sa Facebook post ni Congressman Garbina sa iyong ipighayag ini para sa sain Congressman John Albario sabi sa top representative sa bilog na ang pagbidbid na ini bako sa natrayumpo ninda bilang mga representante kodi trayumpo man kan lambang Bicolano asin Pilipino na panagos sa saindang mga sinabi pa kainin ang tiwala kan publiko ang sa inens tangani pakarapagahan to desto makaskas asin totoong serbisyo publiko nuwebe na 24 mga kababaihan ang nailigtas sa ginibong anti-human trafficking operation kampinagsarong puwersa ka National Bureau of Investigation sa Camarines Norte District Office Paracali Municipal Police Station asing kang Provincial Social Welfare and Development Office sa sarong video okibar sa bayan para umagis na huwag sa operasyon ng Indinasinda Altiocho Anyos na subuot bar manager asing si alias Melay 38 Anyos na cashier kan establishmento. Pigdaraan sa pangangataman kan PSWDO ang mga nailigtas sa mga kababaihan para sa assessment dokumentasyon para mientras na protection as social interventions nakakulong na sa kustodiya kan NBI Camarines Norte dito ang suspect mantang pinagsasagibang investigasyon as yung pinaghahanda na ang pagsasangat ni magkakanigong kaso Anti-Persons Act. Alas 7:20 na po nin pagkaaga 29 million farm to market road na i-turn over na kantar duman sa Baras, Catanduanes. Mantang ang kapulisan sa Catanduanes na ka-alerto man sa posibleng epekto ang pinagbabantayan dahil sa raon. Albay, ofin ang mga libreng training, kunya na Hulyo, daatin, hayo, ang iba pang mga sunod na. No plus, win, win, more, ikaw na ba ang next na mo? Casino plus, plus, plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming at pagor.ph or problem gambling 0282489568. May bago sa manok ni Osang fried chicken. May chicken nugget ni Osang 75 pesos less na. May free gravy pa. Manok ni Osang chicken nuggets. Kaya nasiram. Chicken nugget gugupamihan ng mga bata sa labas, juicy sa loob, swak sa bawat kagat. Ang manok ni Osang chicken nuggets. Sulit sa presyo, panalo sa lasa. Kaya bili na. Available sa lahat ng branches na. Day na maghadit pa. Yaon sa na ang St. Jude Animal Bite Center para itao ang proteksyon na kaipuhan mo. Mahal? Day maghadit. Ta sa St. Jude Animal makukuha ang bakunang kaipuhan sa baratong kantidad. Mari na sa St. Jude Animal and makamrot o kagatkan ayam o ikos. Protihiran ang sadiri o kapamilya de ipagbaliwalaon ang rabies. Bukas man ang sa indang Facebook page, St. Animal Bite Center. Bisitahon ang St. Jude Animal Bite Tobacco City near Amandong Cope Hospital o i-contact sila sa mga numero 0966-876-1996 o 0970-3119.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee.
2: Ano pong pangalan mo?
3: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong isna sa diet.
2: Green ang nat.
3: Dati talk sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
2: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom?
3: Napansin kong mas lumalakas ang immune. Hindi na ako madalas mag...
2: Ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Masarap po ang Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil may na natural sweetener na stevia.
1: Hinihintay nyo. Mag-Best Cafe Green na!
4: Best Cafe Green.

0: 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
1: Barrada 30. Barrada 23 din pa yan, best juice on health drink. Nagpapabalo nin juice sa sendo mga aki sa kada beses na naglalaog sa sendang mga eskulahan. Mga nanay ng tahanan, pasiguro dapat juice na masustansya ang pigpapabalo nindo. Dapat best juice. 1-in-1+1 health drink. Yan tabi, mababakal nindo sa mga butika, asin sa mga supermarket nationwide. Mas sa pinakusog kan lokal na gobyerno kan siyudad din Tabaco ang mga serbisyong pangsalud sa enotataon kan administrasyon ni Mayor Rinaldo B. Bragaisa na nagresulta sa zero maternal deaths as in zero home deliveries sa ipigpresentar kan Tabaco City Health Office sa ginibong ulat sa bayan 2026 sigon kay Dr. Lizelle Duncan, Officer in Charge kan Tabaco City Health Unit. Prioridad kan administrasyon ang pagpapakusog kan mga serbisyong pangsalud, particularmente ang maternal as in child health care. Sa paagi kan City Health Office, main health center, lying in, mother child lying in clinic, family wellness clinic, San Miguel lying in clinic, super health center as in San Miguel health center. Nagabot sa 98% kan mga badus ang nakatapos ng 8 antenatal check-ups as in magkakanigo na postpartum care follow-up mantang sobra sa 500 na ligtas na pangaki ang nairehistro sa mga lying-in clinics sa kansyonada. Mas pigraniman kan lokal na gobyerno ang mga serbisyong pangsalud sa mga komunidad sa pagini kan pagpuro kalusugan, mega health caravan, offline check-up as iniba pang programa sa 11 barangay na sakop kan puro kalusugan. Sobra sa 3,500 na mga tabakenyo ang nataunan nin manlainain na serbisyong medikal. Mientras tanto, sobra man sa 700 sa mga residente ang nakinabang sa Mega Health Caravan na nagtao nin libreng konsultasyon, laboratory services, x-ray, dental services, healthcare assistance, as in libreng bulong. Pinakusugman kan City Health Office sa mga programa sa disease prevention as in ang preventive healthcare. Sobra sa 2,500 katao man ang naisa irarom sa HIV screening test. Mantang 1,200 na blood units ang nakolekta sa Mobile Blood Donation Program. Kinatusman na kababaihan ang nagsairarom sa cervical cancer as in breast cancer screening. Mantang padagos na pinagbubusol ang libreng screening as in pangbariwas ni mga maintenance medicines para sa mga may hypertension as in diabetes. Papadagos man ang paghato ng mga serbisyong medikal sa mga residenteng padagos na naapiktaran kang pag-alboroto kan Bulkan Mayon. Konsain sobra sa 400 sa medical consultations ang naitao sa mga evacuees. Pwera kini, sobra man sa 52,000 residente ang na-enroll sa PhilHealth Yaka Program. Mantang mental health services kan syudad, iyo ang akreditado na kan PhilHealth. Padagos man ang natataunan ng psychosocial support ang sobra sa 700 na mga kliyente. Sa padagos sa implementasyon ka mga programang pangsalud, obeto subot kan lokal na gobyerno kan syudad din Tabaco na makapagatod ng mas makaskas, mas abot kaya as in mas madaling maabot na healthcare services para sa lambang Tabakenyo. Sa mga nagmamawot na maging barangay official, sabay, duro-diretso na tabi ang paghahanda kan COMELEC para sa nagdadangadang na barangay Sinsanggunian Kabataan Elections 2026 ngunya na mag-abuto na Nobyembre. Sigon kay Attorney Maria Aurea Bubunao, ang Provincial Election Supervisor kan COMELEC Albay, tinatapos na ninda ang All Workers System kung sain ini-encode na at baga magsiserbing Electoral Board Chairperson, third member as in ang poll workers. Kinakaipuan buti ning maisumite sa saindang head office bilang parte kan pagbibilog nin budget para sa saindang honorarium. Natapos naman subutin da ang on-site verification kung sain isasagibo ang verifikasyon sa mga gagamito na voting precinct. Alas 7.28 na po ng pagkaaga, mas pigpakaskas kan Albay Provincial Human Settlement Office as in kan Office of Civil Defense Region 5 ang sa indang koordinasyon para sa pagpapautob kan mga housing as in resettlement program para sa mga pamilyang apektado kan nagpapadago sa aktibidad kan Bulkan Mayon. Sa courtesy visit kan APSO sa panginginot ni Department Head Engineer Karen B. Olayres kay OCD Region 5 Regional Director Bernardo R. Portes Jr. Pigtukar ang kanduang opisina ang posibleng partnership para sa mas marhay as in panghaluyan na programang paharong kan mga residenteng naapektaran kan pag-alboroto kan

0: Bulkan. Saro sa mga naging isyo sa pagtripon ang pagbilog ng long-term relocation plan para sa mga pamilyang nag-istar Paman Girare sa Laogan 6 km radius permanent danger zone. O beto kaning mapakaskansa ang pagpapatub ka mga programang nagtataoning ligtas sa permanente as in sustainable na aksyon para sa mga residenteng kay nakaipuhan ng iibakwar. Padagos man ang APSO as in ang OCD Region 5 sa may put nindang koordinasyon tangan ina mga ibusol ang mga inisyatibong magpapakusog sa disaster resilience as in magtataoning mas ligtas na paharong sa mga albayano. Ang tamang oras, alas 7.29 na po nin pagkaaga. Na-turn over na kang Department of Agrarian ang Sarong Farm to Market Road na may kantidad haros 29.85 milyones peso sa barangay Ginitligan sa Baras, Catanduanes. Sigon kay DAR Central Support Services Office Provincial Agrarian Reform Program Officer 2 Randy Progisan. Sa indang picture to ng proyekto ang kompletong nakonstruir basado sa standards as in sa expectation kan program of works o beto kan proyekto o kan gobyerno na madara sa mga remote area ang siring na proyekto urog na sa agrarian reform beneficiaries. Dagdag kay nina ang nagpromesa man ang lokal na gobyerno as in ang mga beneficiary kan baras na aatamanon anaw na bitan ng farm to market road nganing mapakinabangan pa inikan mga masunod na henerasyon. Mientras tanto, minsay man kanin sa mga natawanan ni mga siring na proyekto na atamanon ini uri sa bako gabos na lugar sa Pilipinas ang nabibiyayaan kan naunang bita ng programa. Sa Catanduanes man giraray, naka-alert ngunya ng kapulisan kan Catanduanes para sa posibleng epekto kang pigbabantay na raot in panahon sa nasyon. Sigon kay Catanduanes Police Provincial Office sa PIO Police Lieutenant Colonel Imsol Aykawat, nagsagibo ang opisina ng inspection sa sendang Disaster Emergency Assistance Response Teams nga ni maraman na preparado sa pagresponde sa oras na magkaigwa nin mga peligro. Obheto kanaw ng bitan ng team na kompuesto ni sobra sa 130 mga personahe sa ang pagresponde search and rescue retrieval operations magin ang relief operations. Mensahe na ikawat sa mga namamanuwaan na magantabay sa mga anunsyo urog na kan State Weather Bureau manugod ini sa naon ng bitan na route nin panahon.
1: Parada 30.
0: Ipighayagman kan Albay Provincial Veterinary Office na nakalinyada ang nagkakaperang trainings para sa mga nag-aatamaning hayo para sa bulan ngunya na Hulyo. Sigon kay Albay Provincial Vet Dr. Pancho Melia, kabali sa trainings and para sa mga paraoma, agricultural extension workers sa sinibapang stakeholders na imbuwalto sa livestock production. Enot kay ni unsustainable bookkeeping, honey harvesting, dairy buffalo production and milk quality management as in ang training on improving swine productivity through artificial examination. O beto kan mga training ngani na maasigurar ang food security sa probinsya. Dagdag pa ni Melia, pinaglalauman na kadakol pa mga training anak linyada sa natatalaan o natatadang mga bulan kang presenting taon. Pinagtaunan doon kanina libre ang sign ng training kaya dapat aprobitsaran ini kan mga paraoma.
1: Parada 30. Parada 30.
0: Alas 7.32. Nagtimbuwang ang sarong leader kan New People's Army matapos natamaanin bala sa nangyaring engkwentro sa lado kan mga komunista asin kan kasuldadusan kan Philippine Army sa bulod na parte kan Barangay Buyo asin Barangay Matanglad sa Piyuduran Albay kan nagtalikod na aldaw. Minibid ang nagadan na rebelde na si Alias Kachabi kan kilusang larangan guerrilla 1 sa Regional Committee 3 kan NPA Bicol Regional Party Committee. Sa report ni Brigadier General Emil Cruz and Commanding Officer kan 901st Infantry Brigade kan Philippine Army, saring impormasyon na naresibikan sa iyang mga tumuhan sa 49 Infantry Battalion kikan sa mga sibilyan manungod sa presensya kan mga armado sa mabulod na lugar kan Barangay Matanglad bandang alas 6:15 ning pagkabanggi. Kan maghiro ang mga kasuldadusan asin durman ang lugar na tulusindang nakaputukan ang pinagkakarkulong 10 miyembro kan komunista sagkod sa magdulag ang mga ini. Binukod kan mga soldado sagkod sa abutan ini sa Barangay Buyo asin liwat na nagkabakbakan na nagabutin 10 minutos sagkod sa duguan na buminagsak ang leader na si Kachabi Rason Tangani na magdurulaga na an sa iyang mga pag-iriba. Tulos man na taona ni na first aid at kan mga soldados ang rebelde asin pigbalunindang ngani na daraon sa ospital. Tagyan pa sana ini nagadana. Pasirin kita sa mga barata sa Lado National. Nahatod po sa Sendokan Best Camp sa Mineral Food Supplement. Ang lawas po nintawo ng mga minerals. Kaya o galiw ng gantabi ang pag-inom ni Sarosakan Best Camp sa Mineral Food Supplement. Kani na makali kay kita sa posibleng kahilangan ng Mineral Food Supplement sa mga butika nationwide. Pigahaga, di ba? Inomon, asin ang catering service defense team, staff, asin mga testigo sa Senate impeachment trial. Bigto nando ni Duterte na ang gabo sa pagkakana sininumon, dump sa dong caterer device present. Sa surat na may petaon 2026 na nakadres kay Senate President Sherwin Garcellian, pigahaga ni Duterte ang tulong special arrangement sa panahon kan impeachment proceedings. Sa report, gabo subuot kang pagkakan, inumon para sa defense team, support staff, as in mga testigo, iserve sana sa nakatagamanindang holding room. Nandoon kan Vice President, nagabos kan pagkakan na dapat sourced, prepared, served exclusively kan accredited caterer kan Office of the Vice President. Dahilan ta legitimate security concern, siguro subot ang kaligtasan as in kan mga testigo. Dawa dagahagan ng exclusive catering arrangement na sa indang pipilion pigagad manggiraray kan Vice President sa Senado na akoon ang reasonable cost of food and beverages and catering services para sa defense team support staff as in sa mga testigo. Binanggit pa sa surat na galing na mimidbidon kan Senado the arrangement as in and approve their implementation for the nation of the trial. Ang kahurutan ni Duterte nagkausa

0: Mientras tanto, sa oras na las 7:37 nin paggaga. Escudero, naday kasabay sa legal counsel kan pagdangog. Sigon kay Escudero, na presenting nagsiserbi man na legal counsel at mga spokesperson kan magkainibong nalado arog ni Attorney Benjamin Tolosa kan prosecution assistant attorney Michael Pua kan depensa. Maski nga ni urapal ka mga pahayar sa marahay na magkaigwaning si Vlog na tagapagtaramtangan ni namali kaya ng anuman na isyo sa pagtutukar sa kaso mantang nagpapadagos ang pagdangog. Pinagtaonan doon man Escudero na padagos na babantayan kan impeachment court mga ipigira sa publiko kan mga abogado kan magkainibong nalado. Mientras tanto, sinabi ni impeachment court spokesperson attorney Rinalda Tunggol na po pwede nga magbugtak ang prosecution na sinang defense nin bagong spokesperson kung gugusto nila. Piglinaw man kanina, wala pang nahiling na pagbalgar sa sub-judice rule sa mga naging pahayag nina Michael Pua asin Tolosa.
1: Parada 30. Parada 30. Parada National.
0: Mapautob din dagdag presyo sa mga barakalon ang mga supermarket owners pun po yan sa Sabado 25. Inanunsyo ni Executive Director kan Philippine na Amalgated Supermarkets Association Incorporated ang nagbabadyang paglangkaw kan mga barakalo na ipapotob kasabay kan Enotrans kan dagdag sweldo kan mga minimum wage earners sa National Capital Region. Magigiramduman ay naprobaran na kan Department of Labor and Employment ang subot historika na 85 pesos na dagdag sweldo sa minimum wage kan mga opara. Consign ini ipapautob ng duwang tranche. Ang enos na tranche nagkakantidad ng 60 pesos epektibo sa Hulyo 25 mantang Enero 20 taon 2027 man itataw ang ikaduwang pago na natatanang 25 pesos para mabilog na ang 85 pesos na aumento. Paliwanag ni Kuwa. Dawa ba ko masyadong halangkaw ang presyo ka mga manufacturer kinakaipuan ng mag-adjustment ang mga supermarket. Po pwedeng mag-abot-subot sa 7% ang langkaw kan presyo kan mga barakalon sa supermarket. Dinagdag pa ni Kuwa na obrero sa NCR na nakaapekto sa operating cost nila. Apektado man subot kan mahal na presyo kan kuryente, pagluya kan piso kontra sa dollar as in an oil price. Alas 7:39, pasirin kita sa lotto result na hatod sa Sendukan kaping may maray na result sa Saludin Tower. 58, sa mga mahilig po dyan sa numero, uya po ang numero 15, 24, 36, 48, as in 55 ang jackpot price. Nagabot na tabi sa 89,205,403.23 pesos. Wara pa dyan kinanggagana sa Mega Lotto 645. Uya po ang winning number combination, 8, 14, 39, 29, 1, as in 13. Ang jackpot price, 17,800,000 pesos, 795.73 centavos. Wala pa po kinanggagana kaya pag-irumdom sa mga tugang dinagad po'y paglaom sa swerte ang sa inyong kapalaran magigos. As in magtyaga, tanganin na masenso ang buhay. Atod po yan sa Sendukan, kaping natural, kaping herbal, best kapi 8-in-1, best kapi gold, best kapi black. Acid and best kapi green 6-in-1 with herbal mix. Gabus tabi yan, mababa kalindo sa mga butika sin sa mga supermarket nationwide. Oras, alas 7:41 nin pagkaaga, inatabi naging katriponan kan sa tuya mga barata. Shout out ko na sa 33 live viewers sa Facebook. Pagkarapina tabi kamo, so kaping natural, kaping herbal tabi ang inumunindo. Sa technical department, si Sir Manuel Mugera. Mga tugang de magarali, masunod tulos ang programang Terador sa Uno. Iribanan kita sa Good Tabi alas 9, ngunyan na pagkaaga. Ako man po ang sinong naging, tagapagatod Barreta at Borteo sa One Radio 91.3 News FM. Tindog na!
1: Parada 30! Parada 30! Parada 30! Hatod sa indo kan Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Hue Oil Best Juice 10-in-1 Plus 1 Health Drink. Asin kam Best Caps Minerals Food Supplement. Mababakal sa mga butika nationwide.
2: One Radio.
1: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
3: Win!

0: Ayun na. Nagkukutik-kutik pa man nga ni si Siribot ka mo. Ano na tayo?
1: Di rahalaan. Sa kong kala. Tira. Naging sa. Pasawayon ka. Tirawan ka.
0: Tirahon ta. Tatiba no tirahon pa kaniba. May nag-post mga tugang sa mga taga-Tabaco kami. Group ba yan ni?
1: Hindi.
0: Bata niya on dyan, pero may anonymous, ano? Nasasautan si Mayor Ray, ta, dahil daa sinabay siya sa listahan kan beneficiaryo kan nipong uplift financial assistance kan gobyerno. Ling mo na ay, sa mga barangay, tabi, paliwanag din daw sa mga kabarangay nindo na unlista tabi, bakuman po hali sa barangay mismo. Kundi, hali iyan sa mga nag-survey sa lindong po mga katindugon kan inimpigapod na community-based monitoring system o social security system. Ano na tayo? O otro tayo? Ang pinagbasihan kan listahan ang 2024 community-based monitoring system o CBMS kan Philippine Statistics Authority o PSA. Kung may nagdyan sa barangay nindo na nag-survey sa sendo sa kunyan o kaya nagsasabi na iningaya party kan CBMS naghapot sa sendo tabi ang kunyan kaan ang data mga tugang ipigsusumiti sa Philippine Statistics Authority. Ano na tayo?
1: Pansakong luha naging salo naging sama naging
0: bako po yan hali sa kagawad, sa kapitan, sa mayor. Nasotan si Mayor eh. Hala ka Mayor eh. Dahil mo daapig sabay sa listahan. Magpangalistakan si Mayor. Kamu da minsan, gamitin man nito sa inyong kunyan. Common sense, sentido común. Geta, tabangan ko na sa nanlugod na ipasabot ang publiko. Kansukat kayo, nga paradarangog kang mukhang chismis dyan sa gilid-gilid. Hala, tira! Paradarangog kang chismis dyan sa gilid-gilid. Oy, ang provincial COMELEC, labo-labo na tabi mga katindugon sa pagpreparar para po sa nagdadangadang na barangay as in sanggunian kabataan election. Dangadang po na Nobyembre. Lawos na mga katindugon ang burugtian. Hindi na mapipigilan pa.

Pahit kita ta diripisilon pasaboton ang publiko mga katindugan. Basta kaya ayuda, iyon na ini ang pigsa sa akin. Sukat kang ayuda. Ay, baaka na.

Pahit sa nakita, pangatugang, unyan pong pagkaaga. Ano pangyayas, sir, ang mga nagbuburutuan dyan ng mga isyo o itabi, pigmid bid na mga top performing party list representatives ang mga representante tabi kanako Bicol, si Congressman Alfredo Pino Garpin Jr., buda si Congressman John Chan kan ako Bicol party list mission mga katipot sa ibong kan mga kontrobersiya mga katindugon lalong-lalo na so kinahampang baga mga tungi dating representante kan ako Bicol na si Congressman Saldico posog man gerare antiwala ano kan ta mga katindugon sa ako Bicol Bicol representative.

0: bata may nagpapasurvey baga sa kunya social media. Ano nga ya? Maburuto pa ngayon kamusta ako, Bicol? Sa maabuton ngayang mga eleksyon?
1: Hala!
0: Ang problema mga katindugon ta, positibo so nako akan kunyan pasurvey. Ta so nagpasurvey kontra sa kunyan ako Bicol party list. Hailing muna.
1: Hala. Tila.
0: Sa totoo lang kasi mga katindugon, daiman ki party list digdi po sa maski sa kunyan sa bilog ng Pilipinas mga katindugon an nagpapamati ning totoong pagmakulog sa satuyang mga kababayan. Solamente an party list na ini. Nakulong ki party list actually sa bilog na Pilipinas, mga katindugon tabi. Pero ang solamente ang ako Bicol, nagpakalakop kung sa insahain, di ba? Igwa ki mga programa, igwa ki mga pinag-implementar na mga proyekto na kapakinabangan kan publiko. And medyo kunyan lang, inihong nagkaladkad mga katindugon sa ako Bicol sa issue kan sa flood control na kinaimbultahan kan sa indang first nominee ka ito na si Congressman Saldico. Nag-resign na po tabi. And ang kaso ngayon mga katindugon sagkod sa ngunyan pig dadangog pa. Kaya ang mangyayon dyan po sa ako Bicol si Congressman Pino Garbina buda tabi si Congressman Chan Chan. Iyon na po ang nagpanagos yan kan kunyan, inihong paghatod ng serbisyo sa satuyang mga kababayan.

0: Mauran, sa tuyang palibot, sabi po yan kan pag-asa ta, dahilan po yan sa epekto kan buntot or ikog kinipong bagyong si Kia po. Yan ang sa tuya pong namumatean ko niya, nigi po sa talong palibot.
1: Hala,
0: nag-auran.
2: Uminaro.
0: Sabi ni Manay Inday, mga tugang, dapat ngaya so pagkakan inumon gastos ngaya kan mga abogado ko diyan sa diyan sa ano diyan sa nagpapadagos na impeachment trial ako on ngaya yan tabi ha nindo diyan sa Senado kamungi ka nang magastos kamungi ka nang magbayad. Simbagon ngayon ni Doan. Ipasimbag ni... Ayos man si Manay Sara Duterte, ha?
2: May daragang saday at parinlig.
0: So sa iyang taga-depensa, dapat na mga pagkakan ka ito, mga tugang, muya ka mo na ultimong inumon, ultimong pagkakan, mga katindugon kan inuusig, ilibre kan gobyerno. At sa bagay, ang gabos man nagastos kan mga katindugon, iyan ang mga nagarating dyan sa hearing, pigpo-provide na yan kang gobyerno. No need naman mga katindugo na maghagad ko ta o mag-request si Vice President Sara Duterte. Kundi napapaghalata mga tugang tabi na ang gusto kan Vice Presidente na kung matauman sa naning inumon pagkakan,

0: sa sayang mga support staff, sa mga testigo, akan depend sa mga tugan, dapat databi ang magpreparar kan sa iyang pagkaon, sugikan man duman sa akreditadong caterer kan Office of the Vice President. Kunarog ko ta kay ni Nadayman sa nantiwala mga katindugon duman sa pigseserve na pagkaon, akan mga stamp kan Senado, nagsadiri na sa nakutaan Vice President. Dahil na siya nag-request duman mga katindugon sa opisina ni Senador Sherwin Gatsalyaga. Di ba?
1: Hala, di ba?
0: Nawara man siyang tiwala eh. Baka nang buhay sa mga baka.

0: Si Senator Robin Hood Padilla, mga katindugo, nagkalat na naman sa impeachment trial.
1: Hala, tila!
0: Nagkalat na naman si Senator Robin Hood Padilla. Abay pa, nagluluwas na katawa-tawa talaga ang ginagawa niya doon sa impeachment trial. Si Senador Pia Cayetano, sumangatikada mga katindugon ki NBI Director Ibag, unong sa the Senate were under attack kan mga nagtalikod po bagang rumdum nindo na sudada ko po dumangkot na si Bato de la Rosa. Naman nakaabot sa hapot ni Senador Pia Cayetano. Nakadakop.
1: Hala, tila.
0: Sabi ko, paano ito ta naging part pa ba katindugon kan cross-examination o kaya paghahapot mga tinador na nagluluwas na garo bagang bako naman sinda mga hukom. Kaya nga ni baga sinda pigapod na mga senator judges, taga-hukom sinda mga tugang, bako sinda kunyan, taga-usig, bako sinda mga katindugon, taga-pagtanggol sa nasasakdal, naluwas o garing na may senador na taga-usig, may senador na taga-pagtanggol. May senador mga katindugon sa depensa, may senador sa prosecution. Yugon mo yan. Dapat ko ta, ang mga senador, kasi ako ha, sa pagtubod ko bilang saro or kaya ordinaryo sa nang kunyan, ordinaryong citizen kan Pilipinas kong mahal. Pag sinabi tang judge, sa mga korte baga, kung nag-iiling ka mo kay mga hearing, ang judge mga tugang, iwan na nagtiritimbang kan mga argumento kan magkainibong na lado. Pigdadangog, mga katindugon tabi. As in, kung may minataraman ang abogado, ang judge, naghahagad ni mga klarifikasyon o paglilinaw. Nagtataong tiyempo mga katindugon sa nagpapadagos na hearing. Takong may mga saltong pigtaram. Ini ang tagasaway, katindugon tabi. Iyan ang trabaho kan mga judges. O kaya, ako ko ta naglalaom na arukan so kunyan inihong proceeding sa mangyayari. Naluwas baga garuman sa na regular na kuyan inihong regular na session sa Senado.
1: Hala.
0: Anburog tian.
1: Hala. Tira.
0: Kaya medyo alangan ako ta kun minsan maghiling ano kan mga arog ka na mga palabas diyan sa Senado ta sayang kan oras.

0: Sabi ni Kap Tope, gadanda aso nahit inran kasubanggi sa San Ramon Salvacion. May naandali, may naaksidente tabi Kap Tope. Post mo daw Kap Tope, so detalye sa imong account, basahon ko lamang. Kung muya mo, report mo na lugo digdi. Ani may pabalangi bugta sa publiko.
1: Hala, tira!
0: Ayan po at pag-irestoryahan tango, yan po ang pagkaaga. Alas 8.04 na po in pagka-morning sa technical department si Sir Manny Almaguera. Ed Bordeo Stabi, sagod alas 9. Dali-dali, untay ni Tan Oras, baga madali, unsa na matapos. Pasalamatan tanang unaan sa tuyang mga katuwang sa programang ini. Balayo, Gravel and Sand, sa Proktuskan, San Antonio, Tabaco City. Kung bye-bye sin graban kay Puhan Indo, dyan na kamo sa Balayo, Gravel and Sand, magbakang.